0: di jël poids maanaam wala ngay miir, yooyu yëpp diabète da koy def dal. Waaw, kon nag ki diabète dal nañu wooj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu wooñu ci 76 750 34 34 wala mu ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi mu wooñu ñu tegtal ko place bi mu aksi ñu saafaral ko ay tawatam ci kàttanu yàlla suñu borom. Am na ñoo xam ne dañoo am tuberculose maanaam wala ñu amee asthme. Asthme nag lu metti la, dana dal gune dina dal mag, muy feebar boo xam ne buñ duggee ci wàllu lu mel ni nawet la ñim dal nawet lañuy gën a sonn, wala dañuy bañ saxaar, dañuy bañ wantuloo bu for, dañuy bañ parfum bu for, yooyu yépp asthme da koy indi, muy lu mettee mettee metti. Képp koo xam ne am nga asthme te bëggoo saafara ci sa garabi réew mu wér, waxuma dànk nag faj mu wér laa wax, wooñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wooñ ci 76 750 34 34 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ñu tegtal la place bi nga ñëw ñu saafaraal la sa tawat yooyu ci kàttanu yàlla suñu borom. Am na ñoo xam ne nerf sciatique moo leen sonal. Nerf sciatique nag feebar la bu metti boo xam ne dafay jóge ci digg ginnaaw gi jaar ci toogukaay yi jëm si ci oom yi jëm si ci ndëggul yi di metti. Si did yooyu mooy coincé ci ginnaaw ba deret bi du mën a circuler normal, bu ko defee muy lu metti. Am na ñoo xam ne bu leen dalee dañ leen di lëng, ñaare leen di lëng te duñu mën a dox. Am ñoo xam ne àgguñu foofu waaye dañuy dox tuuti sonn toogaat bam dal ñu door a jógaat. Li ko waral mooy si did bi mooy coincé ba deret bi du mën a circuler. Si did yooyu nag daa am ay L, xëy na émission bu du ci dul xaj moo tax duñ ko mën a faram fàcc. Waaye képp koo xam ne am nga nerf sciatique te bëgg koo faj mu wér, mu wér laa wax nag, ñëwal boo ñëwee rëbës ci pàkku ferraay bi boo ñu wooyee ñu tegtal la place bi, wala nga woote 77 943 06 88 wala nga woote ci 76 750 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie discale, hernie discale nag ndigg lay jàpp. Disque yooyu nga xam ne ñoo nekk ci ndigg li bu fekkee dafa génn day waral muy lu mettee metti. Ñi nga xam ne dañoo yenu lu diis wala ñu fakastalu wala yooyu yëpp daal da koy def, wala ñuy toog lu yàgg, yooyu yëpp day indi hernie discale. Hernie discale nag bu jàppee nit ki mën na koo indil tuur dox bu jege yantoo, mën na koo indil itam du mën a téye ay dem toilettam, ndax sidit yi nga xam ne ñoo yor loolu dañoo jaar ci digg ginnaaw gi. Bu ko fekkee ne yooyu la jàpp mën naa indi jafe-jafe boobu. Kon muy tawat joo xam ne ju mettee metti la, bari na koy jàmbat ndigg te fekk ne hernie discale la am. Moom mu naan ndigg luy mettee ma jàpp fekk na moom dafa amee hernie discale. Kon nag ku amee hernie discale te bëggoo faj wooñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 750 34 34. Bu dee diwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi nga wooñu ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie hiatale, hernie hiatale nag moom dënn lay jàpp, ab dënn lay jàpp ci xeeti estomac yi la bokk waaye bokkuñu, ndax moom xëtër bi dafa am fu mu séparé woo ak estomac bi. Loolu nag mooy am jafe-jafe, moo tax ñu naan ko hernie hiatale. Hernie nag foo ko déggee rek mooy organe bu génn place am dem ci place boo xam ne waru faa nekk. Am na ñum dal nag ñu jàppee ne dañoo amee estomac, ñu koy faj estomac ñoom tamit ren ba déwén te fekk ne hernie hiatale lañu am, ñu bàyyi xel loolu. Kon taw di pour nga mën koo faj il faut nga gëstu bu baax a baax a baax. Ku am hernie hiatale woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci 76 750 34 34. Am na ñoo xam dañoo am hernie inguinale. Hernie yi nag bari na, hernie inguinale, hernie de la ligne balance, hernie umbilicale, hernie yooyu yëpp ay xeet la. Bu fekkee ne hernie bi daa nekk ci mbàq gi ci wetu jumbax bi wala mu ñëw ci wetu biir bi wala mu jàpp ci way yore yi, boobu la ñuy wax face inguinale. Yooyu yëpp ay hernie la yoo xam ne kum dal ñëwal 77 hernie nag boo ko xamul ci wolof moom la ñuy wax ulde. Hernie nag boo ko déggee mooy place organe boo xam ne dafa génn place am dem ci place boo xam ne nekk warul nekk place am, ndax biir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xam ne day gudd du fi xaj. bu fekké né fatul fépp nak misamay fatul ñu fépp nak organe bobu mëna fa jaar génn moy waral ñuy wax hernie mëna génn fu nek ci yaram wi nak kèn képp ku am hernie inguinal wala hiatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yépp dañ koy safara ñëwal rebas ci pack ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ñoo xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fuur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamne sen prostate dafa tijeku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 bude diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegu yi ci articulation yi ci ndegu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nadir gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yegg ndax bi yegg mom ñu upp ci ñimi dalu buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yegg fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebas ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay mititu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bulletin de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dinañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp mo kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral dérèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlé ko fofu wala yenn sey yu jégué yanto yi motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu deret ji ak bi japp ci yurgi yoyu tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké ne dafa am lu melni ay donjoxorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamne nelaw da leena jafé cholesterol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day andak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñinga xamne dañu am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té do and ak ben tasse douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ovarien yoyep dañ koy safara fofu anémie moy ñinga xamne dañuy mir di manquer de ret douleur mammaire moy ñinga xamne dañu am problème veine veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolé ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakou ferray bi ngeen wote ci 76 750 34.6 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalna ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
1: adina mo di keru setané ma la ko wax bis bu xeye jek ngir daw lor ñu sekk ci la te don te sax boota ci sey buntu mucc ci lor nga wax ni tey waande boo dee tëj ñu ko gisi la te don te sax bëgg yàlla tax ñu dikk fi yow kon yàlla dimbali leenu lëf te dimbali la boo nee damay jàpp saa njaambur gi tey du ma wax seytaane daw dal di fam nit ñëpp xëpp si la ñuy soowa kay jëwa kay waxtaan kay waxikan boo àndul ak ñoom itam ngay déggulul safu la te xam dégg lu bon ak mooy la boo ko tayee kuy def lu bon ak a wax na kenn yéesatu la man koo ma luy pexe tey man koo ma luy soloo tey ay daj da addina jiiloo daw dawit réw la man koo ma luy pexe tey man koo ma luy soloo tey ay daj na addina jiiloo daw dawit réw la seytaani addina ba neex ak bakkan ñi ngi nii gembul la ngay kenn ñuy mbooloo te yow yëgu la say noona ngi yaa ngi nii boo kër këree bañu daw loo man di sàkkulu rëy rëy rëy mu jàpp ni la koo xam ni daqagul yi noonam du jot mébétam noona ngi yaa ngi nii boo kër këree bañu daw loo man di sàkkulu rëy rëy rëy mu jàpp ni la koo xam ni daqagul yi noonam du jot mébétam ak dëgg ngi saafaraa ngi mus ko ndax wéru la génnal ci say pexe ak say mbir te jéeb buy lefar sa yëpp tey aw ndigal lii it ba tey pexe la ku nekkaak la mu man bul jéema fab say mbër di yen sa bopp fa balloo man njëgam dëfu la bul nekk fii bëgg fab say tànk tekkoo ca ndar tegal sa tànk bi fii ngay jotte waaxu ni la mboolem ku yegg ndarit waaxoo ko yeggale ndar te bul ni cëpp fa ndar kuy bay di te bëy la bayal te bul weesu benn digg boo defarul ndax yàlla jox la dugub joo xam ni ëpp na la bayal te bul faale coona mbay amul soolo sax amaana mbay ma bu sottee ñëpp jëgg si la mibét ñu ngay daba gën mboolem mibét yàlla raw ku jëm ci dex bu la koo gos ndox rawee loru la murit bu nekk texee mag toolayam bu jagee ku daa waxu bona mit ñëw naa ko kenn gënu la bayal ndigal la xasaayoo muñ ba ñor le asal kon képp nit ku la daa yab dikk moslu si la bul faale yow ku la yab bul jublu it ku la xas bis boo faloo ñi la daa xas ñëpp tagg si la bayal tegas ba sa digg ak yàlla ak sa sëriñ ñor xom mu bënn fërëj kon ñëpp jóg dagu la wutal lu mel nii li lee gën lépp loo mën a wut kuy wut la nee nit wutal lii yow njëgam fëwu la aw far bu dee wut lu dul fam ndaw sa yóbbu këram moo dof ba dee nde lu dul fam ndaw sa ak ubbu la koo xam ni ndaw si bu toggee rekk jox la nga bég te daal di tëdd asal doo jël nga jomb na la ndaw saa ngi nii togg gaa ngi far wu nekk a ngi nii di bég ci toggam gi bul dëg yow njëgam jëlu la yow boo xëyoon boole ndéegoo kii añ ak njoganal farere lay te ji te jelo it waji jël gaña la yow bo xel bo le ndego fi añan joganal farere lay te jelo it waji jël gaña la bo ndegul won añore ro muso joganal te japp ndaw te jelit ndam lepp top na la nun yal na ni dego añere re te mus joganal te fa ko jël maynu ak mat yalla manki wula fo ndaw sa jëm ndam la jëm fo fe te dootu fa juk yal nan ko jël faw nangul yalla la tawla man yeena ndaw mbolo mepp yal nañu jël ku nek xagn na ci ngir ab jant ñepp ci la ku nek yal nako jël sétal ko nak fa kërëm yal nan ko jël nu itam sétal fa kërëm makala ndaw sa nga jaay ak taaram bu reey ku fexé def la dugul jël ko bul diglu yi waxam gone la ndegam da nga bëgg nak yow ndaw sa nab la bayil bokkale ya kam ci dencuk jur ku def nabu la luy tax mu nab la defal luy teemu nab la bayil amana kon leem fa yeppam te fekk ci la mu jal farul teglu jekum ci bo delu sa kër di badale ka defar ndax tam nawet di rafet bul bokk mukk te ñay def gu mu melni ñu de bam ci bo ñew ñu gëlam ñakum nawet di tawat ku ñaané day téla jog ñortam rafet mu tawar ñu jox ko mbolam la muy ñaan ak la ñepp di wut ku dekka jog dekka jagul mu jojog la xatul te jog ci ñal bay saw sa jël ci jangu ba set bu yeexa jog nongal yel waani yeexa ca bon fara samat na di tontam muy toxagn na di gep far lo rafet mo waru lar bepp lar bu ko def am ndam ñu taggu ko ngañam rot ñu na ko tay niya xero jëk fërxël ak di sagane mbay bay do di laaji sarax ak bon gu ëpp lekkat farlo te sonu ku sonu son le son marafet ak gor da fay son nakay farlo ka noppalu nit ku bëgg tedd te def ak tedd ka dafa do son nak torax lañu da sa ko tira nga xarit ko gis mu gën ñepp dawul dox di xey ni galas li def yoxey neena kay sagan ba de fi ko jot tafit wi deural ko ak njambar lay taxa am ndam ak ngeeram ab ragal baaxul du laq mebet kudul xare ka wasal ñi dox di dam mi xam na jema muñ fawna jog ciono muñ gu rafet bo jamul yalla ngir jëmam ja jamu ko ngir fer dawti mi fess ak yi taxay wurus ak leer te fess ak yi cant ak tané fi jongama yi yaram ja day leere ni seto ci jant ak weer nga lak soxna yu melni doppi junni bi wey te bis bu nek ñu gën fataaru fa patikar ngay doliku ngora yow go tollu melni ci gan ñu doliku jongama ko xeyle ma taxar sa benn lal dana day fofé ni lay dalé fi ba japp nak asama was yalla fi nuru mbar nga tok ci kaw lal ya yol yey dox di daw ci saron ngay naane ko fi wuruk fo tollu gisul la war fotal yapp wu doy wo faytu nek fi yow do tax ba daj sen yax do gis buti te kifar garab yewer la te seni tegg nek fi yow do seug do yotu do gis ñuy yolam ak deur ndegam da ngay teud mba ngay jekki mba nga taxaw yef yep tollu fi yow lo bëgg dal di ca jaar ku japp lo xamni dotul yapp mu kaka je bi jënd adina ji giñ naani mo gëna reer xassab ci aljana mo gën fapp adina ji ak yef yi nekk ci biiram aljana gëna seer te tabbi aljana gis yalla ko daqati nak gis yalla ma gëna reey yal nan ko seer bu leer xamal ni teelu be diine may gëmuk serñam jokk ak juram ak mbiram doylo ko aw ndigalam murid bu yew wote deggal day defo serñam ni yalla jox ko xolam jebal ko ak fitalam fidal ga mo di fexé ñodé ka jañ ci mëno bay sikki sa sanga kay le mo ko dox di gëlem murid budé le mo bopam boba yor na mbiram nango naaw jangam ak bopam ci ap serñam murid bu nango mbiram yor jaaji fay la ca war te wacci ko ki mbiram saytul keneen mbiram moy go yegul gëna reey moy go xamu gëna bon li tax murid bu ne joyo ko jubal ndariñam muy bu bëgge dajé ko jub daju serñam jot ci xolam faw day muñ mbeur mu ne ko yoom tawfiq bepp murid bo man di dégg ak gis waxtane ab serñam doylo ko yam ci mbiram jabar du waxtane aw far mo na am muridit burul di waxtane benn sang kay wuta xam murid jabar jaamako dak kep kep ko ci wax wax ju moy kilifa mak juuma tax na ko xam jabar murid jaamako dak ñent ñi bu ci ñi ku dul ka am kilifa mak yar bu reey bu ñu xam ku dul ka am kilifa mak yar bu sel bu reey amul lu dul accam ak cam yal na yalla yeeram bo de fexes lepp luddul sa tang yow sa fagu sa tang den koko len le nga ñak xoram serigne bala sax ci sa xol yow nga sax ci xolam fexet ci lepp luddul bané xam ak ndigeelam yow ko dajé té ko nit jappal sa bop bu wër setané mbeur la té fo jéké ko nit ma nga fa té fu julit dajé bay waxtane yalla di bëgg fa lay gëné loru nit ndax kenn fogu ko fa asacc boko yegul fogo ko lay gëna bon te sacc rek la foko yeng mu daw sori fa watul ma jaxato ngir waxtu jaxato di gis kulay lor di gis ko lor nga lor loru fa nebul derul yow te doylo yalla walli sunit birab bu mbolo dajay xole ka wax da sa fofu julit dajje diglul ko fa deg mu wax ak deug jappal ku wax aw fen ngarete ba fa ajar bu soti bu and ak deug mo mata yor yi yar yef ku ko yor fum jek jek ji fa nangay naxante ba do moy yalla do mo yunit bis bu otale li ma wax jaaral fa yalla me fa te bu naxante ko nit bay def lu yalla degul bu dam degum surga nak bay jot narum kilifa bu kenn wax lu amul bay tax nga na ko amul ko ji ci mbolo mu nanit fen nga kat gënu ko bul jepp kenn te bul jeyit sa bop bayil luddul la yalla dogal kon fofu dem tane fa fu deug jëm na nga jëm fofé ngeerum fa la jëm fu deug moy na nga moy fofé ngeerum new fa fo jitt ku xel lu ngeerum lay wut doot lu ko moy fo yak werante gawal daw ngeerum new fa werante seytane mo koy soke mbate ndawam ku wax budé deug ba muy fen eural ko ko fa ko gën ci yow bul taxal bul dakk bul toraxal te bul gëmit suturalal sen ngobam jëge fa te bul ko jëw yit gannaawam kon mu yobbu sa jëf ndegam ba wo na fi yow yit yalla mi ma nga fa te jant bi fenke ak te muy xolo so e man yilif ko ak laxasi yalwaari la yamule te jant bi fenke ak te muy xolo so e man yilif ko ak laxasi yalwaani la yamale kudul ka bind arab xamna ni fa ci ma lef ku man di and ak manit day mujj tek ma fele samay maroma ngi ni tay ji di jekki fi man te roge buy rot ñu jog jebal ma yalla mi le no ngi di waxtaan kay tapante pes akare te roge buy rot ñu dal may wera kay gasali ko xamni wetti ko nak lef lu dul serignam ak yalla waxtu de ak weta koy lajeeli bamme la raglu te mo la ndam te do fa des ak lu dul sa jef de nga da jef ay balul te balé na yalla sereni djegal na julit bu ma moy ko dir julit na ma djegal ndax nu raw rawale sunu ko la sunu cer yi yep yalla na set ba kep kuy de boromam dal di fa begali ko jinn topone tam tertil fa de di nuyo ngajeru kenn ko na man mala koy fajali ba do la ak burayam ay bir fa de di nuyo lu kenn fay xala am fa ciat bu koy fajali ludul ragal yalla rek top yalla gu wer du fajj fa de di nuyo la deug gaangi ni le la ngay gëneew nit du mbolo kat mu top ko ci yow mbeur gaaya koy taja kay wër taxti ko ubele la mbeur di daanay moromam day na ci yaramam du nek ci wal yaanam yalla xamna li le yeflul ba def mbeur mu wéci wal yaana ci mbeur tebul defit mbeur mu na mo man kumay beurele fexela def mbeur mu doylo yalla walli sunit mo dof ba doy lo sa bop gaay lay fexele ngir kep kuy fexé bopam lay fexé rafetal do taru mukk te fopo yow sa jëm jilé kuy sang aw yaramam lay sang sungul yow sangal sa bop bané fakar sang bilé kuy sang aw yaramam lay sang sungul yow sangal sa bop bané fakar sang bilé te donte adina ji lay xey jëfël bu muté ngay kër kërin yalla yow fa wak sa doola jilé mu dox di sukkandiko kenn ak jëfam ba jëfoo bàyyil ku nekk ak jëfam jëf nag sa jëf dajale bàyyil sa baay ak sa nday ak seeni jëf te fexee jëf jëf juggan seeni jëf yow bay faloo ka fale ka tekki moo di ka baayam ak ndayam di ndamoo ndeka i ndamoo ndayam ak baayam du tekki file ku bëgg am file ndam ak seen gëm sëriñam topi waxam kon mu am ndam fii te am ko fale baaxal ba dee fi la ngee jooseena kay wuta xam te xam ni kuy xaste ak kuy tagg ngay yamale baaxal ba dee fi la ngee jooseena kay wuta xam ba xam ni kuy xaste ak kuy tagg ngay yamale banaa bépp buntu sang ñëw fi sa bunt bi danaa am li may wut mbaa ma dee fi sa bunt bi bana bepp buntu sang di ñew fi sa buntu bi dana am limay wut maama de fi sa buntu bi da sa so ma ne delul ma delu te dal di ñew bu may dem di ñew ngir mbacke yow daala fi fabe la fañ sax ka koy toggal akay toggu lay faral te yow daala may toggal akay toggu may dabe kudul yow da fay suufé la kay xagn ay yefam te yow nak da ngay suufé ka jox ñepp ya tabe lu baaxay sa mbir yow lepp lo xamni taarul lu yow du sa mbir neko ci allu bañante bi te nepp ko ñi xiro ka soowo ka def lu ban da nga dem fa yalla jaamu genn nga gott bi da ngay def gu laabal ñepp ñun ñepp yaanute ci ñun yaanute te sax lu soof ak lu rak tobe da ngay dundake wir faaw yalla na la yalla may li ngay wut ci bepp larta yagal sa dund bi dundu gi mo am kul am bop am njariñ reyal nga lu sew baxal lu bon yaade sang bi defar nga ñi beexul ñepp ken xamatul ku bon ku jog neefi ndax ci buura am modi xej bi da nga fekk yow nit ñepp tangir yi bokku lej nga lejjent lej lej yepp ya jitu ya ko be tabarak rabbul harsi fina wa fikum taxal nu ci mbiss ubil nu fa wusa buntu bi babam ba demé firdausi jekki nu destinu na dina ji neexeti wax leene dongay babam ba demé firdausi jekki nu destinu na dina ji neexeti wax leene dongay gën ci nu jur gën ci nu ñepp faaf ni mes na kenn di bané xoti wax leene soppey ci dakk ndox ak ñam dakk lepp bu ne melas nelaw yi na muy neexeti wax leene sangay kada joxe ataya ca begle bu feñatul lu nuy defate kay war ci dunya lu dul bay nanuy def xoma sax gayinum funi foretiku seddo xol ko jaxala
2: bu do tay FM 98.6
1: jele wa jo xamni mo upp am nawet ngariñ ca du joxar be ka bodden ca doy funuy jele wa jo xamni mo upp dex ngariñ te gen ko yewen ji waya tedd ko ji sey fulu jele ku yal xam xam ak diine ak alal ludul ñak bay daano ka jëm suuf ak ay lay fulu fore sangu sang yepp te buy feral sunu xol ba mbolem xol yi sedd na tax nay fulu fore kuy far rag xol yi te far sunu rango ñak sunu moy tay bala jant be soy fulu fore kuy jar wacc baay ak nday xarit te jar wacc mbolem nit ñi moy te ku dul jey fulu fore kuy la biir nit diko nax naxal ba jox koy njariñ teexal ko wax leene dongay funuy fore kuy la biir nit diko nax naxal ba jox koy njariñ teexal ko wax leene dongay xarit fedd lil gem fedd lil laxasaayati te da duñi lay suxlo ka suufo ka ñormati xarit fedd lil gem fedd lil laxasaayati te da duñi lay suxlo ka suufo ka ñormati walli akum yonnan taku saaba akuma ñu ñoket wuti jum nit ñatam ko di xepati muñal nit ñi muñ seenu yiw ak seenu ay bu wër te def na bu kat bo xamni kenn du la xelmati ku degg ni tanjang kep ko xamni deggulit di tandale muslul ñepp bu lu wolu kenn ti ku xam wax ku reerit wax li lay xew ci waxtu wi na ngay sam say wax ak sa jëf fofu nekkati na ngay pese say wax pese boolem ña ngay waxal te pese ña koy degg ak ña koy xal di deggmati ku ñuy diglu day waxtu uti tuuti lu am njariñ te wattu di wax loo xamni day ëpp yëkkati te yalla ngi lay diglo ka sam ka tek beutam te do raw beutam tubal sa moy jita santati mu nek fi sa xol yalla xam nako lo defit mu gis lo waxit muy deg yow do ko rerati te jal faw sey mbota isake faw ta gur ci sa xol te mul wax leuf ko wax leuf ni yalmati bu ni yalmati leuf dal di wax faw dal di fen ku nek di de yaate kana ma ko deggmati defal nit ku xam nit ñepp tay nit ku kenn xamul bu kenn gasa gas tay mbir ba xam te lu wërati defal nit ku xam nit ñepp tay nit ku kenn xamul bu kenn gasa gas tay mbir ba xam te lu wërati xamal sa borom ak say morom ak sa bop yow te sax ci way ak ngay waajalaf du ko wëlbati na ngay laxato kay fedd lig laxasaaya kay rafet njortu bul geeso ka bañ ku la ñormati na ngay laxato kay fedd lig laxasaaya kay rafet njortu bul geeso ka bañ ku la ñormati serigne bi ayena jew yonen ba ayena jew te yalla ayena jew ngir jew da fay alake jew mi da fay joxe ay bon bon di reki gamit lu yi reki gam di joxe ay bon bon da fay alake ku deb julit lu mu bon bon bul ko jew bu ko yab yab julit jew ko day soufey la kay alake ku doliwul te legeyit bul ko fa joxe def defa fa dagga di lokkat ñu alaté julit budé jëw moromum julitam dafa dof ngir japp taw yi di jox nit dof la koy alaké do nit ku yow ku am xel mukk muy jëw nit ku yow ji séko muy def mukk luy alaké serigne ji moy yow yalla ñe ba dootu nu def jëw ak lu koy nu rusax ak len luy alaké serigne bi dé su ko gis muy jëw té nangulit ku jëw ki lé def serigne mo fek lu da alaké bindé fi yalla yi yépp ak yalla yal nañu fa di def lu ni neex ak ay wax faaw ken baña ba renam digel ku ko dog gën ñepp yal nañu dog renam digel faaw moy caangoy ba dootu nu ba ku bëgg ke ngeeramul yalla di ke ku ko am nit ñepp ngeub le te do seroti it kula ba taamul ngeeram faaw taamul yalla taamu gu wër kon ñepp taawula lo taamo ti ken du ko ba aye la aye sa bop ak ñepp lepp lu bon kon ñepp top la mbollem lo téré té ñu ba anday yaway la ma nar anday yaway la ma fas tago deful lu ma fas fas na te fecciuma lambo nga lepp ñariñ lambo nga lepp ngeeram lambo nga lepp lu baxit lo seful sefuma jubal nu jublu nu jublu jam ya bari ndam ya sak ndam yepp ndam lo gis ta do mi ndama jubal nu jublu nu jublu jam ya bari ndam ya sak ndam yepp ndam lo gis ta do mi ndama may ni karama ci kharba kha yu nebbu yu reuy ku nek may nga ko leuf do gis kuna amuma ho ku nek ngi de ngir yow ma sefu la gis ku melni yow ya ma saf ya tax ñu yekkatima tabil nu far garabu firdaw ci ngay nuru yow man ma ngi rigu fi sa ron ron gis piuma ay dootu am ko ngir yalla fi nek di def te jam dong nako yiw lay def wiramtewuma saytana bañ na la bañ go xamni kenn ma suku bañ kenn raw nga ko biir ak biti mucc ci mom reelo nga yonnen ba reelo yalla def nga lu reey lu kenn deful yaanu gën motax nga boleenu tim ñaanal nu yalla mu may nu may gu yemu gu reey nga tek ca may nu lu ëppum xel lu tax ku ne lu Touba ñariñ lu ca am tabal ko faw ci nun te def nu nak faw nuy Touba gu reey gu ne xim waabal nu seytaane wumbal nuy wañam ñu ni mes dakul ni it jëpp waayam yow ki génn loxoom bañal nu bañ la nu jëpp moy ndigal gu ñu xam ak jëpp moy gu xameeful may nu topp gu woom asil nu naataa nga faw cant yàlla gu sax andole nag xii wala gaajal gu ñàkk moroom yebil nu yéere yi sedd xol yi dal sunu xel te may nu lépp lu nit moom ak lu nit ma sa moom tawal nu waame wuray wuy dindi wéppu maral tey andi naa tànga ak xéewal gudul dogati xol yaa ngi sedd te xol buy sedd yaa ko waral wutal nu teena ci géej ak dex yi dul ferati yaa fiy defar waaju bon tey fekk waaju ko yang nga def ko gër mi ba foo koy gis ma ngay serati mboom ak sa bëg fas far yi rekk lan ti xaman tey naari góor aki sant ak jur gi noo ngi ko ti darub ndorob bu nooy ak pajaas ak bat la yaanu ko may yaaxee ki dàq wasal nan bégte bun merati dorob bu nooy ak pajaas ak mat la yaanu ko may yaaxee ki dàq wasal nan bégte bun merati ba ngay xaree ka dagoo kay farlu noo ngi nelaw ba yàlla fal la ku mer sag fal na muy defati yeewal te fedd li say baadoo la yaa ko yeyoo dawal nga jàpp noonu def nuy lar yu dul dawati ba ndaarawantee ko wax naa moo ku xam ku nu gën yow yaa ngi noppi te koo gis naa ko bul waxati moo tax ba ngay sog a jóg nuy wax ni kii dafa dof nga mujj ji far dino faj ji ndof lu muy loroti mboolem ku daa wax ni yaa daf kooka moo di ka dof yow yaa di nit te ku dul yow wax ma lum fajati yaa ubbi dënn yi dundal su naray fi bi daa lii tax nu waaru te naa bii def du bay fayati yow tax nga làmb yi daa gor jàpp mbëri ya defi mulit yu mokk yu dellu yi mbër yu dul tëbëti sàcceg bandaane la dee faa def lu yaa ko tuxal ba xam ni kenn gisatul sàcceg ku fiy bandati njaaloo kafen aka fakku nkonku judd yaa ko setal ba déggatun fi lekkuy njaaloo akay senati njaaloo kafen aka fonkub judd yaa ko setal ba déggatun fi lekkuy njaaloo akay senati toroxlu ak suufe ak faj soxla moo di ca kër ca kër gudul gile yow dootoo ka koy duggati yaa dëddu lépp lu bon yaa jublu wéppu yiwit koo xam ni roy na la sax dootul jigéen moyati dogante ak yow kajoor ak njàmbur ak bawalak fuutaaki saalu ma kii waaloo ngi fii asati yow yaa nu may jàmm tax noo jekki yaa nu musal rayante daana fi am tey kenn du jóg rayati nekhal nga bastul bi mayni tele be ki deram temere ki junni doto gis ku koy nawati xam nga walax bu bi bay am junni ya ko waral ku top waju la moy ko kedu am ndamati ku bëgg ndam nala xam ngir ya dikay mayandam ku bëgg jog nala xam ngir ya dikay yëkëti ma waru ngir yow te yow day tax nga tay nga wax ma lu xew ba man mu bon ni le may wonit mu na jaxate ma waru ngir yow te yeyu day tay nga wax ma lu xew ba man mu bon ni le may wonit mu na
3: jaxate
1: serigne ci jeppulu kuy lim seeni tur du ko xam te mo na mbolem serigne soose ngelay royati wa makk dik na ak wa misra tay muritu ni lay murit ku ko am mo jaal muy beugati yow waane do faale nit do faale it amu nit do gees yow lepp lu dul yalla ti do bewati ku yalla yow dootu bew ngir dootu gisul lu ko moy te dootu xam me ku koy soof ak ku koy safati ku lay tagag waaja fi khasefi bokku yamo ku yalla tag ba wey dof ya ko fi khasati ya jamu jamu gu wer ya faddu faddu gu wer ya jitu jitu gu wer do gis ku lay jotati ya mandu mandu gu mat ya farlu farlu gu mat ya yegg yow fa nga jëm mo legi fo jëmati ya yordu ya jang ya xam yalla ya ko ragal ya julli ya sam ya am ngorba do bewati ya sel ya tafe ya am yalla ya amunit ya saytu sun jiri ya baxit ba do bonati ya sedd ya tabe ya am xelta ya amufit yow tabbi ndax doonu may xewal gudul dogati bu muslu sab sang ak jurde ko muslu ngeeram murid budé muslu sangam jurdu mus ngeeramam musal ko sa jur te muslu muslu ak juramit li lay musal ngeeramam yow mi tegal la meram te muslu kenn warul waana serigne dafa raw yow sa serigne bu ko wax la foko gis ndare am te lepp la lu mu lay wax def ko ne ko na xam te bul ko beugal lu dul jëmam ja ak digelam te lepp la mu lay wax def ko ne ko na xam te bul ko beugal lu dul jëmam ja ak digelam tay ngir mu jummangi kuy aw men ngir moko moy naxam ni aw na ngirum setan ak bakanam ko gis awul mile ngir yit beug na muritam awal ko ngir mile motax ngir mile mata jëm amana boko tere fi nit nga gis ko ni mbass te lepp taxul mu ni mbass lut xol bu bon butilim amana boko tere fi nit nga gis ko ni mbass te lepp taxul mu ni mbass lut xol bu bon butilim amana boko tare gis ko jog ni ma dem ngir nit bu baxul bu dese ware faw mu dem amana ngay gis ku neewul mbass jogul dem itam te boko de tare muy bertal ci biiri waxam setané waxtu dese noddu muy jamu xel te wayamit waxtu wo de ware muy fabu cham setané li di mbiram demtil betil ku demit da fay taxé naxa nax wayam bere ci gemum serigne bi yal nam segal setané ak ku ko roy te boole no boole ak bopam bani yaramam yalla mayit ngoraku njebal gu wer gu rafet te fatelo sunu xol lo xamni li du mbegam yalla nan segal sunu diru dundu mepp meram yalla nan mayit mbacke tay ji ak ala ngeeramam
3: cieñex fm
1: dugal fa ñepp di bur bur lo kaso weta dem fa yalla nek ci xejjam bo beugé yaatu dugal fa ñepp di bur bur lo kaso weta dem fa yalla nek ci xejjam bo beugé yaatu fa yalla nek ci xejjam rek mo mata dem fo dem fudul fo fa yit do sant do yaatu fa yalla dalaki xejjam nek bo fa saxé sakol ni guy yi nga am jam ngeureum yaatu fudul fa yalla ke xejjam nek bo fa demé gis ñi bañanté ka ñakul lér ak yaatu fudul fa yalla ke xejjam nek bo fa demé gis ñi bañanté ka ñakul lér ak yaatu fa yalla dalaki xejjam nek bo fa demé gis ga yu de duy selal seen xol yaatu bañante ak gufa ak ci sante ak ci limak ñako yarak ñabu nit yi day xañ yaatu li takku tak bi ci fi yalla nak te amu

cepé yalla la ko fandam ngir ñe dalay sant ñe sakul la ak yaatu sëriñ bi yow ki nu xam gën no xamit ku nu xam no ngogu faw wutal nu xejjeku yaatu tuko nanu ci luddul yow faw dekk fi yow dalal nu may nu ci yow ak cantaku yaatu sëriñ dakul nu fawit lepp luy taxaxat digal nu yaatal nu ko yaatal mu deg yaatu sama yele ma gënal mbolem ku neeki mayam sa jëm mujjé ma gënal say may ak wiyaatu nit ñepp ak seeni may ak may yu reey yi nga yor jëlal te may ma sa jëm ma jamm ak wiyaatu na yaatu faw ci yow nga yaatu faw ci man nuy bokk sant ka am dol len ak wiyaatu alhamdulillah warnul na la cyant gu sax gis na nga may ma lu raw am xel ci ak yaatu alhamdulillah warul na la cyant gu sax gis na nga may ma lu raw am xel ci ak yaatu man ya ma may ci sa bopp yaatu ak ci sa ñun defo ma gis bi ma reeli rek di yaatu amna ci yow am ci mbolem gaay top ci yow jam ak ngeeram ak yiw li doyna ak yaatu def na la ak sang def mbolem ñi top ci yow xarit ak yi andando doleti nu yaatu budul ko nak ñak yobal kon man nemmi ko tay serigne bandax bëgg na ko gis ba santati ko ma farte dem ndax ku ñakku ndox la nemmi ko def war deug deug ma jog sax dem ca nemmi ko ko ndegam da nga neewati ndox ba nga ñakati ndox demal ci def bexe lay dole ka may gis ko mbolam ku ñakka ku womal ak ku xeb yefam ko gis mu saggene ci sangam ñu saggene ko farlu di yonne ka yobante ka waja ka dem ci sa serigne bo fa so jito ka yekati ko ku ñak bu jekki gën fa ñak far ko amit bu jekki delo te far ci ñak jekki bako. Thank you.

0: barke bodu ay 88 628 1337 no ngi ci 10h46 minutes moy 14h11h dile jeu seydina lune sall ñun yo marché daru khodos yep no ngi leni sargal te di len beggé di ñaan yalla defal len tawfiq sunu kaddu fekk len ci jamm
1: ya defal cheikh borom daru salam wax daru salam cheikh ahmad bamba defal cheikh anta barke budul dañ yox ko daru salam ya defal barke budul dañ yox ko daru
0: jëlone mbokk mi ci téléphone bi réseau d'Etel salam aleikum bismillah allo
2: ma rahmatullah
0: da kay sek
2: sam
0: sek
2: sam ana wadaru
0: ñepp ngi fi sek
2: ma yene nga ngi sam
0: no ngi sant yalla bu baax sek
2: ñoo ngi jéggu jokko di
0: waaw deug la walay sek
2: leen di baye ne téré
0: ndaysan deug la hmm
2: day rafet leen seenu ligéen sa su
0: jere jëf sek
2: ginnaw bu na sunte yalla
0: mat nako de
2: jullu ci en ci yalla muhammad
0: sallallahu
2: alaihi wasallam dara ji pro di ligéy bi ñu
0: jeuf
2: ñaan sant sen xol bu rafet ci ñaanal yalla jamm
0: amin
2: di siyal sunu sengu bu tedd bi ci mu ka ha
0: hmm
2: ma kenn ci yalla yagal
0: yokku
2: wër bi yokku mën bi and ko mo
0: amin
2: di siyar ak ñaanal serigne cheikh mbacke ni serigne allew
0: hmm
2: ma kenn ci yalla yagal yokku wër bi yokku mën bi and ko mo
0: amin
2: non lañ ko siyade sunu dekk bu sel bobu ay kenn nak hmm ba yepp rek
0: deug la sék
2: barkal la
0: deug la sék
2: bay bal ci bay samba ñu ko
0: ñaan waaw bay samba deug la ko ñaan
2: ñew bu lu maam ku mba fay bay mu sa andop
0: hmm
2: yar bi ñu ko ci seen loxo rek sédd leen ko
0: deug la
2: ñew ba Dakar ba Allah ji nek señ am sa ñu hmm ya bo bi salema hmm ko lo ban ro hmm li ba te ci sa hmm
3: kenya
2: fm ngala wax ko ci way manen
0: deug la sek
2: bayi wonu ken
0: wallahi sek
2: deug la saru adna wondal
0: deug la sek
2: ba sen ndak
0: deug la bo
2: jam
0: wallahi sek gore
2: ba bi ci rew ko di soufé non lay fiya
0: deug la
2: tabarkal di ñaan jam ablay
0: ah mat nako de
2: ndax sam japp ci lepp xaj
0: deug la de
2: yalla may borom jam ta kuma jam ñaan jam
0: tigi deug la
2: sunu borom yalla nangu doli jam
0: amin ya rabbi
2: jaahi nabi mustafa
0: amin amin
2: barke ma fatni tuba khadim mustafa
0: amin ya rabbal
2: alamin barke ma siraj mustafa
0: amin amin
2: barke salman ni ci dina yeb
0: amin ya rabbal alamin
2: mutti bu andam ni ci le taw xeex keurok al neena ñet
0: jere jeuf sek
2: umu awa nek
0: umu awa mi ngi lay deg inshallah jere jeuf
2: yalla yalla dal di jamm jaay
0: amin
2: sambu
0: sante
2: ngere ñen sek sek taxay bu tebarkal
0: barakallah barakallah jere jeuf sek jere jeuf jere jeuf ko ko sun yaay sonu mer sek la ci Dakar mariste non koy beggi bu bax ci postef bi
1: madou bamba shaxal
0: jor geek jotal gi yi tubarkallah ma sha Allah ko xamni sa suné mi ngi bayyi xel liggey bi mom day bu woté wul itam tubarkallah ma sha Allah wuté wul jeuf sek begg nañu bu bax alna yalla doli sa jam ak sa sutura doli sa jam mi njabot bu baxa bax doli le wer ak xewal bi jahi nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam
1: lampidi
0: yene daya 88 628 1337 nu joko yene ngi ci daara ji tol bi ak liggey bi di and ak sen bokkum talibé ndogale abdoulaye sambu jeureujeuf seigne papa ciubou seigne cheikh cissé talibé seigne sidim seigne abdoul khadir mang koy jaar bu baax diko ñaanal tawfiq bay seigne diouf ci tawfiq ndindi duñ ko faati mom itam nang koy ndokkel ni seigne abdou saman jaay jankato khassida fofu ci ndindi nang gi koy beggé bu baax di ñaan yalla defal ko tawfiq ganda tay ci son ami
1: do
0: ye jeuf ñu wa cornisu belal yeb beggé nañu len bu baax baax ye jeuf khadim bay dongo baayangi ci jamm ay ci kon

0: réseau DTL, salaam alaykoum.
1: Wa alaykoum salaam wa rahmatullah.
0: Maa ngi ziar bu baax.
1: Dañu lay sam.
0: Mbacké.
1: Bay Moustapha Mbaw Sanké ba Sidou Louga.
0: Moustapha Mbaw Sanké ba Sidou Louga Mbaw.
1: Maa ngi lay ziaré.
0: Mbaw Mbaw ana wa Sanké ba Sid.
1: Wa Sanké ba ñi ngi ci jamm.
0: Jërëjëf jërëjëf.
2: Maa ngi lay nuyu di la ñaanal fa nu ko deg wër.
0: Amin Mbaw, Amin Mbaw.
1: Maa ngi ziaré Bay Balla Dieng. Di siare Badian Fama Fall. Badian Fama Fall nak dafa melne dama deg ne amna mbokam wañiko won ci fan yi.
0: Waaw waaw rakam waaw.
1: Waaw ba bo mako jekke jot rek nga jaal mako.
0: Baana xamna mi ngi lay deg ñakul waaw.
1: Waaw siareel mako bu baaxa baax Badian Fama Fall ne ko mang koy nuyu mang koy siare.
0: Inshallah rabbi mi ngi lay deg ñakul waaw waaw.
1: Ma ngi nuyu Bay Balla Dieng bu baax diko siare.
0: Gor gi ci sanke waaw.
1: Wa di nuyu Bay Mohamed Mbow nak ci marché Mbacké.
0: Ci marché Mbacké waaw Seigne Mohamed.
1: Waaw fi ci Louga yi ma ngi nuyu Seigne Cheikh Mbacké lo. Ak Seigne Khadim Ngom. Di len siaré di siaré mbolem animateur yi nek Louga.
0: Deug la.
1: Waye nak di la xamal ne Seigne Cheikh Mbacké lo bi da don na animé.
0: Waaw.
1: Tegon na ay xasaay ma ngi ko doon déglu waaye dama woote woo munuma ko jot naan ma ki ngay woo jafe naa jot.
0: Xam naa réseau ba la kon waaw.
1: Xam naa ci réseau ba la boo ma ko jekkee jot nga waxal ma ko rek nga ne ko Baye Moustapha Mbow mi ngi lay siyaare.
0: Baax na incha allah xam naa mi ngi lay dégg.
1: Waaw bi ci talaata yi moom déglu naa ko ba tey. Teg na sax xasaay gu ma neex mooy wala xadd karam naa bu Moustapha Seck.
0: Bu Moustapha Seck waaw.
1: Waaw wala xadd karam naa bu Moustapha Seck dafa bokk ci xalaay yi yu ma yëpp ma neex waaye.
0: Tànn boo gis am na jàppal diw.
1: Waaw loolu la loolu la.
0: Bokk na ci léegi ngay bégee daal.
1: Waaw Ndakaaru maa ngi siyaare Oustaz Mame Cheikh lo.
0: Oustaz Mame Cheikh waaw.
1: Ak Badian Mère Seck.
0: Waaw waaw soxna Mère Seck léegi la génn.
1: Waaw maa ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare.
0: Waaw léegi la génn xam naa mi ngi lay dégg.
1: Ak waaw maa ngi siyaare Baye Habibulaye Ndiaye.
0: Baye Habibulaye Ndiaye waaw.
1: Borom 3 vitesse.
0: La vitesse 3 mois sur 5.
1: Waaw mu ngoog maa ngi koy siyaare maa ngi koy nuyu di ko siyaare.
0: Dëgg la ndeysaan.
1: Maa ngi siyaare sëñ Ibrahima Cissé sëñ Aliou Ndiaye.
0: Ibrahima Cissé Aliou Ndiaye waaw.
1: Waaw waaw fii ci Louga it maa ngi dellu di siyaare Baye Massa Mbalo.
0: Baye Massa Mbalo.
1: Ak Baye Yaat Massar.
0: Baye Yaat Massar Ngën.
1: Waaw Ngën Sar Baye Amdi Sall Kër Sëñ Louga.
0: Waaw Kër Sëñ Fallou.
1: Delluwaat di siyaare Baye Amdi Sall Kër Sëñ Fallou delluwaat di siyaare Baye Modou Diéri Sylla Kër Sëñ Louga.
0: Kër Sëñ Louga ndeysaan.
1: Waaw Baye Modou Diéri Sylla maa ngi koy siyaare bu baax di leen ñaanal ñoom ñëpp nag.

0: sopp cheikh basiru sar sadid lisan amir janane safi amana wasir baraya
1: jerejeuf cheikh mustapha no ngi koy geureum bu baax te diko jaajeufal sek diko ñaanal sunu kaddu fekk ko ci jammu amone becc bu baakha ba don ci sargal kep ku koy baye xel waxtu wi di ni sona min dong fofu le ci ndakaru no ngi koy ziar bu baakha di ko jaajeufal di ni sona xadi wad momita mak ñal yu njaay ci tindo di ngi koy ziar bu baax bay bamba njaay mom biñ ko fatte di nuyu bu baakha baax bay muswa morone mi ngi fofu le ci barabu serigne aliou mbacke serigne ahmadou mbacke tindo bi di nuyu serigne ahmadou touré ak mbokki nga xamne yep ñu ngi baye xel jamono ji ci Touba mosquée ak liko wër serigne saliou bey ma ngi lay ndokkel mbaaya ngi ci jamm mbokki no ngi ci 11h29 minute de ay ci

Serigne Mbacke Touré ma ngi la ci ziar bu baakha baax ndaka tol yi dalla gerte gi yang koy dexi wal ma ngi lay ñaanal tawfiq bu andak tay cher lool ma wa madina yep no ngi len di bege bu baax de revolutionnaire na ndox ñun ñaan yalla defal len tawfiq bu andak tay cher seigne Ousmane duma ko ci faté sambu mom itam ma ngi koy sargal te diko ñaanal yor yoru jam ak salam ay ci kon mbokk ñu ngi andon ak ki nga xamne kon mom moy Serigne Khadim Kébé diko jaajeufal bu baakha baax di ñaan yalla defal ko tawfiq gu andak tay sir nuy ci kep ko xamni soppem nga tay bayyi xel jotaay bi waxtu wi cianta ngeureum ñal na la jerejeuf ki nga xam mom di Serigne Omar Ka ma ngi koy ziar bu baakha baax Serigne Fallou Sek momi duma ko ci fatte di nuy bu baakha baax bo ki nga xamni ngi nuy bayyi xel fofu la ci diwanuku Darul Tanzil di ci tam nuy bu baakha baax Serigne Abdoulaye Gueye nong koy ziar bu baakha baax te diko jaajeufal di ñaan yalla defal ko tawfiq gu andak tay sir 88 628 1337 ñu jokko Masetti Seydina Ousmane

0: jërul gëssam seugal tafar
1: ay amek
0: waaw waaw jërëjëf
1: salaam aleikum
0: aleikum salaam wa rahmatullah
1: ay way sam way
0: cham cham jërëjëf
1: ay way jërëjëf tu way
0: jërëjëf cham
1: gudd xon ak wër ci tuba tara nga
0: amin ko yalla defal
1: yon ko yalla bolé
0: amin ya rabbi
1: mun la fa yalla ma am fa yalla
0: fa jërëjëf amin ya rabbal alamin
1: nga bëgg yegg ya nga fa yegg
0: amin cham amin cham
1: jërëjëf kontan na
0: jërëjëf bëgg na lool
1: par ya cham ñu bëgg jam ba yalla woon li ci
0: ko amin ya rabbal alamin
1: yalla man nako yalla nako def
0: amin amin ya rabbal alamin
1: ak borom tuba
0: amin ya rabbal alamin
1: ya rama
0: jërëjëf jërëjëf
1: ma nga nuy ñepp nak
0: jërëjëf cham
1: bo mo kenn
0: wallahi cham
1: jëf aliou mbacke yaag mo mbacke tan
0: amin ya rabbal alamin
1: ak sen tuba
0: amin ya rabbal alamin kay
1: ngabo tam ya tek ci ndey jolo
2: amin
0: amin
1: yalla fa la jam akko ba sedd ngum
0: dir amin mam ami amin cham amin ya rabbal alamin amin
1: dama len yena yalla na ca jitu
0: na ndeysan amin cham
1: jerejef
0: cham mi ngi fi mi ngi ci jam bu baakha baax alhamdulillah
1: tbarakallah
0: barakallahu barakallah jerejef cham jerejef
1: waxe mun tabare nak
0: waaw non la
1: da ñaanal na ñepp
0: ni baaxna ni baaxna
1: dama kenn
0: jotna cham
1: yalla yaal nango ñaan
0: amin ya rabbal alamin amin cham
1: jerejef cham
0: barakallahu amin cham
1: dama tayara ji na mustafa
0: amin sallallahu alaihi wasallam jerejef barakallahu fiki
1: jerejef
0: soxna mam ami cham no ngi koy gërem bu baakha baax di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak tayshir ak mbolé mbokk yi nga xamni yépp tubarkallah ñi ngi ñuy bayyi xel
3: ma nga ñaan ki
0: tok tay way di bëggé li nga xamni mom modi jotaay bi jërëjëf mam ami cyantang gërem yalla la ma ngi lay ziaré waat bu baaxa baax ay ci ñaan yalla guddal fan wi ta may la wër
4: ram tuba yenen be mom rek nga niro ngeen bamba
0: jotli ma sama ziar ci ummi cha mu jotli mako ci mbollem wa mbotaayu balay fofu yep ñu ngi len di ziaré bu baakha baax di ñaan yalla defal len tawfiq yokku seeni xewal yi borom keur jigen mom buy sey dang koy ñaanal yalla defal ko xewal te defal ko borom keuram ndax mom jigen ji bu borom keuram amé xewal mo am xewal njabotam am xewal kon nak yeen ñepp yalla na yalla defal len xewal te defal ko seeni borom keur bala nu yene neser ko ci yeen yalla motuliko te ngeen fekke njari ñun njabot gi ci jamm legi baye mbey lo xokon ñaan da khadim kebe tubarkallah machallah gewal ja rek

bilay borom jelli bi man borom jelli bi ke manam nim yaqi jangi manam fi bamba nekkon mo bax ay borom jelli bi bi ñewé ci le couper lepp señ bi manam yaq appet ñi doon deglu dama jelli tamit nak yaq nga jangi fi bamba tollon da bax lol ah xamna bamba nak la tax mënu ko agalé sax bu mu jëlé ma nga nan waji gañ na ma xamna da jël coup ah lol gaay nan bo jëlé coup mom faral ñaari mo bañ xol no réssalé coup ah lol tax xamna bu mu joggé rek mu daal di attaquer ci karci gisso fi fim néwon ci wolofal bi nim baxé ah xamna bi waji duggé ci gamaat bi door ko nangu micro bi radio yi fay bass bi courant bi coupé yi fi jaxaso gaay ciowo bañ ni bamba continuer watal motli mom dafa bayyi wolofal señ jëri bi attaquer directement ci karci wa dansa ndax xamna boba jël lu coup bo xamné mo meunatul arrière di dolé ci di delu ci wolofal mam jëri bi xam nga yoy ay xéti yaq jëli yaq jang yo xamné ay bamba mom def bu gaaw bi rek ñew rek attaquer ci karci rek waaw coup bi dal réssalé ko fi ci karci li nga jël mom xamna ni mom kérok mom saay son nga lool motax mom jëlé ma nga nan denga waaji gaaj na ma de am nga koy waaji xaw na la yubbu ci xafaan awadul ponkal mu tolni ahmadou ndjay ngeran la rek aw daanu jëlu nakhreete du neexate aw kalaas gogu bu jëli ñewé de seen doole yi day yok kan du leen mëna té doole li ñu andal jo xamni da nga nan li la

jërëjë fati koku mëniko na Hadji Bamba Dior nok joon ndokkel bu baaxa baax ki nga xamne rek mom modi sonna mam ami tiam don ko ci ziar baax xamna kon Abdoulaye Seck bi lañuy duggal rek tejeko bay faal seigne Moussa xana ma fasale la ci rek da melni fi ndoni waxtu dey tanch na ma de dama xamul nak tubarkala nes koy lijeenté waye kon ñu sét Abdoulaye Seck rek joxale ko Abdoulaye Yadd ak mbolé mbokk nga xamne yépp non koy bëggé tay andando ak ñun ci li nga xamne mom modi jotaay bi ci suba ak légui sargal len ci bu baakha bax ñu ngi ci simili mujji midi 5 minutes ñu wara yëkëti li nga xamni tubarkalla mom modi kaddu gi wala wacce kaddu gi yëkëti jotaay bi baat

0: 7 wala nga woti 116 369 27 27 batay man ngeena woti 116 662 18 18 woti len 116 662 18 18 woti len ci numéro bobu 116 662 18 18 116 662 18 18 djom ñaar bis mo am ci aduna bi olof may wax dibeer altine talata alarba alhamis aljuma tuba moy wax dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi arab moy wax yomul ahad yomul isnayn yomul salasa yomul arbaa yomul khamis yomul jumaa yomul sabti djom ñaar bis mo am kawlax mo am ties mo am dakar mo am mbour mo am italie mo am france aduna yeb djom ñaar bis mo am mo and ak djom ñaar triyalla yi mu faradu jabaru sakuru sawabu sahiru qabiru zakiyu mag ngi diko teunk ci fajissa saxasa muy khatimu sayyidna sulayman alayhi salam mu andu djum ñari tur rawhani mu rawkha ya ilu jabriya ilu samsiya ilu mikaya ilu sarfiya ilu khaniya ilu ak kasfa ilu mu andu djum ñari tur jinne yi muy jinne musab jinne muratu jinne ahmar jinne balkhan jinne samharos jinne abiyadu ak jinne maymuna mu andak djum ñari bidu wala ngene etoile wala ngene tabian arab moy wax tabian wala moy wax bidu toa moy wax etoile djum ñari bidu yoy sen tur moy samsun khamron malikhun utaridun musari zuhrat ak sual mbok yi man ngeena wote 116 662 18 18 116 662 18 18 116 662 18 18 116 662 18 18 batay mbok yi man ngeena wote ci benen numero mu 116 369 27 27 116 369 27 27 116 369 27 27 djom ñaari bisse yi mo and djom ñaari ay alkhwani ay bi tek ma Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la taqsu sinatu wa namu lahu ma fi samawati wa fi al-ardi man salisi yasma'u indahu ila bisni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi sa'imi 'ilmi ila ma sa'a wa sa'a kursiyyu samawati wal ardi wa la yawdu hisuma wa huwa al-'aliyyul 'azim ñaaral ay bi moy badi samawati wal ardi wa sa'khadi amna fi ma yaqulu lahu kun fekun ñettal ay bi moy ja'ali malaikatu rusulan uli ajati masne wa salasa wa ruba'a yazidu fa khaf may sa'u inna la ala kulli shay'in qadirun ñettal ay bi moy da'wihum fiya subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiya salamun wa akhiru da'wihum alhamdulillahi rabbil alamin juromel ay bi moy huwal awwal wal akhir was sahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alimun juromel ay bi moy wallahu min wara'ihim muhitun bal huwa qur'anun majidun fi lahi mahfuzun djom ñaar ay bi moy suyel nasikh bu sawati min nisaa wal banina wal khalatir mukhantarati min sahabi wal fidati wal khayl musawati wal anami wal harsi zalika mataul hayatud dunya wallahu hindu usmaab djom ñaar yi ci lañu xam filigent ko wotañu fil sa gent djom ñaar yi ci lañu xam nit ki febar bi nek ci yow ndax ciat la wala rab la wala ngel setan la wala da nga deug liggey wala dañ la liggey ndax liggey bi dañu dag sa karaw def ko ci wala dañu dag sewe wala dañu dag sa yere ci djom ñaar yi té ñu ko xamé kon mbokk yi ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre ndigli metti fièvre bobu metti fièvre tanki metti fièvre infection ñi amé fièvre ndoxum siti ak ñi xam ci seen souf tanki day tang ak ñi amé digginaaw gi metti ak ñi amé fièvre arthrose olof nan ko nap da ngay woté ci numéro bi bo woté wax fi nga nek ci Dakar am nañ ay warway bu né warway moy ñu ñëw ko indil ba fi nga nek fa nga nek ci Dakarou da ngay woté ci numéro bi bindal numéro yi 116 369 27 27 76 369 27 27 di ser bax mbolam kilifa yi tel emission bi seigne khadim mbake kamal mom seigne souberu nek fi ci geydiway da fay tel emission bi seigne kossa mbake momit nek fi ci geydiway da fay tel emission bi di ser bax wa keur seigne aydar mbake mom seigne dam fati mom mam cherno ibrahim damal daru yi nek fi ci keur massar ak geydiway dañuy tel emission bi wa keur seigne babakar ci tel emission bi ñu ngi len siaré wa keur cheikh saoud abi yi tel emission bi ñi ngi len siaré fatou ma serif ibou sini sini tiawlay momi da fay tel émission bi serif ibou sini tiawlay nek fi ci cambrène da tel émission bi di leral xam xam ak seigne mortala di ser bax seigne sidi mbacke mom seigne dan mom seigne abdoulat momi da fay tel émission bi nek fi ci castor clinique kula bleu bu ko defé kon mbok yi ma leral ci fébaru beut tawati beuri andam tuddu trakum mom mi ko rebi tuddu club jaay mako joxe waye nak day walé mbolém ko am fébaru beut boko fayut bo amé dom so do man ko am fébaru nono la fébaru walanté la amna fièvre beut buñu wé peru beut beut per la dafa am lu ci ñuul am lu ci wéx li ci wéx man na melni lu am étage xonx lu am étage ñuul beut bi lu ci ñuul ci duggu ñuul ñuul bi man na am lu gëri wala ci duggu ñuul ñuul ñuul bi man na am lu wéx wala beut bi li ci ñuul li wër ñuul ñuul bi man na nek lu wéx wala lu gëri ko foofu la ñu wéyee feebar bët bi ñu wéyee feebar bët am na feebar bët boo xam si bu nekkee ci yow suba gi di nga mën a gis waaye guddi gi doo mën a gis am na feebar bët boo xam si bu nekkee ci yow suba gi day xasan ngay toxañ muy génne ndox kooku mooy ñi amee ndoxam siti amaale feebar bët su boobaa dañuy faj ndoxam siti bi faj ndoxam siti bi fajaale bët yi am na feebar bët boo xam si bu nekkee ci yow booy xool table wala ngay xool siège wala ngay xool banc day mel li ngay xool ñaar la am na feebar bët boo xam si bu nekkee ci yow booy xool lu sori doo ko mën a gis waaye booy xool lu jege di nga ko mën a gis am na feebar bët boo xam si bu nekkee ci yow foo toll sa bët yi day génne ndox di xasan ngay toxoñ di metti di fulu am na feebar bët boo xam si bu nekkee ci yow boo duggee fulandam booy xool da ngay mel ni ki gis saxaar wala nga mel ni ki gis calamaire am na feebar bët bu ñëwee cataract am na feebar bët bu ñëwee glaucome glaucome boo ko déggee mooy bët bu am tension tension bët moom dañ koy saafara faj ba mu wér dañ abal la te bu dañee dootul ñëwaat ku bëgg a faju wootee ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar wala li war Dakar indi la sa garab wax la ni nga koy jëfandikoo da ngay woote ci 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 bindal numéro bi képp koo xam ne ki it maanaam da ngaa jëm mag kër gi nga nekk xoolal ku fa jàng te mën a bind mu bindal numéro bi ci këyit wala mu aysale ko ci WhatsApp bindal 76 662 18 18 wala nga bind beneen numéro bi muy 76 369 27 27 wooteel 76 369 27 27 yàlla nee na qul adun laha aw adun rahmana ay mata doma fa lahul asmaul husna qul adun laha ñaan leen man yàlla aw adun rahmana man nga leen seen ñaan ci yërmande ay mata doma man ngeen maa ñaanee ci nu ne ci aaja bu ne soxla bu ne yow mi bëgg a am soxna ñaan ma may la jigéen ñi bëgg a am borom kër ñaan ma may la yow mi bëgg a am kër ñaan ma may la yow mi bëgg a tukki bëgg a dem Amérique Angleterre France fa la mu dëgër ñaan ma may la waaye nag ñaan gi da nga koy jaarali fa lahul asmaul husna ci sama tur yi kawa yi màgg yi 99 tour yàlla yi ñu ñaan yàlla yëpp alxuraan yi ñu ñëw allahu rahmanu rahimu maliku xuddoosu salaamu muminu muhaiminu ansiisu jabaaru xaaliku baari u musawiru xafaaru xaharu wahaabu aliyu ansiibu delilu karimu hadi rachidu ba saboru tour yàlla bu nekk am na tur rawxan tour yàlla bu nekk am na tur xudaam tour yàlla bu nekk am na tur jinne tour yàlla bu nekk am na tur malayika tour yàlla bu nekk am na heure bu ñu ko war si kar tour yàlla bu nekk am na curaay curaay mën naa nekk curaay liban wala curaay sanfran wala curaay misk wala curaayu maa udam dam wala curaayu Nour Mohamed wala curaayu kandar wala mu nekk curaayu munaas tur yàlla bu nekk it maanaam am na heure boo ko war si kar tur yàlla bu nekk it boo koy si kar am na condition am na tur yàlla yoo xam si boo koy werd waroo lekkul am ruux ndawal ndawal ndawalu picc wala ndawalu xar wala pitax wala bëy ndawal lu am ruux doo ko lekk doo lekk jën lépp lu am ruux am na tur yàlla yoo xam si boo koy si kar lu weex ngay sol am na tur yàlla yoo xam si boo koy si kar lu ñuul ngay sol am na tur yàlla yoo xam si boo koy si kar lu wert ngay sol am na tur yàlla yoo xam si boo koy si kar lu jaune ngay sol lu lépp jàng nañ ko ba xam ko am na lu ñu wooyee rawxaan rawxaan leer la goo xam si booy weddi tur yàlla mooy jékki-jékki dikkal la laaj la sa aajo nga wax ko sa aajo mun la génnal sa rax sangam nga def ko sa aajo faju wala mu ne la li ngay werd dolli ci nangam ak nangam kooku mooy rawxaan tur yàlla bokkut ak rawaan bi nekk ci jëmmu domaane bi nga xam ne si yow booy naan lu sedd da ngay yëg yaa ngi naan lu sedd booy naan tàng da ngay yëg yaa ngi naan tàng soo defee kon ku bëgg a faju feebar asthme ku bëgg a faju feebar ulcère ku bëgg a faju feebar estomac ñu amee naq bi metti bob bi metti tànk yi metti biir bi metti ñu amee feebaru infection wala nga amee feebaru bëñ bi metti wala nga amee feebaru tànk yi metti wala nga amee yaram yi metti da ngay woote ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indil sa garab numéro bi muy 76 369 27 27 bindal numéro boobu sa WhatsApp wala nga bind ko ci këyit denc ko ngir mën a woote beneen numéro bi mooy 76 662 18 18 bindal 76 662 18 18 76 662 18 18 kon sama technicien ci Ibrahima nañ déglu témoignage ñi nga xam si dañ leen faj ban wér ak ñi nga xam si dañ leen ñaanal ban leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñëwaat ci émission bi.
1: Di sant suñu ñaari waay bi ñoo ngi koy sant defal nañu kenn defal man mi di wax nii yéex na maa sekkare yi maawalow bi mais jàpp sama loox ma feebarul feebar bu yéeme nag bu yéeme boo ma xoolee nii tane naa de dañé na dé biñ may indi fi dañ ma jappo mo ci
2: jappo
1: ma ngi di dox sama soxla diko wax dama ni wéd wéd di gis bokku ci ma ngi man day beygewal laq waxi nan nimzat ma ngi ni batu barkalla sama tabal je boyo munuma jaay mu jar ba ma joxe la ma jox ma bagam batu barkalla dañuy daw di ba wut lepp mom dal dama tal ma tak ma ngi ma sha Allah tabarkalla limi wut nak ci yoonu seigne touba yalla nako yalla yom nak sonal bole ko nak lajul ken deureup sonalu ken deureup da ngay ñew do yor dara te dal la fajj te du bole ko alalam jox la jeregen
3: man bima ñewé ci kërëm geeg légui def na fi fukki fan di nek ak mom waye yalla xamna ni dama koy bëgg gis sax dama ko mëna gis man waye dama koy comprendre xamni ñaan bu nango de sono borom nak bu guddi joté day fanane di julli ne ci minima ne ci li saxar ya kon koku joxna wacc way liko do ma dama di yaakar ci mom mu yëmu jo xamni dañ koy ñaan bu guddé fan sa borom liñ bëgg ci mom sun borom dina ko gëna motalé yalla nako sa borom saxal no mbékté ci mom lool ñu né yalla xamna ni defunu ko sax kon bokal ab sëriñ lañ ko def mom duñ bëgg sax ci togo dok mom ci kaw ndax ni kat bu ko yalla joxé ciir da ngay nangu ciir bi té bokku na ci nangu ciir bu sun borom defal doom adama bokku na ci khalbun salim té yalla defal nañ ko lég lég sax damay nekk ak mom waye day bëgg ma yek tok ci ko waye man duma bëgg tok mom ci kaw ndax xam ciir bi kon nango ñaanal ci barki khasside yi sa borom guddal fanam yalla sa borom agalew yonam ci barki fossey ni ñoo ngi jéggelu bax yéene jinn am ci mom sax xajul ci benn plateau barki borom touba liñ xam ci momit xajul fi kon no ngi leen di ziaré yeen nit bu bax di ñaan seen télé bi yalla ko sa borom jëmele kanam ci barki khasside yi ci barke wéru safar wi ñu nekk ñoo ngi koy ñaan ci barki khasside yi jere ngeen def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: barakal man la ma walaw bi mu seigne fall wa dekk geedja way waxina nimsat
4: gis nañ la ko met seigne
1: min na ko lol
4: da ngeen yag wala da ngeen
1: yag nañ lol lañu yag lol waye ci farata as sunna rek la ko xam ci beug yalla ak yonenti bi sel ak selal beug seigne touba beug mam chebre beug seigne fall beug seigne abdul had mak mu seigne touba beug seigne salih don ab talibe akkar di jeflu ken weddu di deflu ken weddu aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu muy fajj ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu visa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko ku yu fajj rap mba jinné bo ñewi musafara wu na xam nga tax nonu dafa woor lu way doon say mam mu deugar keur gi fess tu barikalla ñepp tok diko xaar lepp ci talibey la li fi upp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla way li ko upp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek way li ci upp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yag ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yalna yalla fajj aajo man day mang koy sante diko geureum diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sina ko set sina ko muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdullilah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
5: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni wax rek dama sahina dama alimna ndax dama adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xamni ci boroko bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kanam sun kon defena nit ki lepp limi wax rawna ci sét digëntem ak baram man nak ma nekk dem jo xamanteni ya sun dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yittet alquran deug la te ma nekk dem jo xamanteni mënuma nekk ñu bari mënuma gëm ñu bari ndax day bari lu bari liñ ko di wax ba te tuggo ci alquran man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don luma texte nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag fekke ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nekk ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wéré fi ta daro lu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax deug yalla fa la nekk ak ay garab yo xamanteni ay garabu olaf la yo xamanteni ci diggé bu lèr nañu duñ ko diggé waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni ni xawmako ci ay tiaxan xawmako ci waxantu xawmako ci wax lo xamanteni xol dul nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñu def ba tay ci tawat du nek ci xéet taw yu nekk ñi ñaka beuti seen beuti lu ñam ñi ay taw di xéet façon taw bu nekk ñi ay taw lu nekk dal ñi rap ñi lu nekk di len japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ne sant nañ xolo bu baax baax baax
0: yalla mo ne ma faratna fil kitab min sayyin tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla waxat na ni wa nunasilu min alqurani ma huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wati alquran mu safara waye nak safara gu and ak yermande yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ni addu'a wa sala'ul mu'mini addu'a silahul mu'mini ñaan moy nganaayal
2: di nganaayam
0: moy ñaan yonante bi sallallahu alayhi wasallam waxana ci hadith ne addu'a nuqtatul ibada deug deug jam yalla moy ñaan febar dal domadama yi febar bu nek dama koy leral wax ni mi manifesté wo ci nit ki ni mi def ci domadam bi febar bo fi leral man nako safara faj bu wer deñ ta bu deñe dotul ñewat febaru gor gu tele ci walu sey toa bi ko waye impuissance sexuelle lan moko indi fever diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fever ulcère day indi télé ci walu sey fever estomac day indi télé ci walu sey fever nak bi metti day indi télé ci walu sey fever bob bi metti day indi télé ci walu sey fever ndigli metti day indi télé ci walu sey fever infection day indi télé ci walu sey lan moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti fever hépatite ba hépatite b day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A day indi télé ci walu sey fièvre hépatite C day indi télé ci walu sey fièvre rein day indi télé ci walu sey fièvre ndoxam siti day indi télé ci walu sey fièvre hémorite day indi télé ci walu sey hémorite moy jangoré kadior lako alaf di woyé bu ko défé kon képp kum dal nga bëgg musafaraw da ngay daldi woté ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 yalla moné ma faratna fil kitab min sayyin tire bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla mako wax yalla mo ne khul adu allah aw adu rahman ay ma tad'u falahul asmaul husna khul adu allah ñaan leen man yalla aw adu rahman man nangul leen seen ñaan ci yermande ay ma tad'u man ngi ma ñaané ci nuné yow mi bëgg am soxna ñaan ma jigeen ji bëgg am borom kër ñaan ma yow mi bëgg am karange ñaan ma yow mi bëgg tukki ñaan ma falahul asmaul husna li may ñaan nang ko jaarale ci sama tur yi kaway magi kon yalla mo ne ñaan leen ma waye ñaan gi da ngeen koy jaarale ci sama tour yi tour yalla yi ñaan yalla yep alquran karim inna ko allahu rahmanu rahimu maliku khudusu salamu mu'minu muhaiminu asisu jabaru khaliqu bariu fatahu wahabu aliyu azimu dalilu karimu maliku samadu hayy khayyum sudda wal ikram hadi rasulu bi saboru tour yalla bu nek amna tour rawan tour yalla bu nek amna tour khudam tour yalla bu nek amna tour jine tour yalla bu nek bokay sikar amna tour ray amna tour yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tour ray marjan amna tour yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tour ray hot amna tour yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tour ray safran amna tour yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tour ray misk amna tour yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tour ray usnul anbar amna tour yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tour ray nour mohammed amna tour yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tour ray sultan amna tour yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal miftahul jini nit ku nek ak li nga bëgg amna tour yalla bu mu deppal nga wo ci yalla mu nangul la so bëgge am ubeeku man luma la wax dama lay wax fim nek ci alquran karim luma la wax dama lay wax fim nek ci alquran karim mu leer so bëgge am ubeeku amna tour yalla boy sikar bu ñu wax yaminu yaminu fim nek ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim iza waqatil waqatu laysa li waqati kazibatun khafidatun rafi'atun iza rujitil abdrajan de dem ci bir mu ne la yasma'una fiha laqan wala tasiman illa khilan salaman salaman wa ashabul yamini ma ashabul yamini yaminu boko def sikar ya yaminu ya yaminu ya yaminu temer ak fukku 110 da ngay am ubeeku da ngay am wursak 110 lay tolol mais nak amna garab go xam si boko bindé ci olof boko hadaté mo lay jox même limbi 110 muy garab mango tour yalla bu nek dafa am garab gu mi andal yaminu moy and garab mango bindal mango mim 40 la nun 50 15 20 40 plus 50 plus 20 mu jox la 110 so beugé am karangé amna tour yalla bi may karangé so beugé am katan amna tour yalla bi may katan tour yalla bobu di may katan moy khadiru khadiru fim nek ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim wa tarikhi wa ma adrika ma tarikhu anaj mustaqib in kulli nafsin lama alayha hafsun falyansur insani mimma khuliqa khuliqa mimma indafikhin yakhruj min bayni sulbi wa taraibi innahu ala rajihi la khadirun la khadirun khadir bobu bo xole khaf la alif del ak ra khaf 100 la alif 1 la del 4 la ra 200 la 100 plus 1 plus 4 plus 200 soko bolé mu jox la 305 ñet témer ak juroom ban garab lay tolol ci garab bi garab go xam ci boko bindé nga xadir ko mu jox la 305 tolo tour yalla bi muy garab dakar bindal dakar del 4 la kha 100 la alif 1 la ra 200 la 4 plus 100 plus 1 plus 200 bo le ko mu jox la 305 ñet témer ak juroom so bëgg am bayré ban tour yalla moy may bayré wadudu wadudu fu mu nekk ci alquran karim bismillahir rahim wa samaa'i satil buruji wa yamil mawadi wa sayyidi wa masuri dem ci bi mu ne wa huwal ghafur wadudu wadudu bobu waawal ak del ak waw ak del waw 6 la del 4 gen waw 6 la gen del 4 6 plus 4 plus 6 plus 4 mu jox la 20 ban garab lay tolo ci garab olof yi boko bindé ci olof mu tolo 20 muy garabu saf saf saf saf sagi 7 la alif gi 1 bagi 2 gen sagi 7 la gen alif gi 1 gen bagi 2 7 plus 1 plus 2 plus 7 plus 1 plus 2 mu jox la 20 so bëgg am hayba lan moy hayba hayba moy ko xamne ki fo dugg kula xol xolat la kula gis sigi xol la kula gis jox la ciir seigne touba mi ngi koy tudd ci khashida jabal marakhib ci ben bayit wali yahab ya rabbi haybatal jamil ya man lima lam tadali lasu amil hayba bobu lam moko me da ngay jëfëndiko tour yalla bi ñu wax samadu samadu ya samadu ya samadu ya samadu samadu fu mu nekk ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allah samadu gis nga ko ban lim la sad la ak mim ak del sad 60 la mim 40 del 4 60 plus 40 plus 4 mu jox la 104 104 bobu nga ne ma ban garab lay tolo ci garab olof yi boko bindé neb neb bindal neb neb nun 50 la bagi 2 gën nun 50 gën bagi 2 50 plus 2 plus 50 plus 2 mu jox la 104 kon li moy xam xam tour yalla bi da ngay xam tour rawan wi xam tour khudam bi xam tour jinne bi tour malaika bi xam khatim bi xam ban heure ngay sekkar tour yalla bi tour yalla dafa am heure amna tour yalla yo xam ci kenn duko sekkar naaju tang amna tour yalla yo xam ci bokay sekkar da ngay sol lu wex amna tour yalla yo xam ci bokay sekkar da ngay sol lu jaune amna tour yalla yo xam ci bokay sekkar da ngay sol lu verte amna tour yalla yo xam ci gudi nga ko sekkar mais faaw nga xam saraxa bi tour yalla bi lam moy saraxam amna tour yalla yo xam ci bokay sekkar faaw da ngay saraxe gerte amna tour yalla yo xam ci bokay sekkar da ngay saraxe mango amna tour yalla yo xam ci bokay sekkar da ngay saraxe ndawlu beuy wala ndawlu xar moy tax li nga bëgg mëna nek sekkare yi dafa woy ba ag ci xassay yi xassida sindir boko dé sekkar da ngay am karangé da ngay am muccu xassida sindir boko dé sekkar da ngay am muccu xassida tofatu boko dé jang da ngay am ubéku mom tofatu oul azmi juromi yonenti yi gën ci yonenti seigne touba daf leena tudd ci tofatu mo dara yeen ci ñaari beuyit rabbi bi nohin wa bi ibrahima lighfir sunubi wa khfini rajima rabbi bi nohin ma ngi lay ñaan ci barke nohin wa bi ibrahima ak yonenti yalla ibrahim
2: cieñex fm
0: lighfir sunubi wa khfini rajima wa kun bi musa ci barke musa wa bi jaay hisa barke hisa wa khieni dunya wa akhira busa wa bi muhammadir rasulullah alayhi ghayru salawatullah kon ñent juroom yoy moy oulange mi bu ko defé kon mbokk yi bëgg faju bëgg ñaan lu man ngeen wote ci numéro bi muy 116 369 27 27 ci ngeen wote 116 369 27 27 mbokk yi man ngeen wote ci 116 369 27 27 116 369 27 27 numéro yoyu kuma ci wo di ma jot di wax ni amul seigne mortal tawfik amul dagatege tegil nako mbollem kuy ñew di faju ci di ñaan lu ji tegil nako mbollem kuy ñew ci seigne mortal tawfik amul dagatege man na wax ni mbollem ko xamne ki da nga wër ci seigne sepp di faju te mëno wër bo ñew ma faj la ci alquran karim ndax garab yi may joxe dama koy bolé ak alquran karim ak tour yalla aw may protocole amul boy ñew ci man aw ma secrétaire boy jaar da ngay ñew rek gis ma directement amul dagatege lolou tegil nako askan wi bu ko defé dañuy liggé aljuma samedi dimanche alterné talata alarba ba alxamis suba gi 8h suba ba 9h ci goudi amul dagatigé kuñ ñew ci man amul dagatigé képp ko xamné ki war nga dem ci hôpital bu né dem ci sëriñ bu né bo ñi té wéro bo ñi ma faj la ba nga wër ndax garab yi ñu joxé day and ak tour yalla day and ak ay bayitu xassayit day and ak ay alcorane karim yu wër yo xam ci ku ko nan wër kon amul dagatigé kuñ ñew sëriñ mortal amul dagatigé man nak samay garab man na baña bari man nga ñoom jox lu ndaw nga dem lal ko rek faju wër nga dem feneen ñu jox la bagage bari bo lalé do gis dara ndax li waral lool moy qualité ak quantité li jariñ mëna nekk lu ndaw bu ko defé kon mbokk yi ngeen bayti xel bu ko defé ngeen bayti xel ku bëgg faju bëgg ñaan lu woter ci numéro bi 106 369 27 26 bu ko defé kon mbokk yi ma leral ci fièvre émerite jangale ka jor lako olaf di woyé émerite fièvre la bo xam ci dafa am émerite bi nek ci bir am émerite bi nek ci biti émerite bi nek ci bir mo waral bo leké du gawaré sa bir bi joy nan gurru ngay tok ñaar fa ñet do man dem toilette do man dem nak koku ma émerite bi nek ci bir émerite bi nek ci biti do ma dem bi fi ngay démé toilette wa nak moy def ben boule ben tap tap gogou toké mo ci nek toké ju wara génn am nañu koy opérer opérer bi baxu ci man nga ko opérer jëlé ci benen fièvre koku dañ lay jox garab nga diiw ko ci jox la garab nga nan émerite bi nek ci bir ak bu nek ci biti mu deñ émerite fièvre la bo xam ci fièvre bo xam ci da fay dal goor da fay dal jigen ñi mi dal moy ñi liggéey togay bi yag ñi tok li yag di ñaw ak contrat yi tok yag di jaay ak téri ak safor yi tok ci auto lu yag ak ñi xam ci dañuy tok fo lek yi koy indi moy lek yi bari pat kuy lek baña bari di lek ciéb bari wërmisal bari macaroni bari da fay indi émerite jangale ka jor raw ci na ko xamne ki da ngay lek ba paré nan ataya wala nga lek ba paré nan glace dañ koy safara faj bu wer deñ ta bu deñe dotul ñu wat fièvre xetu gi xetu gemine dañ koy safara gemine gi am xet tuab bi ko woyé mauvaise haleine lan mako indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yeb da fay indi xetu gemine fièvre ulcère day indi xetu gemine fièvre estomac day indi xetu gemine fièvre res moy foie day indi xetu gemine fièvre cancer biir day indi xetu gemine fièvre bagn ko xamne ki da nga amé bagn bën ngay def lo lek mu dugg ci bagn bën ba lek gogu difa dugg difa dess da fay indi xatu gemine momi dañ koy safara faj bam wer dañ ta bu dañé dotul ñëwaat amul dag ticket ku ñëw señ mortal difa ci amul dag ticket 2000 amul dag 1000 francs da ngay ñëw rek gis ma amul protocole manam do jaar ci kenn da ngay ñëw rek gis ma directement bu ko defé kon ku bëgg faj ci hotel ci numéro 106 369 27 27 hotel ci numéro bi 106 369 27 27 watalen ci numéro bi 106 369 27 27 fièvre bagn bi met dañ koy safara fièvre ulcère dañ koy safara fièvre naq bi met dañ koy safara fièvre infection dañ koy safara infection moy ko xamne ki bo safé tour ndox bo yexé ndox mi boy tour ndox day metti fièvre prostate dañ koy safara prostate moy ko xamne ki boy tour ndox bo yexé ndox mi day genn fièvre nerf sciatique dañ koy safara lan moy nerf sciatique moy ko xamne ki sa yax gi nek ci dig ginaaw gi mo tan ci sidit gi man na dem ba teela boy dox bam yag doto mo dox sa loxoy di bañ dem ba teesa gemine gi sa lamine yi da ngay melni ko paralyser melni ko amé AVC koku moy fièvre nerf sciatique dañ koy safara fièvre cholestérol dañ koy safara lamoy cholestérol muy kuy lek gu bari xorom lek gu bari sugar lek gu bari diw ak lek gu bari graisse gu bari xorom su bari sugar su bari diw gu bari day nek ci dret ji day indi cholestérol momit dañ koy safara ñi amé fièvre asthme dañ koy safara fièvre bobbi met dañ koy safara fièvre biir bi met dañ koy safara wala nga wote ci numéro bi ngeen di japp 76 369 27 27 appareil bi du fay kuma woy man nga jot 76 369 27 27 wote len ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wote len ci numéro bobu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju bëgg ñaan lu wala nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 wote ci numéro bi 76 369 27 27 jeen ngeen jëf
2: tay mbokk yi ñu ngi fi ci Touba Tali bu bess ci kër Serigne Mortale Tawfex Serigne Mortale Tawfex nañ ngeen xam ko di faj kër ciosan ak adab mak di yëngu dem ci walu ñaan ak listikhara di faj ay jangoro yo xamni yu sonal askan wi la ni ngeen ko xamé nak ngeen yag ko deg tubarkala ci émission yu am solo yi nga xam mi ngi koy def ci radio yi waye tam résultat bu am solo bi nga xamni kan mi ngi koy jëflantel ak doom adamay mu mel nak ni ngi koy waxe lu bax fu nek itam dana am solo ñu genn ko fessel ko ngir xagn ñi xamutone man ca xamé ñi xamone itam man ca doli mo waral tay ñu ñew tay fi nga xamni mo di ci bërebëm bi muy fi nga xamni tay fi lay recevoir mbokki talib bi ak juliti di len jappal tayal rek tax muy fi ci Touba Tali bu bes ci jakki Serigne Fallou Sylla bi ñewé nak fekk nañ ci bokki ñi di jël rendez-vous ñi di faju ku ci na dal ak li ngay jëflante ak Serigne Mortale Tawfex waye ñu ngi ak kenn ci ñooñu dañ ko jox inshallah kaddu gi mu nuyo
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaawu sante yalla julli ci yonent bi
2: ginaaw bi nga sante yalla julli ci yonent bi señ bi ñew nañ tay fekk li fi tay ci keur señ morta la tawfiq ndax man nañu xam tay lan mo fi nekkon sey jeep
6: waw biñ fi ñewé waxtaan ak mom ci walu jafé jafé aduna bi wax deug yalla amna ay cangat yum ñu jox waw sangon nañ ko gis nañ ci ay wax deug yalla tawfiq señ bi mom wax deug yalla kep ko xamantene ci dal yaangi ci dekk bi ci am jafé jafé
7: 8.6
6: le ñaan nga jokk ak mom téléphone wala nga ñew ba ci kër gi ndax wax deug yalla sant nañ yalla bu baaxa baax dal
2: waaw yaag nga deggi serigne ci nga bayyi fi ñoo ñep ñew ci serigne mortale tawfiq lan mo la fi indi won
6: waaw dama ko deggon ci émission radio bi ma jël numéro am wo ko ñew fi mu sétal ma
2: manam yow da nga doon sétlu bob
6: dama doon sétlu
2: ci ban wal nga doon sétlu
6: dama doon sétlu sama yaram rek
2: avant ngay sétlu da nga gisone sa yaram dafa amone ay jafé jafé metti wala sa liggéey dafa arrêté won wala da nga demone ba manam sey buntu teju wala lu waralon tay leppusone ngir nga ñew sétlu
6: waaw dama tok bam yag rek may xol sama yaram waaw ci la jëlé numéro am wo ko mu ni ma ñewal ci kër gi ma ñew fi waye bima ñewé dal sant na yalla bu baax dal waaw ci garab yi ma jox dal sant na ci yalla bu baax baax
2: ndax diir bi ngeen jëflante yak mom ag na ci ay wèr yu bari wala xagn ci ay fan la ko teunk wala nu jëflante bi demé ndax digënté bu gatt la wala lu gaawul
6: jëflante bi mom yagugut waye nak wax deug yalla am sant nañ ci bu baax baax
2: warna tollu ci ñaata fan wala
6: ñaar warna tollu ci ay fukki fan yoy rek sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi ñu jox wax deug yalla
2: garab yi bimu la ko joxe nan la la wax nga koy jëlé
6: ben wi dafa ni ma dama ci sangu sangu na ci ben ak ben saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu bi mom tuarkal la wax deug yalla waaw
2: yaangi gis dal ak ubbeeku bu baaxa baax dal ci yef yi
6: da ñi ci sant yalla bu baaxa baax nak
2: kon dal gis nga ni li nga jotta jëflante mom ak résultat bi ngeen am tay melna ni kon boko bayiwul li nga bëgg dal di nga ko am ci kat
6: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jibole nañu xam naan
2: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am lu mel ni nga am tay tay itam woor fu ne mënu ñoo fexé ba gis ku leen ko safaral ñu dégg tay wax ji nga wax ta yalla rek tax ban message nga leen di lancer ñom
6: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom dër gi tamit sori wut ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakar na bo jëflante ak mom suñu borom man na def maam jibo am ci ndax lepp mom jibo la rek waaw
2: ndax avant nga fi ñew amna fo jottona jaar wala ci mom rek nga musa ñëkk
6: dédét man yoy mom musuma ko ki sax mom dama ko diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro ni nako bo
2: biñ ko deglo lan mo la attirer ba nga meuna ñew ci mom
6: comme ni mi waxtane rek ak ni mi ñaané ci alcorane rek waaw lolu mo
2: dafa xam xame dal wax ji
6: waaw waxtane mi mom tuarkal ak tamit gën ge yeungu gi tamit ci walu alcorane dal
2: waaw kon lolu rafet na amna solo mbokk yi ma ngi fatale nak ni koku ngeen doon deg kenn la won ci ñinga xamni fekk nañ leen fi ci keur serigne mortale tawfiq nek fi ci touba teli bu bess ci jakk serigne fallu sille serigne mortale tawfiq nak kuko soxla mbokk yi ay numéro ma ngi ni
8: منهم مغفرة وأجر عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم في لولو ما في داودي li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannama nga bëgg gis tek sebeut han xaram won la wasi alladheena kafaru ila jahannama zumaru hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha wa قال لهم حزنتها ألم يأتكم رسلهم منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجك من لم يرى أتنوكم منوجك دون بوزة متر من كنو متل جنة من سخصنا سبب إن ديني إن الله الإسلام الإسلام رك ما يتخم بايدا الإسلام من بوش دوغي من دينا لبيرو سوية اسم الله العظم ني رك دون بوزة متر كنو متل aka am solo aka am solo eh fan nga joge yow ban deuk nga joge ñew fi han fan han d'accord da nga jekki ñew suñu deuk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom hmm kan moy sa chef wal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xonx wal han nga ne kan kan mo la yelif ha kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha
7: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
8: دا غاي ديد غاوال كان موي سيف ها
7: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور الأعظم ونور المتلصم وآله وخل فرشي
9: ماباي
10: ناتانغين ناتانغين داجيغا موسو داجيغا تاي خمغا باخ لي تاي ناتانغين ñata ngeen duma ci delu ñata ngeen ñaar waxal deug gi
0: dina ngi def mbokk yi ginaaw lolu dañuy leral ci walu rab rab yalla mo ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni man yalla ma bindu duma adam ak jinne ngi jamm jinne moy rab olof mako wé rab peul amna numu koy woyé jola amna numu koy woyé soos amna numu koy woyé waye alcorane karim dafa ñew ci langage arab te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam arab lan lak motax batu arab jinn la indi bu nekk ci yow man na waral bu nit ñi toge yow da ngay bëgg bëru do bëgg tok ci dir nit ñi man na waral rab bu nekk ci yow fo tollu sa xolé naxari da ngay gaaw mer sa firu da fay taf taf fi rab bu nekk ci yow man nay waral manam do bëgg lu baax do bëgg jaam yalla do bëgg tur yalla do bëgg julli rab bu nekk ci yow man nay waral manam toujours xalaati ñaaw ak xalaati bon ak mu yalla yoy moy ne sama xel moy ne ci bop bi koku yow mim nek ci yow dañ lay jox loy sango ak loy suro ak loy tak mu deñ abal la te bu deñe dootul ñewat da ngay wax fi nga nek ci dakaru am nañu wara way ñu indi la li ngay sango ak li ngay suro ak li ngay tak ak li ngay
11: rasul
0: jël numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 sin rayma nañ deglu rap ni mi def do adam ak ni tuubale rap ñewat deer jëf bu ko defé kon mbokk yi ginaaw bi diglo manam rap ni ngi tuubale ak ni mi def do maram bi ni ko tan emission bi waxtan ci walu ciap ciap bu nekk ci yow man nay waral lo yaakar mu tass lo dug mu yak lo way dig do ci gaaw jot ciap bu nekk ci yow man nga sol yereb be sax waye balan ko sumi faa mu xote ko wala mu lak ciap bu nekk ci yow man nga am dal yi bes waye balan ko sumi faa mu lak wala mu dag wala ñu yobbu ko wala ñu jël ko ciap bu nekk ci yow man nga waxal kilifa ci liggey mu war la jox xaliss ne la suba tel heure ñewal waye bo xeye dang koy fatte wala faaw nga am lu empêcher bo do dem wala nga xey sababu bi fièvre lolu ciat mo koy def ciatu beut amna ciatu lamine amna ciatu beut amna ciatu lamine amna bu ko defé momit kim nek ci yow dañ lay jox lay sango ak lay suro ak lay tak mu deñ abal la ta bu deñé dotul ñewat bu ko defé kon manam ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac ñi amé fièvre xet gemine ñi amé fièvre golapati ñi amé fièvre arthrose ñi amé fièvre nap ñi amé fièvre hépatite A, fièvre hépatite B, fièvre hépatite C, ñi amé fièvre infection, ñi amé fièvre di ginaal gi metti da ngay woté wax fi nga nek ci Dakar ñu indi la sa garab wax ni ngui defandiko woté ci numéro yi bindal numéro bi ci keuyit wala nga bindiko sa deñ ko sa WhatsApp wala nga ayser ko sa appare manam bu ko defé bo woté ñu jël la numéro yi moy 76 662 18 18 batay man nga bind benen numéro bi moy 76 369 27 27 binel 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ki bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac fièvre nakh bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digna gi metti tanki metti ñi amé mbag bi metti ñi amé loss yi metti bëdi xassam ndoxum city hémorite fièvre bori bakane yi gënné dérèt fièvre hypertension ñi amé fièvre hémorite bi génn ak hémorite bi nek ci biir hémorite bi nek ci bi génn ak bi nek ci biir mom taw taw doye interne ak externe hémorite bi nek ci biir mo waral bo lekké du gaawé sa biir bi joy nan gurru ngay tok ñaar fa ñep do man dem toilette do man dem won ak hémorite bi nek ci biti da waram bi fi mi démé toilette mo def ben bul ben tap tap gogou deut mo ci nek ak dérèt ak ndox mo wara génn bu gennut mo waral sa xel mi jaxoso sa yaram bi dis ngay tayel lolé bo lekké du gaawé res boy dem won ak day metti di xassal amna ñu ko opérer mais opérer bi gënu ci hémorite nak kim nek ci yow amna yo wara maytu woro jëfëndiko kani woro jëfëndiko pobar woro nan ataya woro jëfëndiko gres woro jëfëndiko soom far woro lek manam lu am pat lu melni biskrim bari ak ngurum bari hémorite bi nek ci yow dañ koy safa safa la jox la garab gi and ak alkhadu karim faj bu wer dañ abal la tabu dañé dootul ñëwaat bu ko defé kon mbokk yi bin leen numéro bi bin leen ko ñaar numéro yi bo woté wax fi nga nek ci Dakarou ñu indi la sa garab wax la ñu koy jëfëndiko bi ci ñëk moy 76 369 27 27 benen moy 76 662 18 18 bax wa keur ci awal foot ital ital emission bi di sel bax wa keur ci l'imam lay ni ital emission bi di sel bax it sama mbokki wa ahlu jamaati ahlu sunna wal jamaa ital emission bi wa moy sama mbokki ibadu ital emission bi di sel bax sama mbokki chien yi ital emission bi wa tamit di sel bax sama mbokki talibi wa keur ci mun mustafa wa keur seigne fallu wa keur seigne bar rek dey wa keur seigne munu bakhaban seigne tala mbake musa abi musi munu bakhaban ni fi ci parcel momi di tewli emission bi di leral xam xam ak seigne mortala tawfiq ku beug faju fièvre asthme ku beug faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre dënd bi metti xol bi metti tanki metti biir bi metti digina gi metti ñi amé loss yi metti dënd metti da ngay woté wax fi nga nek ci Dakarou ñu indi la sa garab wax la ni ngui jëfëndiko garab yi ñu joxé kilifa yi dañ ci ñaan seigne mundo xam mbake xef senal demul ñaan na ci seigne fallu mbake mum seigne murtula ñaan na ci mum seigne touba seigne murtula mum seigne fallu ñaan na ci seigne abdissane mbake mum seigne soyou ñaan na ci seigne ibrahim aidara atidiani ñaan na ci seigne paté bu seigne babakar ñaan na ci cheikh mansour diouf ñaan na ci mum seigne fallu mum seigne soyou bu ko defé motax garab gi barkel day and ak tour yalla and ak alkhadu karim kuñ ko jox nga wër ku bëgg faju woter ci numéro bi bindal numéro yi woté bo woté wax fi nga nek ci Dakar ñu indi sa garab wax la ni koy jëfëndiko numéro bi moy 76 369 27 27 ci ngay woté wala nga woté ci 76 662 18 18 ma leral ci fièvre bori lan moko indi bekk na ci bori bu fekke da nga amé bép fièvre bu laal ci yuur do madama comme ñi amé cardiaque wala nga amé fièvre soj man na indi bori bakani gëné dérèt bori manam mbolam kuy liggé ci liggé bu tang manam mécanicien yi ubi auto tangi di ubi moteur tangay wo man na indi bori bu fekke tamit manam da nga yëngu ci walu togg ci maté wala nga togg ci kërign wala nga togg ci cine tangay wo day indi bori wala lég lég bu asman tangé dir tamponi ci bakani man na indi bori hypertension day indi bori fièvre diabète man na indi bori fièvre xol man na indi bori moy bakani guenne deret mom dañ koy safara kim dal da ngay wote wax fi nga nek ñu indil la sa garab nga nan ko ci tang tang bi musafaro ci tang tang bi joni joni la kep ko xamne ki manam am nga sa gënt bëgg ñu firil lako da ngay wote ci numéro bi so bëgge sétlu say mbir sétlu ci walu place sétlu ci ñakam liggey da bëgg xam lan la sétlu ci walu nit ko xamne ki lo yaakaar mu tass sétlu ci walu da nga am soxna bëgg am doom wala jigen jo xam ci de sey manam te joom defé ko leleg man na nek ci ku jigen ki me man nek ci ku goor ki dañ koy safar ci alcorane karim amna luñuy bind jox ko ku jigen ki ak goor ki mu and ak newum fas bu ngeen ko jëfëndiko am doom muy mo xam ci manam falé gun nañ ci gënga gat 156 personnes ñepp am nañ doom bu ko defé kon ngeen bayyi ci xel mbokk yi man ngeen wote ci numéro 76 367 76 369 27 27 ma ñew ci fièvre diabète leral ko diabète dafa am diabète type 1 ak diabète type 2 diabète type 1 mom mo gëna neex nekkal bu nekké ci yow manam di nga ko mëna soxalé type 1 mo wéral ngay tour ndox mu yu jégé ko tollu séram yu metti koku moy diabète type 1 diabète type 2 bu nekké ci yow moy waral manam nga lek legi bala yag nga xifat nga tour ndox legi bala yag nga safa tour ndox nga nan legi bala yag nga marat nga gis ni séram bi da fay jeex ngay tayel yaram yi bañ do ma yeket dara koku mo diabète type 2 nga xamne bu nekké ci yow dañ lay limiter lek sen bu nek am nga droit lek ci ñet ñenu ñenu baxal sen bu nek ñet nga ci lek ñet ma ñaar bu dé pomme man nga jëfëndiko pomme wert do jëfëndiko pomme rouge yow mi amé diabète type 2 ciép dañ la sa bokay lek bu ci wessu ñent kuddu koku mo diabète type 2 waye am nañ ci lu leer lu wër lo xam ci kuñ ko jox boko jëfëndiko an ak alcorane karim day deñ abal la té bu deñé dootu ñu wat képp ko xamna ki manam nga bëgg ñaan lu ci walu yëkëti ko da nga bëgg ñaan lu ci walu bayré ñaan lu ci walu am place ñaan lu ci nekk ci place it ba fa juggé dañ la de ci bërepp dootu la té xamu noy def bëgg genn ñu defal ci ay ñaan képp ko xamna ki manam da nga am place di jaay té jërul té ñi nga nekk ñëpp di jaay man na am place ba yak yak dafa ne dafa def yak yak wala rab nek fa da ngay wote wax fi nga nek ñu indi la li ngay tak ci place bi ak li ngay suuro ci place bi ak li ngay wiss ci place bi goor jigen ma nga ndaw di ñew di jënd ci koku ñing koy liggéey ci ay alcorane bi ñu woyé wa sin finance bil hajji ya tok ri jalan wa ala kulli damirin ñati na min kulli fajin amiqin ñu ko liggéey paré ak yemi andal jox lako place bi day nat day dox bu ko defé yit manam bisel baxtam mbollem daire tel émission bi daire fatou kharibun ak daire jalebatu marakhib daire miftahul muna daire bakir sin saliw daire sopu cheikh ahmad tian serif daire wakir cheikh amadou fouti tel émission bi ñom ñep ñi ngi nuy den siaré mbokk yi ma leral ci walu fièvre bagn likoy indi bagn ndoxam siti man na indi fièvre bagn nga gis ko xamna ki fum tollu bagn yi dey metti bagn bu mu wéki bala yag mu wéki benen ndoxam siti mo koy def wayla manam nit ko xamne ki dafa am febar mboran seigne mi na ci digene deret day yak bañ day indi febar bañ day fell bañ di bënd bañ wayla kuy lek ciéb bi nga xam ci kenn ko tan day am ay xéer xéer yoy day fell bañ momit bañ lu metti metti liñ lay jox boko jëfëndiko mu deñ abal la té bu deñé dootul ñëwaat bu defé kon mbokk yi man ngeena bind numéro yi muy 76 369 27 26 ku bëgg faju jëlal benen numéro bi bind muy 76 662 18 18 fo mo nekk ci Dakar rek laciel yeen tata ñoy jëm kër massar pharmacie bagnès bo ñëw pharmacie bagnès nga lacé cm bi cm moy école 6 cm 6 lu ngi woy am ñaan ko cm 6 parcelle inter 6 école bi école bo bo faxé di nga gis ben tableau bu bini internat Seydina Mohamed ci ginaaw école bi internat Seydina Mohamed internat bobu mo taxalo kër gi ma nek bo accé duggal ci kër gi bo duggé nek bi nga jëk ci soxta mu ñaaru kër soxta mu fofu la nek wala nga wota ci numéro bi jël ci la numéro bi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 27 116 309 27 27. Ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre SMA, ñi amé fièvre yu xel, ñi amé fièvre dënd bi metti, fièvre xol bi metti, ñi amé loxoy tang di metti, ak ko xamne ki suuf tang di tang, ak ko xamne ki fu toll yaram bi day metti, ak ko xamne ki da amé fièvre bob bi metti ak bib bi metti, da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la garab gi, wax la ni ngui koy jëfëndiko muy 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18. Patay man ngeena wota ci benen numéro 76 369 27 27 76 369 27 27. Képp ku dugg émission bi nek Dakar bëgg ñëw ci kër gi taxi bo jël neeku ma ngi jëm kër Massar pharmacie Bagnès bo ñëwé ba pharmacie Bagnès nga laccé CM bi école bi école CM parcelle Intersis bo faxé CM 6 bobu école bobu bo faxé ci ginnaw école bi di nga gis internat buñu bindu internat Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam kër gi mu taxalol kër gi taxalol internat bi fofu lañ nek kër gi taxalol école bi ñu karalé ko bo duggé rek ñaaral ñu nek fofu nga duggu wala nga wota ci numéro bi ñu jël ci la numéro bi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre SMA, ku bëgg faju fièvre nakh bi metti nekké Dakar bëgg ñëw fo ma nekké rek laccel yeen tata ñu fay jigé jëm ci Kër Massar pharmacie Bagnès tata bo duggu neko mu may la ci CM6 école 6 ñaan ko école CM parcelle Inter 6 bo faxé ci ginnaw école bi amna internat buñu wax internat Seydina Mohamed internat bi kër giñ karalé giñ taxalol fofu la bo duggé ci kër gi nek bi ngay jëk jël sa loxo chamuñ nga bayiko ñaaral nek sa loxo chamuñ fofu la wala bo axé nga woté ci numéro bi binal numéro bi woté 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18. Wala nga wote ci 76 369 27 27. Wote ci 76 369 27 27. Wote ci 76 369 27 27. 76 369 27 27. 76 369 27 27. Bu ko defé kon mbokk yi jeul ngeen jëf. Jeul ngeen jëf.

0: magal maga def 15 jours une semaine nga jek jek engagé ben affaire lan la day bax da ngay xey liggéey légui ba ngon jot gaay sama tole borom salat ba mi jarfa baawta yi dekkatiko dem sen yoon sans bi nak jamono bi la fi tollu fi la wadjal olof nyaay da nak xuddu ko xamal nuko hadi xuddu ko te bëgg la kelegul da ngay wadj préparé waye bo baye ba neegu jop nga do xedi xedi ñax mi tak takal fay daqare ak xel ak ay fer ñent waye do mëno fay gudday ko yoon ci baye xel nan jog ci dekk bi soñina sa bop soñina ñenen mbedd yi ta amna lu ci ay matuway yu ci wara jël ay gara way su ci ko ci mbedd yi sekku ko waye legi bop sa bop ah yoy wuru ñana fa baal sama keur daduta sa bu keur daduta bu keur jamm nono ban ci ño xamni ñu ngi lol ay do marama fexaba sekk sa buntu keur baduta do na war fintol ni bo ñewé sama keur bo ñëma ci 30 bi dawiyé bëgg génné wat dogé wat 30 bi bëgg dem melni ku jëm sam melni ku jëm jaru xër fintol ni ben mbedd bu tawé mo fay dox muy mbedd bi jaar jakkaru sama buntu keur mu jaar sama buntu keur dafa jakkaru mom jaar bu duggal cheikh diop sawor romb keur soxna loto diop romb keur soxna gala diop mais mbedd mom waxuma dara waye ñi fi jaar wonono xam mbedd mi aljana defar ndax ba xam ngey xol ak bo ligi allah ñaan santatu li ci yeen mbedd mom bu fexé ba yak ko bam gëna yak pour jaar fa na du yomb mais nañ ci baye xel fan yi bimu tawé aljuma ak légui bimu tawé samedi ak légui xolal felawata yi jaar modou mbay jay personnel communicateur yi kéro bimu gënné di ñibi kërëm fofu la jaar modou mbay jay fofu kañ fa gëna jaar da mu ñu and sa kër man ko sama kër gi ni ta lu ko gëbé wut yoonu bax man ko nak ya ko gisano ta ci mère bi nga nek né nga lén sen communication ya ko yoré waxna ko niko tégal ko ñuko dam nga bayyi xel ci li nang ko xol ya nga waxna ko dé waw kon lan bayyi xel fofu xam nga digëte bobu ko dé xol mbéd la mo xam na bayyi xel mbéd 30 mi xam mo bayyi ko nak jetti guuy jëm kër señ mamoun mousa abdoulahane bakay fofu señ mamoun ci bom ak señ jara cissé yalla yalla yokul ram señ mamoun lu man def nako ci lu man non def nako ci waye dun ko delelul mbakal sante señ mamay mamam waye dola ji moy dun ko jappelewul ku na ablaye sile ay jamono do mo sile docteur kand mom xom fu nekkat ci aduna waye ay jamono ané bo xamni moko defar ba mel lepp teli mo do kokolam nekkan wallahi waran ko ñaanal mom ci ndam barka señ juma tay yegna ko tay de tay deg na bo xamni bepp sarane bu dem jakkay njare ba nga dem jaru xeer jëm bo rek nga namé séré wala taximan boko jëlé dé dewé na jël fo xamni fam doon jaar directement pour dem keur nganna wala jëm jalu xer fu leen hoori xolal yoyu xolam mbere mom ni mel mbere ma fi ab deg la lima gëna metti moy ay golay naw bu taw mi seedo ñoo ci sangu te deg bam na courant xolal gi diegu xong xolal gi jafé ak gi wéré di xolal lolu mais lolu ci taxaw koñ bu fa dëkk moy sama jëm ji fay tambalé na taxaw ci lolu waxna
1: ci ñare fm
0: da ci sama xam sax ndox mom num jaxé jann wut ay garaway soti ci jeun ay ben bu dajale bam leuf juroomi million mo juroom ben million mon ko dajale am ci lo xam na safara buntu mana fatu buntu tay bu ko defé ba nopi ak ku ko man def ci koñ bi ci deug bi ak touba mo xam kan ñang mo xam gédé mo xam garas daru mo xam tindodi mo xam madiana mo xam sam mo xam baghdad mo xam khaira fu mo ne don rek defaral ba dajale la ngeen am seen kantu lay katan ngen fexé ba wo ngen xam bu len wo dinañ japp mo xam état ngen di wo mo xam mer ngen wax abdul hadka mo xam wa toba ci karam am nañu fi nangam li len bëgg mu safaraw ni la kat mbok yi ku ci tawat fo jëm han ku wop fo jëm hôpital waw way ba tok ci tok nan fi lay tok rek dem hôpital ah monsieur dara yakatim di ba kon borom barka deug nga don kon waw hôpital ngay dem lu xol la sa yaram sample bi del xol la test la lu la war defal lako mais non la hôpital bobu nak bo togon sa ko tay rek tok fa nga tok demo jimo dara dedet dun gaaw ñew legna li mo hôpital boko doxal ben rek am pañ la pañ mi nak nan ko wajal nun ñi dekk ci dekk bi nun ñoo dekk señ touba yewoo touba dekk bo wacc fekk fa ay nit fo baye ko tuba la jogi ñepp di la xolal di la xiaré ñu ngi lay xiaré ñi di xiaré ko jogu makka li señ tuba ko am señ tuba rek fam waaw dekk bo dum jox la wacc way fo dem bu la waye de defal la ginaaw ci yow la waye fo dem muy khalid tidiane ibadur rahman fo dugg bo nuyo bo tuba la baye jogi bu na xolal ci gis ci yow tuba dina jox wacc way tuba te lolou ku ko be señ tuba kon ginaaw señ tuba min ko yobbe motax na am barke bobu am bay am xewal gogou juddu mayniko jikko mayniko baxu señ tuba mona may lolou way nan baye xel dekk señ tuba bi kon dekk bi ken mako gisse mun ci xare ben gouvernement dina dess gouvernement bi ma gis ni amul fi jëm len jëm nako fi amu fi de nan taxu ci dekk bi nun wa tuba man ci xaar kenn nak sañ na soñe nak way bu nek kenn nak nigé xam nga xaar ak nigé wourul sañ nga soñé taw lolou kaddu fi mu taxa gi ñew na ci ku dem ma dem ku demul ma dem waxta wo geesa gis mo la sa ginaaw waye tok di ngagn ab meraka di meram meraka lolou lepp deug la ndax mer bu deful na mo def wat ko nan ko ko wara wax deug amma ño xam ben way bekkene toma ñom luma tuba ci kan duma ci dag man ko tax muma deugatuma ci man ko lolou sañ nga ko mom bu la nexé dé bekkene da jox tama mom man ko tuba ci kan mom ba ya ngi ci jox sa di mom 100 francs duddu ko lek man ko foko tek muma tuba ci kanam affaire dame segregation mais bu lu jitu lolou dagal rek yow ta wax say wax wax ni nga bëgg dagal ta wax ni nga bëgg dagal so carte ta wax ni nga bëgg dafa di señ do ñatti mir yow mo ñatti mir wër mo nañ 1000 francs señ mi taxa dem bani jeul na nga mi lim ño xamni ñukoy bëgg def te mënu ko def manako defalel yow ko ñego ne yow ne nga do dag do ko wa ya nga nak bo bañ nak mañ nga ya bañ bo bañ ya bañ mais lolou lan ci baye xel ci lolou ginaaw mëno def lolou ne dama tu tuba kam legi nak xana koñ bëgg dekk ah war nga ma taxaw nak def réunion lolou nak xelé ko ni am ci lu xamni xelé ko indi nan xelan kërkin mbokk yi andilu sen xel yi ni tek ma wax ak yeen man damaay joyele wa tuba li joy meedi tuba di joy te li tuba ma nga joy ak sayra ngogn gil li ma joy moy li ma gis buñ ci taxawnu wa tuba jafé jafé yépp ci sa ko la jëm ana ñama gal ci won xay bi ñibi nañ bu yag dem sen yoon ama jo xam bu yalla dafé jam ak salam xew tuba rek buñ ma ñëw tuba gi magul di wënd ba ab dej lolum du jam siya sax ñëw na lu ko def dem sen yoon kon ñu fi dëkk légui nak tay sëriñ bi nga wax naan dëkk bi ak wa tuba ñoko dafa sëriñ fi sëriñ bi amana mbedd mo me jaaru fa comme nu mel mëno yegg ci mom amu accès mu yegg ci sëriñ bi mëno ko photo mëno ko vidéo bëkk dama gis na ben way wax na yalla jambar la di vidéo côté juma ji naan gis nga tuba samedi nangam samedi tay la 8 tay mu taw tuba gis nga tuba ni mel mais lolu ci vidéo ta ku bax giru woné gis nañ ko dé tay ndox ma gën nga bari japp na ni amay suma joomul amu fa une détente demul tuba ci kanam jambaran ñoko mang yobu nañ ko ndox ma dem na ndax bu demul légui ba légui gaay kon ñu koy wax mais yoy wona gi baxna mais li am solo moy bokki nañu jog taxawu suñu dëkk bi man li lay diglé señ ma joxe ndigal waye diglé ak joxe ndigal bokul dé diglé ak joxe ndigal bokul ndigal ci señ mamba la ci señ tolay bayiko señ taxa joxe ndigal waye diglé lu bax sañako nak am dit diglu ba kan dé joxuma ndigal dé dama diglé waye joxuma ndigal ak diglé bokul dama digé diglé bo wote jakk ci da koy ndigré ñi ñew fu ni jaar ah ma ta baye xel dé ndox mi yalla nak mo xam waye bu tawé ba taw dekk bi nima gis na ci ño xam ni seeni keur insa allah rabbi waxe du fa gamo bu ton fi gamo du fa gamo meddi mom plafoné na bu dé plafoné xam na plafoné mi nga boj beddi amul melne mel mo meuna jaar dem fa légui dem tuba fall mo gëna yomb sa xolal jogé tuba gi nan da ngay dem ciunen ba da nga jëm keur gol ba da nga dem massa mais wala massa ndigal dem tuba fall gëna gaaw dem sam fall dekkup seigne cheikh fall baye goor gi di penko bi ak tuba bogo mo gëna yomb instant bi nan da ngay jëma dem côté ay nu ko xadi ay daru xadi mak yoyu ndax digënté télé bi gëna garaw muy télé bi bayé ko Touba Belal wala Aliye digënté aslam yi net ak keur Seigne Saliou Mbakam Seigne Abdoulhad ak keur Seigne Cheikh Lagande Seigne Cheikh Jey ak keur Seigne Dame Diguel xol digënté bobu télé station bobu Abdoulaye Samb mi fa la dëkk da dëkk ci roxbi abay mi fa la dëkk ci roxbi abay Seigne télé bobu nga xam mo joggé fénam jëb is bi mom mom dama yaakaar yeen mom dama yalla djegal xama Seigne Youssou Diop mom xama dama yaakaar ni xama da ci djelugul may wara ci jël ay xalaat téli bobu téli bo xam baye ko ci dara ji jëm jumaa ja porte bo xam day xol day porte national ibnu national urus day porte original da bok ci porte yi nga xam ni manam jaar fa jall dem mi téli bobu Youssou ngeen di jaar fan ngeen di jaar mana jaxna fu ngeen di jaar Lamine Sey Lamine fu ngeen di jaar fan ngeen di jaar tali bobu matna baye
1: xal FM ci ñar FM Lergue FM
0: tali bi baye ko konu su gede
2: yene gi deglu Tenier FM 88.6
0: romb ko ñom Abdoulaye Sambou romb ko ñom Saxène Ndiaye continue jëm dara ja fo mom japp nañ sama juumul waxuma la tank waye waxuma auto waye tank dong du gëna fajar Abdoulaye Sambou taxi bi ko ñu tay jëm kërëm tay fu la def wori fu la def wori fu ne ne bëkk ko rusu belal ne do go dewe xolal mais fi gëna nga ciow mais mo ne tam ko rusu belal tam bala nga jadd ci boru jumaay ala serigne geejgi fofu nonu yaq baxul fo baxul di fofu dafa yaq fofu yaquna nga xamni bo do xol digënté bobu wara ci ay moto way tay kilifa fa dëkk waxuma dana waye tali bobu mi ngi jëm Touba Belal deukuf cheikh lan bakke mi ngi dem allié penchu serigne fallilou mi ngi dem daru khadim ke serigne samba kanni dem ko jale di jale batu ke serigne bakke kanni xol teli bobu ni mel mo fa jare fekke da ngay gan bo de gan mom man nga problème wallahi man nga di dewu ci xeer yi xolal nga am lo mu wacc am lo yakule auto bi xolay fa nan do dem do dik sa bol man nga yakko nu ñi nga xam ñu min dekk bi ñoo fi dekk ko ñar am lo dawale mais la gisene ko xamne ni mi dawale woono ma ni ki gan la ba ki gonaguy xolo gonaguy fo wala gan gonaguy yoro tam difo dimanche la kambi mais yoy na ci taxaw yu mel nonu rek mo tax ma waxe ni may wax ni non defal dekk bi nimbal nak na ca fek loxol borom ba ñan jappalante ci dekk bi am ci ay taxaway man ci xaar kenn ndax leleg deg olof nan mbedem bur lolou ma neex def bur bu ko momé ay waxi wala ay way baté wala way bur momuko ndax bur jaru ci mbedem bi mbedem moy mbedem bu ko deg mbedem ken momuko mbedem ken momuko way nak amnu ko mom de ñi fi jaar ñoko mom ñi fi jaar ñoko mom yoy nañ ci bay xel baxa bax amnu xamne seen yoon faalun yoyu tabax seeni keur muti mbedem mi guturu ba nga bayiko mu dox ma jaaré mu yola gan ci te ko xamo fum jëm xamo kër fum jëm wala fum ñu sey neew ci def fo su mbedd def fo direct bay mi wax bax muy xéli am ñu xam sa légui ak tagante yegg na ci ñom banay baye banay bi ñew nu doga wi resin dus baye ba xaju gudi nu xol ubi fos ba tang di tour mu dem ndox ma and ak tawba xam ñom da ñom taw yakam seen ko ñom taw non sew mu taw ba nu jël ndox mi wakk yi seen ndox seen fos yi tang di tour ci mbedd muy wala nga di dem xol joju jëf duk defar lolou duk defar tan ak ko ra defar defaro lu yaq yow ko ra defaro lu yaq yow dama xam tam lu bax foko fek lu ñu bax ko fa def ñoko fa samp waye nak bu wéy di kondune defar kat ya serigne bi mom dekk bi mo lako fagul borom Touba Khadim Soul nu nak ñofi dess ño wara defar ku dess nak dessé ku dess dessé ñofi dessé ni señu nopp na ci nun magal gi bi ñëwé señu ku nekk fa tarakalaw duul na la fay teranga ba ngay gi jël amal nga jaxalé lool waye lam non sama ñoñ mënu ma téna jaxaw ay duñ jaxalé kèn jaxalul ci magal gi kèn jaxalul kèn jaxalul dara bi magal deug malé jaxalé ngeen lool jax nga way jaxalé wu len ku nekk fo nga do magal ku ci nekk daf ngay tarangal ma seuk dara ma koul batay yag rek yag ak dara yag ak wetchat batay di ñëwo magal lek kër gu fa dégg bu diñé kenn di ñëwu fi lu neex lay lek amaji magal kër yo xam ba légui seen ciéba magal jéxagul ba légui ni seen ciéba magal jéxagul amaji xam ba légui seen ndawlu magal jéxagul xol lolu lolu ku la ko yobé ak ku la ko may Serigne Touba mo non sante leen ma yalla ko xamni sa mbékté don sa mbékté cënd gi nak jallna légui nak kon nan jappal seen bi ci dëkk bi nak waaw dëkk bi dëkk fi na nga wara ci dëkk na nga wara lo ci dëkk bi nga def ko fi sa wërseuk kenn aliku sub ligéy waxi Serigne Touba la sëñ dem aljé nak kenn aliku sub jaamu yalla waxi Serigne Touba la way nak na nga jaamu yalla dé nang ko man sëkam té katan ndax yalla ku ñu jaamu rek la way nak ñaar rek am top yalla ak jaamu yalla top yalla moy top ndigeelam yi moy tu téré mi waye jaamu yalla lim gëna gaawé ci doom aramay alaji fal mbacke baye soxna mamati bakam serigne fallilu baye soxna mam faari sabdu kene mbacke ne won jaamu yalla wa ci jaamu yalla way jaamu yalla yi kon jaamu yalla li aaji wo ci soxla ko moy dëkk bi nan ko defal mu ci xaar kenn nan ko jaamu yalla am ñu xam ñu ay milliards ci leen teud ñu ay millions yalla ma ne leen gan mene ja dem simbu dikeur war simbu dikeur serigne wala am yité diko doxi mede momo dana war ñok gis nañ ko ndax togunu maire bi ko xam na maire wara dafa dekk maire bu leen xat ci dara gi nga maire mom maire ah ku leen di xaar xaan ya leen di xaar man mo maire yalla dogal man maire ñaani wuma leen do wa maire o mu fekkene fu lijeenti dew mu fa xam
3: na
0: ba gëjé taxaw biro jëmi commune ba fa gëjé taxaw ak légui lu gatt mom ci gattal mom corona ak legui jep jamono corona ak legui barka cheikh rahima fall taxuma mer dedet amu fi soxla ndax lima beug moy duma ko jëntil wacc way bi waram duma ko jox budé ke l'affaire ñir muy kandanté wala amna ko budé ke rejul li jëttu bako fa duma ko am ana fay gaay nak ay gaay sama gaay bop lan man ñuma ko jappalé seen kaptulay katan waye jëmi budé jëmi mer bi mom dooma fa kon bu len xaar ci dara ko xamou ni mer ta mer bi ñewul gisesu ko legui nak ñi yalla mané gan ne ci dëkk bi mo xam kay ambila mo xam ki yossalatu mbam ak luma doon ku ne ginaaw yoonu ya khalifi jaar mer jaaru fi president jaaru fi sous-préfet jaaru fi préfet jaaru fi gouverneur jaaru fi président bi jaaru fi la patronne jaaru fi yene fi jaar seen bëdd yi defal leen ko bu ñu xaar kenn lim no nexa tay ñu jek ñu mbedd sangam day wa koñ sangam wa ka ca bëgg bamba ah seen mbedd ma nan ko def ah wa kër mbombu ah wa jëmun wa garas daru seen mbedd ma nan ko def wa madiyana 6 ah madiyana 5 seen mbedd ma nan ko def way loolu ko dakk ci atna loolu bu ko simi dege de xam ni yeen kat mar gene dekkal nak mar gene nekkal waw loolu bu ko simi dege da ci bekk seen bi amna yeen ji way xal nga dujul fofu tam seen bi amna ci lo xam ni xamuko ci muntaka worna man am mbend yu ta ci dekk bi ak teli yaq yo xamni barke cheikh ahmadou bamba xamugo ndax ci muntaka gëna ken bu gëne mbend yoy jaar fa du fa jaar bu ko fa na jaarale jaarale ko fenen
4: jantiba fm ci ñara fm
0: mo dem lolu man ko dalit xamulum na da ko xam nak lu bari xamulum ko bari way ci muntaka ama yaq ni mom li ma am na nek mom bu de cheikh basir mbakam seydou khadim yore kaddu yoni kassale ko non gennul babu ginaam fami jaar fam mbedd yu am mbedd yo xam xamul nonu demé mais nu ñuy gennu nak togu nu jekki wunu am ay soxal diko doxi demé ay ciet ak ngeende ki ciant ak dej mom ne ci dekk bi askanu dekk bi difi yawo non am suñu jaw mëna ko may ñoy xey difi gontu difi lijeenti ko suñu tarag yépp suñu tuba la bi ñew ci dekk bi amunu dara ku ci nek bëgg ñu ben pantalon fi ndalay bëla ben simis wara falata ba nga yor ngembu ba tay yalla defal taranga ba nga ñu amo jabar bu de goor bu de jigen amo borom keur amo dara tay sa baye bayele keur wara keur go xam tay keur gi boko don jaay tay lu gatt ay mila leen kon lolu ko may Serigne Touba kon deug Serigne Touba
3: bu def FM
0: man dal fi lay waxe comme nak deg ngeen ma wala degu len ma wax nak deg na ca bax deglu ci la way deg ci la fi dal lay waxe dekk bi dal ah nan ci taxaw ndox me barna teli yaqku teli ñepp yaqku ben porte bu baax xamuko fi ben bu baax fin toni ci dekk bi ñaar yoon la fi xam bu baax te bu dugg bi ci dekk bi fa la yam yoon yu jëm ci doni jaana fi legi wene yoon tane ko fi de yoon yu jëm dindi jaana fa bëkk dem wene yoon tane ko fi waye bo xasse jegi ko ni su dara jolof dugg ci dekk bi tuddu yalla inna lillahi ngay wax ah o musik sak teli bi nante baqiya digentem ak digentem digentem ak monument seydou khadim mbake fi ci soro bo rombe ala ko ala ci anoge yi boko rombe bala nga gëkkal bayam ni musa bilal digentem bo mom xama dama ya ni ñu do ko faté waw nab ci la de waye ak sagan ak nak taxaw fofu baxul porte bi genné teli ala ñu ko kébé rombu keur jakké seigne sariw jëm janatu jëm hôpital mom ak jëm commissariat fofu amna xofu fo xamné bo démé ba tolok ensemble bi pala ñu ko net fina bop teli fu teli bi yaman xama la fu teli bi yaman ala ñu ko kam yaman fu teli bi té ñu yok teli mom tay fa teli bi tay fa la gëna yam tay fa la yam da plafoné jallul bala nga jall da ngay wëri ci mbéd mi démé do fa la fa jaar ndox mom bo ci duggé waxuma la auto waye xol saxar sa boku jëlul duggé saxar fo baxul buntu le patron doxal ñewal garas daara mo ci xawatané aw mom la tali bi jëm sé loxal ni tané na fofu dé bo gëné garas daara mo ci waye bu jall jëm jumaaji dé jëm ci garab sëñu ibra do jall dé bo ru ci touti rompoy bi duggu touti jëm garab sëñu ibra do jall am nga lolé baré fofu mo doona war digité bu bëkk ru ci touti nak jëm ci nak fi nak passé sëñu tula nak net bala nga ak lañu ma ñay jongu digënté bobu boko dé xol dafa ak tank sa mo gëna upp secret jaaral photo xol bob porte li xéri fi jaar musu tuba ku jëgë jaar fi nga jëm ci fi nga jaar ak li fi jaar ci ay neew ak leen xol mbé bobu téli bi bo ñëw dopp ko seigne cheikh blane mbacké téli bi jaar ci boru nan téli cheikh bass nañ koy wax hein fo mom lu gatt xamay sama jumul ñetti wër yi auto jaaru mom bokatul mom benen xama kiñ ko tuddé mom bako gissal mom dene
3: bu mo ko tuddé
0: bu kën tuddé bu tali bu ko kën tuddé mom ndax kën jartu fo amul fi jariñ nga dox tuddé bo ñëw dara ko doos ci mbartal mi net salé di dem yi dem premier garage xolé fofu taxo porte la nga diñu ko duggal jël tali bi jëm toobé la wax na ko légui borom tuddé daanu ñay re ci tuddé daanu ñay ci bo de ke señ cheikh salim sima debbe ce que señ basirou xolo fof me kon bokki fan mo bax han fel baxul leg lu ci xalat nak legi en tok di xaar ku ni xaar gornama bi ay cho nan tok di xaar gornama bi te li gënde map rek ndox mi gënde dugg sun keri ni am problème li waraf nan di nga mere ko defu dara boko degg moy li barke señ touba way bo degg mere ko defu dara moy olof njaay neena ma dar boko ken deru mu dar bopam bokki nañ jog ci dekk bi mana parana koñ ba dekk fa lay tambalé lu la dina ko joxe barke cheikh lay ma falam nan jog ci dekk bi taxaw ci dekk bi daire touba ci kanam jambar lañu waye xal nga dajul fofu te dañ leena jappalé wul touba ci kanam ñu neew ñoo ci joxe ñu neew ci dekk bi ñoo joxe am ñu xam joxul ñaar deureum te dañ leena soboté ku ci laj touba ci kanam lampe joxlu ko nga mer ku dem ni ko joxama bubu aw dal joxma nangam joxul nga en nan ñaan dañ ségaré dedet doxunu ci yoy jamba ay jambar lañ nak ay ndax ay hôpital touba ci kanam degg na ko fi ak yenen ak ndibal nu nga jajeufal nak mbolam ko jappan ci magal gi ah di wax nak seigne chaliou thoun borom nak yi jambar nga de berna nga de waye gis nga dekk bi de ci lay tamale dekk bi dal gis nako ay nanga don len te di joxe deg dekk baangi ni de dekk bi ñaanunu le pass yelon ap ciep ñaanunu gadjaba wala ap fumul dedet xamul ni luñ bëgg kuñ japp ci dekk bi kon yoyu nañ ci taxaw bu baax sunu kam tulay katam wona ci sunu bop baña xaar ab gouvernement baña xaaru maire ginaam rax nga ni maire bi nangam ta maire bi deful len ah mu yagale nga maire ginaaw li koy defé khalif la ñu ngi dexe pass di wiré sunu 12 tabax sunu kër ma nga jume ni ciakal lu way bëgg jënd ko jënd han lalu téméru ju nek ñaar fuk nga jënd ko ci ben nek han ben ko nga jëtte de bala après sen nga yaw do ca yannu deug nga tar sa kilim defal sa nek karamba karat ca kaw
3: Cienier FM
0: mel tuay mel ni wax na ci mel yi xana keur gi am foy jaar dug ci keur gi han nan taxatu lolou nan ci taxaw man ko bama dekk parana ah mo wa ko me pare parana Khadim Sar yeen day deglu nan reño taxaw ci sun dekk bi mbedd yi tamed yi ba ci xona Senegalson nan fe beku fa Touba mom sun jago mom amul saamo amul mediano amul janato amul tindodi amul fenen Touba sun joy borom waw nan taxaw ci dekk bi rek kon dafa melni kon mbok yi xama Kaiser 38 fanwer ak juroom ñett jotna nu wara ubi ligne bi ci 88 628 337 mer sek maris bu dakar ma nga lay siaré yow tam ñu wax dëkk baangi nonu lo ci man nga japp ci jabar nga lol to borom jëf kan nga nak waaw sun bokk baye fali ñu ngi leen di jaajeufal ci dëkk bi baax ñom tam ñu taxaw ci seen comme tila kat ndax kurel la bo xamne kat togg dogu baax na lol joxe addiya baax na rungu ay nag ak lu ne nga joxe ko baax na waye dëkk bi baye fali yeen ko gissal lol ginaaw yeen dëkk neeng dëkk bi nak ah ajo dëkk baangi nonu benn yita bari na teli yaq bari na signaler len ko taxaw sen capital katan sen bi xadi ko lum ci xam lu ne lam ci man da ko def
4: wallahi Cienier FM
0: wa assalamu alaykum wa rahmatullah
5: assalamu rahmatullah
0: ah serigne bi
5: wa sen goor na def
0: kogu
5: man imam ñang
0: imam ñang
5: wa imam ñang wa
0: wallahi sen imam ñang
5: wa mom da
0: musulmu du mamul ñang
5: wa
0: goor ñang
5: wa te ñu ngi len di ziar bi rafa di jotaay
0: tarkala
5: di ñu sen ablaye mom li nga wax day tan yu dafa am solo ndax gisunaani dal liko gëna waral moy ñank contre dé ndax bu fekk ñi nga xam dañu engagé wu ngir liggéey ci dëkk bi mo xam ko kurel la wala am mairie la su fekké né dañu taxaw ci lu ñëlé dañu wara am ay ndaw yo xam ñu leen waral dëkk bi
0: ñu ko saytu
5: bu ko defé mbedd mu am ay jafé jafé ñu man ko yeglé
0: wa gor
5: ñu mëna sé ñu ci taxawé waye duñ xaar ba suñu goor ndjay wax ko wala kanen ni man ka sama ko ni wala na ndax dañ ko yegut baat dañ ko yegut mom wax deug yalla ñi taxaw ci wara taxaw yu neul war nañu moytu baat bo ndax war nañu am ñu dañ ko xolal ben goko la ci tege tam moy buñu xaar am ñu leen di yegal borof li nga wax na kenn ku ci nekk sa koñ ga jëm ci taxaw loolu lu am
2: solo ndax ñu ko mëna Cienier FM 88.6
0: deug la
5: waye nak nit ñi ñaaré dañuy bëgg fu ñu def seen ala rek ñu cey gis ñëri ñi wax mo tax nama nga def rek yalla dox ñu cey dina taxa di def ñu ne non
0: deug la
5: waye nit ñi ñoo tollu ay xel ak xalaat su boba doon na jor mo xam kureel yi la wala maire bi wala dara buñu amé ndaw yeen di xolal ci conscience dañ doon ta dañ ci waxtaan def ay communiquer dañ kat kon bo xamné gis nañ conscience bi amné jafé jafé way ñu ngi leen di wo ci dot sangam da nañ ci koñ sangam su ñu dañ waxtaan ñoom neen ka dañu bëggoon xam nañ ni man ñu leen ci ñoo waye moyen bi mo mank wala nangam mo ñu garanti mo ñu def mo ñu tek legi ñu bëggoon ter ku ci nekk ne lu ngeen am ngeen dajale ko bu ko defé ñun bu defé ay yeneen moyen ci rek matériel bi ñun da leen dik tek ci leen dimbal leen
0: okay
5: xam nga kon bu xamé ne mom mairie bi wala kurel sangam dik da wax ko lool day sawar
0: ndax sawar ci lool la deug la
5: bu ko defé ñoom ñepp dañu gor gor moy moy tane imam ñu dugg ci kan sangam ba dikki ba ni nañ dajul ngir mëna def nangam su boba ñi dañuy and ak moom ñi am ci yeneen gis gis
0: deug la xamna deug na la
5: wa fi ñi dañ di bok ay gis gis xam nga wa ci dafa yeneen ci kaw su fekkon na ñoo leen di wax lu leen nonu su boba ñi dañ ci gëna gor gor lu bu ko defé suñ ko defé kon sangam defa ko sangu sa boba bu yagge dañ def kon yi
0: deug la deug
5: wa li ñu wax ni fumé da naka mëna kon yi ba ci dëkk bi non la mel ba ci yeneen ñi dul yi ma dëkk
0: deug la baxul
5: baxul ci walu yépp la ci tagawat fune nem ñi nga xam dañu dem di def ndimbal ci kom yi sax mo xam dimbal ñi ñatt lañu mo xam sax ñi faraat ci lu mëna doon ñaay bu re ci borom alal yi am na ci ñoo xamne ñoom man nañu am ay loxo yu ko tek waye loxo yoy ñukoy tek ñoom ñoko jaarale fuñ ko wara jaarale war ñu def ci segregation bu ngay wax waye su boba ka nek ci kaw mom nga xam moy borom alal di wala dara da nan yeguma
0: deug la
5: yeguma man ba ci yeguma bobu la nga bëgg ni diko moytu ndax yow mi nga xam da nga même bo amé sey mangate sa liguey kay fenn ku ci nek am nga ko fatam ni jité ko waye te fu ne dang koy contrôler ca bi ca lo tek marap sa mangate bo ubi ci koñ sangam am ko la fa nekkal am ko fane am ko fane nit bu demé ba am ci kenn ku jadd même ci lañ ko waxon wala mu jaarale ala ji fanen légui tay ñen takaliko
0: deugal
5: la moteur ñu mën ko def ci bu fekk da ngay dimbali nit ngir yalla wala ngay dimbali ci dëkk bi nga mëna contrôler non di xolal sa bok kon defé na né war nañu di xol dal ba kulifa yo nek ci kaw ak ñu mëna doon ñu moy te yeguma ñu wax ak ñu leen di xolal
0: tarakallah
5: bu ko defé ñu tan ñu nangu tan lañu gis ñu diko wax
3: ceñex
5: ak ak tan di waxante ak wa ko ñu tan di dajé ñom ñu tan ñi gëm ñone war ngeen mëna tambalé seen bop ñu fekk seen fa seen dimbal loolu da buñ ko defé ñeeri bi def ko kureel bi def ko ñi nga xam ñoo borom Allah yi def ko yaakaana da ngeen gëna dimbal ko mu taxa ci bitt ñi
0: tarakallah
5: loolu da la ci amon ci lima ci wax di rafa lu jotaay bi rek xamna jotaay yi mom yi nga ci fekk ma am
0: Amin. Tok fa nga tok nan xamugo won ak yegumako won wa deug la li wax deug la dafa xam mo imam buñu ñëw leen ay ndaw tay jëlen badda ci koñ yi nuy def ab contrôler setantal setantal setlu ab setlu di xol bërepp yi nga xamni aljana taxaw nu taxawuko mom mi te li bobu nga xamni mo jëm daram ja bayiko fi jëm ñurul ndekup seigne salif mbake ci tol ya dem ba bambali dem ba karak ba karanga dem man nani xelkom tali bob mom danaka nekutul tali mom ñafa nek di wa marché bat waxna ni ñom ci mom ñom gis nga ko ci bop ñoo warno taxaw tay mom ñafa jaay lujum ndax marché bobu tay moy marché mam seyna bu jaay barna lu wacc ci bagage bu toy ñogo ci ñaay ba lepp fa la jëm ni ci fa la jëm mais ñom tali bob mom bokutul baxatul tali bob mom li tambale da nga bo xese wacc ci keur bayalat gi makara ngay dem danaka premier bu auto nga yor day dawal deuxième jëru ko fi ndax boko duggal do jall kerej jaay kay kek ji mom day mel tulek malle makara ngay yag nak makara ngay genn nak ba rombu ko imam nak ba rombu station sel ba rombu daray sen imam makara nga dem keur kab nak xol keur kab han demin ba fa la jëri wacc xol fa fa ca daral ga batu war ba xol yoy
3: auto
0: mo bi xey di fi jaar kon ne ko sen imam waxe rek non la demé dafa am lo xam dafa dess ci ben côté nu daw jël bokume wax ko assalamu alaykum rahmatullah
6: ah baay goor ngay
0: waaw
6: ah baala jël
0: mom seigne cheikh bakum seigne aliou
6: mang lay xeer la ñaanal jàm
0: nox nako salika
6: isaare mo ko ci doole
0: jajeufay
6: waré ñu wax li wax ko de bu defoon ñu yow di wax li ngay wax de bo ko xowal di ko defé ñom de jàmono bay
0: hmm
6: yal nang ko yag wax ñu yag ko deug rek
0: am ci barke seigne touba
6: yal yag ko fon guddu wa ndag yeuf
0: amin nako bokk way jàng
6: isaare lay jëf gëlaw li bari ak ci xéx wa mbor
0: hmm
6: bayen fa fa ko bayen ak auto yeb ma ngi xerni ñaanu jam ci la yepp ci war japp fa ko la sobo ko ngi defal
0: deug la
6: ñu yepp ci war japp
0: deug la walay
6: jam na bay
0: tarkal
6: ngi lay xer li ñaanu jam
0: am na ko bokk
6: serigne cheikh mbacke ci walu mbacke yalla fa ko wir ko yalla fa ko jere ko
0: min dang amin jaajeufati bay alhaji balla jang mom serigne cheikh mbacke serigne aliou mo duggu nonu mon tam andi ay cadeau yu am solo kon bokki ñu ngi xaarane rek ci bokki 88 628 337 bokku mu bëgg duggu rek waxa sa xalaat ndax it dama xalaat gina dama xalaat ci table ji yeen dama xalaat leen tontu ma waxam seigne imam dañ lim andi mom lu ko gëna nek prof amul lu ko gëna leer amul ni rek la dé waye kilifa ko ak ko ma doon ko rek bu toge fa doon nga yoguma mom warul ku bax ki salam alaykum rahmatullah
7: ci ñar fm leer gi fm
0: bayat ma saad
8: ani le ciar ba
0: bay sa sina kaddu wona yigli xewum
8: waaw da ngay gën sala
0: ah kërëm gog bor kërëm gog dama fi ni
8: waaw deug de
0: man may xey ci legi buntu kërëm la jaar
8: ah ak yow nga deug ni ni wa dam non la
0: wallahi
8: deug da ñoko defal suñu bop
0: hmm
8: waaw na ko ci ne fa nga tawal la nga man nang ko def
0: hmm moy deug de
8: waaw muy ci jëf muy ci wax lu man doon nang ko def
0: hmm
8: ku nga defal rek da na ne waye yeug yu xaar mer yeug yu xaar eta nañ ci nek wancé ko ni tawé waaw ndax yépp ko xamni yalla wërsegal ni nga jëm ñu Touba xam ali wonu ci taw nañ ko lam sala
0: I am a little bit of a problem. tay wonuma tay bo amana imila tay ji kitab na ko sunjo da ngay nan medd sangam goor ngay man medd ngay wax tay man xamna la yow xamna la man xam man duma wax du ngir beug lo neex xama ci yene joxam ci sunjo baag li nga yene wa dekk wa tuba
3: waaw
0: ak sa beug sunjo tay bo man imila tay da nga ma goor ngay man medd ngay wax medd sangam ci lay tam fa lay tambale tay
3: billahi ngay
0: man dama xam nit tarkal jere jeuf na ci nan taxaw rek nan taxaw rek jital yene yek pass pass dal ak dom ji
3: I am a man.
0: Mo jëme sakal wala baralé wala nga jëm ngiek fall xama dal du sori fofu ñu ko fay siar bax di siaré bokk yi ni baye xel yépp te keur ahmadou dëkk yi libo lu ko dal baye wuñu kenn baye wuñu fenn ñu ngi leen jaajeufal bax di leen massoso massel seen ciono ci barka señtu ba moment dal dëkk mom mi ngi ni ñoko gisando ñu nak ño fi yéwo li fi war ñoo ko fi def señ bi mom dekk mo amul isin amul geej waya da am lu dakk isin dakk geej muy barke barke señ tuba fi dox ku fi xey ko na li nga ñaan su jodde lako may am ñoo xam ñu ci dekk bi yow ci dekk bi abiyo mus ñu ko yegg ba bu ñu ko yegg no dem seen jëndi bagage ñewat dedet mus na do ak murumur musu gën dekk bi am jo xam sax seen gogu sax abiyo mus ñu ko yegg demunu fenn da seen adjo go faju ñu am ci dekk bi ñu ko may dekk bo xam lepp ko fa legi nak lepp daw jom fa legi mata taxaw ñaata dara entana ñom ci dekk bi ñaata dara entana mo fam ci dekk bi kenn xamnu tollu kenn xamnu tollu ñaata dara kon lolu am liggey la ñu ngi liggeel yalla bu baax mais lolu jana jappale len na li nga parana jappal dara yi hein lena nga jëm ci dara jo xam bala nga ci dara ja da nga tuddi yalla lena nga bëre wut am do nga diko yobbu wala nga war sét sa dom jëm ci dara sangam muna la bo da la ko yomal la bo wacce ci poste sangam tay bo jëmon tay dara seigne cheikhou nalo mu seigne mohammedon jobbe seigne cheikhou na mi ngi fi rek dara ma ngi fi rek dara seigne mohammedon jobbe fi joon bax dara bi waye tay bo digon ci radio tay jëm ci dara ja tay ji bala nga ma dem tay fune ni ko wori diga dem bidiku seydou nga kalaado ne medd sangam yaaru wiire lolou nak dang koy xam waye tax semaine bo jott xamugo la ngeen bu jeen ñaar jappanday baati bu waxamone li lu ko waral dekk bi rek dekk bi la na wara defal dekk bi ana waajal waaw waajal baye sama lo ñom ana wa code bi code dollar bi yeen ñom baye ay njaay dekk baangi ni de ñoko gisa do de dekk baangi ni de wax leen ci waye lu way xam nako ci wax yeen wa tuba nak genn leen keer yi ñu taxaw ci dekk bi nan tambali jëm deewon dekk bi dal dafa waram gi nga dekk bi kitabu nako cheikh ahmadou bamba billahi wa ta'ala nu mbeugul mel man na mel barka señ tuba ñaata ñu fi yewo nan di joxe xal na xal bi genn magal gaangi ni ñaata la berne magal gi li nak ser nay wa tuba ko jënd nagi wa tuba ko jënd nagi limi ser nak akatela jeex samne ci 11h nak amatu ci dekk bi nak amatu fi dafa ñor gannaaw bi nak yepp jeex ak gele mi mais nak deug la nak señ tuba mo lu digal lool magal gi nak jëf nañ ci nak señ jàna ko jox ndax ko ci magal gi mais na non baye xalé fi ko defé fi dafa magal gi
2: param bi lim laaj 8.6
0: ay ciow mu fete de mbam lobe nak lum jamar jamar du ko tess fay dox na jog taxaw mbam lobe lum jamar jamar du ko tess tess fay dox mbokk baye fal yi dekk bi ñeen ko denk yeen wal ka cheikh rahima fallam ci allah ci orma nga taxu orma ji ci digënté lepp lu mu mëngul dëkk bi lu fi neewut du fotam waye nan xolal dëkk bi mbéd yi signalé ko ñu ko signalé donto yeen defu leen ko signalé ko kilifa yi wax leen den ko den ko wax yeen du ngeen tok du ngeen jekki yeen nga jog dug dëkk bi di contrôler ah sama ko bay faali ay jox nan ko signalé nan ko wax ñom rek danaka doona na li seen imam wax non ñom do nga mëna nan ko di xol mbéd sangam té li sangam war na ko défar han teli mun songa ba daanu non ba ci dess yoy yi nepp xamni teli mom ay milliards defaloko ay millions defal ay milliards ko defal mais nan tambali dama ni wa koñ ya fukki dalaje quartier na ci koñ mu ndajale ku ci nek fexe ba am temeru juni fukki ñaata la fukki temeru juni ñaata la ablay sam han fukki temeru juni fukki demere juni ñaata la fukki dal ko ñu bo dem délégué ba délégué ka fa kan ci kalima fa nek tay am sam kan taxaw deug am sir suku taxaw kanen taxaw kanen taxaw kanen taxaw abdou jeng taxaw nu dajale ba am baye touba jaa taxaw ni kanti ma fa nek am dan ci am taxaw mbam lu mat ku nga gëna 500,000 tek fukki délégué ñaata la bako xolé hein
9: Jantibé
0: FM, Chenyar FM, Lergué FM. 5 millions, il faut que tu fasses ça. Il faut que 5 millions, c'est ça. C'est ça. Ah, mais c'est ça. Mais pourquoi c'est ça? Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses su boba li imam wax legi rek andi seni materan dik jappalanu mun ci bu doyul lu doli wat li la moy yefi man d'accord na man defa deug defa mbed sambedu koñ lama ci man sa jaay sama tosa bu ci wara manako jaay barka seigne jaral namako barka seigne allah mafal billahi barka seigne touba parce que man sama tobi seigne touba ko jox man yi terangi yep seigne touba manuko defal daw amunuko defal seigne touba tonam ko nu seigne touba du koy talibi seigne touba defal nuko dara lu tokolo xolam bolno ci bopam dedet xeyrul ko fenn gontul ko fenn dara sun bop la lek ciabu nin teud fu sedd solu sedd nu jox la cieur jox la wacc way fo yeg non lay wajaagi ni tolo do tous do dara lolou ko ko may seigne touba na ci deukam legi nak way difont lan la barke cheikh ahmadou bamba tay man sama do bi tay bu ci jaay walé man na ko mel jaay ko mako mom yon ko newu ci jaay ke deg lepp dugul ko ci liggey bi nga dekk bi defal rek dekk bi dal mom xolal na taru guddigi ma sha Allah lampe yaangi tak waye lampe tak ñaara bo ko deugmalé defal attention leng dug ci nox mom do gen nox mi wax sa boru keur amna to yo xam fa lan magalé ren yi nax taw bi jek taw mu jek taw ha magal ci aljuma je taw bo rek xolal mi ngi non dekk bo xam bu laye rek mo lay rek bu laye rek feñ lu ñu bëgg amna ndaje mo xam na ko ra def tay ab tour dal ko fa mu ngi lan ngi nox mi ngi ndox mi motax ke doxna gaay may len fi ni lolu magal touba new bi janna fam ndax lo programme bu new bi dikke lolu du soti mbed yi neexu la dem dekk bi neexu la dem kon yoy nañ ci baye xel fofu lañ wax ak yeen gina ci soñi di xaarani mbok ci 88628 1337 mbok bu bëgg bok ci jotaay bi bëgg andi xalaatam suti xalaat ci jotaay bi ndax it deglu gu baxna waye wote wanani li goona jaay dox deug lolu du deug waaw man fini ni bañuma kuma kontrol ak ko wed limay wax kum neex ko lo dugal ni li nga wax do ci deug waxal deuk baangi ni ki nga xam nak fa tarakallahu ab gomam la bañ ko ko laal bo la gomam problème waye deuk bi dal nga baye xal ci bu fekke maire bi lañ ci xaar barke cheikhul khadim dalu du jall maire bi defarul dar lañ defarul defu tous def man xamul fu def dar def ko fi dar la fiful luma xam man gis mako fi bu len di xaar dañi son lu wax na gaay na maire nan baye xati maire bi bëgg ko yenen maire yi gëna maire bi ay cadeau ko fi tek cadeau ko fi tek nuko neex lay doxati cadeau nan baye xal ci lolou def fi dara lolou mom na leer buñu leen xaar ci mbeddi ak tali bi ak dëkk bii barke Cheikhul Khadim dëkk bi lay gënata na leer Touba ci kanam ay jàmbar nanu waaye da leen ni jàppalewul jàppale ga moo des ginnaaw ñu nekk Touba xaaju joxatu ko xam ne joxatuma ci Touba kanam lànk naar joxatu ma sa ñaar téeméer ndax leen dem disee benn problème rek rewul ko waaye waaye ma ne xoole ko ñaan ñàkk ku jënd yaa moom ñikk boo ko xase ci alarme yaa ko toñ man Touba ci kanam mi wax ak yéen ni man mii man rojo laa yor da ci wax na leer ñu ko fondement ci la bokk fond talibi ñi ko jëkk fondement ci la bokk mba ci bokk yàgg na barke Serigne Touba ndaje mi dëkk ndaje xolal mi ndaje arrondissement Abdoulaye Mbaye Bekh taxaw yoon micro central bi dañu ma góor a jaay dagal ma génn ñaati mu do joxe ñaar téeméer Abdoulaye Mbaye Bekh fukki weer ak ñaar ngay dagg dagal dus moo la ma wax ma ne kon joxuma ko de te booba yor na ko joxuma ko laajuma ko waaye ma bëgg dibil booba maa lamb génn ñaari junne ñeen téeméer ñetti junne laa ko jox ndeel ma 3000 barke Serigne Touba ñetti junne laa ko jox ndeel ma 3000 mu ne ma nii la te 1000 franc laa génne wul mu ne góor a jaay téel si 1000 franc yi doo dagg ñaar téeméer fukki weer ak yar ngay dagg nga fay Serigne Thia defe na lu ko jar jar na ko mais ana booba ak léegi ñu mel na ci man dëggatuñ ci pare nañ ci te nag mi ngi dox de mais li ko doxal nañ xam lan la 1000 franc yi ni xeeb moo ko doxal gi nga 1000 franc yi waaye 1000 franc yi kenn daa xam na toll lan la mën nañ ci réew mi ah ñoom kon na leen signalé koñ yi waaye rek boo leen geddee ba leen fa yaa ngi gaañu ku gedd ku baax gaañu way ka ma ne Alhaji Cheikh Mbacke Cheikh Fane ku la gedd gaañu bu leen gedd woo leen proposé wax li ngi leen di wax lii leen bëggan am na nangam ak lii nu ci mën a jàppee mu leer ñëw seen matuwaay jàpp seen matuwaay nu ngi soññi sonu Coumba Diop Serigne Modou Ndiaye Baye Fall sunu waay sunu kolore gu yàgg ndaysaan fii ci Daaru Khoudous Mokhlasina sunu xarit la sunu soppee la ku yàgg ak nun ci depuis Serigne Khadim Gueye ba ca Serigne Mara Seck ca njàng mu njëkk ma nu ànd ak moom nu ngi nuy yóbbante ak nuyoo ko siyaaram bu bàyyeekoo ci soxna Coumba Diop Touba ca kanam jàmbaari Touba ca kanam di jàmbaar lool soxna mi si la jàmbaari l'islam Baye Fall Serigne Sohaye bu jàmbaar la soxna mi Cissé ne fële ca Touba Lansar jàmbaar la soxna Fama Fall Touba Njéemoun jàmbaar la waaye ku ci mel ni Adiaratou Ndaye Diop Gilaye ay jàmbaar lanu waaye Adiaratou Khoudia Thiane ñoom ñëpp fatara kalaw jàmbaar lanu nu ngi leen di siyaar baax di leen dokkal kon daal di nga xam ne dëkk baa ngi noonu Serigne baa ngi noonu penc maa ngi noonu mbedd yaa ngi noonu xalaat yaa ngi noonu xel nan xalaat nanu joxe nanu xalaat nu nag ñooy noppi nag di tekk di déglu ba xam fu ni mu jëg dëkk bi dëkk bi daal nan ci taxaw maire moom bu leen xaaree dund lijjantiku du leer gouvernement bi xam nu fu ñu jëm ban tooge ba léegi ay weranteeg ay ngaayo ko ngiroo ci la nekk di waxante ay jàpp ay baati boo jàppal fekk bàyyi fee rek dégg nga jamaa yoo sonko yooyu yëpp wóorul xam lu gën a gaaw jàpp ci Ahmadou Borom Diubaay ji barke Serigne Touba nañ jàpp ci Serigne Touba mi rek nañ jàpp ci Serigne Touba mi rek ma ne fekk président am naa président muy Serigne Touba muy président bi de moo ma de moo ma de ki nga xam du la sensé du la dàq du weddi du la war du la nax loo dof dof dof dof Serigne Touba du la nax loo niti niti niti niti niti mënu ko nax Serigne Touba kii daal mooy waa ji Ahmadou Borom Diam ji Serigne Cheikh Rafal daal nañ ci ngooy ak Serigne Diarra Sane Ndiaye saana fa bila dara ñu daan jëriñ ontak loolaa nge Serigne Touba ko fi yor lanu xiram jee mi xal waraa nag mooy ñaanal na ñëpp ku ñaanal ñëpp ba ñaana melantaan yi mbindaa fi lépp lu yàlla mbind Serigne Touba ñaanal la ay waay kee bëri yéen maa de kee ji waay moo bëri yéen maa ne nan jàpp ci moom te bàyyi welante beeg ngëroo beeg ngaayo bi taxaw ci dëkk bi bu fekkee ay jumaa ngi sonko ngeen di xaar naa bu sonko gañe de defar dëkk bi xol am ngeen problème barke yéen amu ngeen problème sax bàyyi léegi xamu leen seen bopp yéen wallahi xamu leen seen bopp bu ñu xamee seen bopp yooyu duñ ci dugg barke Serigne Touba bu ñu xamee seen bopp yooyu duñ ci jéem a dugg sax ak sa yooyu ndax yéen a programme ba samp fi ñaar ñii dàq kenn génn ko duggal ñii booba léegi lu fi lijjantiku ndéy mu daa gën a rëj ah dafa gën a jaxasoo pëccoqo bi kenn xamul lu muy nuru ah mel ni tuleeg màllee ku ngeen fi man ne xiixaa naka war na kii bu defee nangam defee na xol moo ngi ñëpp a yam amalee maroo de na leer bàyyi leen li ngeen di def nan taxaw suñu dëkk bii dëkk bi daal koo ci mën a xaar ku du Cheikh Amadou Bamba suñu ñëpp Cheikh Rafal bàyyi Elhadji Fall Seck Moussa Mbacke nàq sa bopp nan taxaw ci dëkk bii barke Serigne Touba mu ci taxul xam buntu kër Serigne Moustapha Mohamed tëdi boobu bàyyi koo jàgg Serigne Mbacke Madina diggante boobu moom dama yaakaar ni waaye na am naa ci yaakaar ndax ginnaaw ñu ngi defar kër
9: gi Serigne Mbacke lu ñu ko defar
0: yaakaar naa ñoom bàyyi Serigne Moustapha ñoom ñoom Serigne Ndiaye wilaaya ah duñ ko seetaan de déedéet ñoom Serigne ñoom Serigne Khadim Gueye ñoom moom boo programme moom am na lu ci jël moom matuwaay ndax foofu na fay baas dan lu xew fa la ne baas waaw bu dee màggal dara xulóo fa la ne baas màggal gu jëkk gi waaw fa la ne baas bu dee njàngam alxuraan xasina fa la ne baas bu dee leen ne fa la ne baas xaral gàmmu tey fa leen jëm moom moom yaakaar naa moom amaa ci xel ma doon amaa ci yaakaar moom amaa yaakaar ni dina baax tëli bi jaar diggante kër Serigne Mbacke Madina nag ke señ mbacke baw muy télé bu saw bobu romb ko señ tan xarilo dem ko señ xali télé bobu ri bobu nako ri gene fan ri bobu du señ mbacke ñu watan taji ko tuddu ko ne xama ay dom bonam fu dina xex yow ay dom la xama da señ mbacke mbacke fu jaar wala señ yusuf ñu mu fu jaaran tay ni mbedd mi ngi tuddu sa bay na tak ndax mbedd mo xam mom dana war ay sene ba fa jaar ak ay boyu xex ak ay mbandari yo xam jëmunu fenn ni warante auto yi daq yu ma xam na mom yakuna mom yakuna finis moy medd bi jaar ko sunu khalifa na rek genn ñu ci rom point bi waaw moy medd mom medd yi nan ko baye xal nan ci taxaw wa dekk bi way ay way ngir yalla ay way tema yo xu tema joy ngir lan joyal na medd bi joyal na dekk bi ahmadu mom mat na ci lepp way nu ñoo bëgg waye di mbokk kon fi lay wacce sama kaddu waxtu wa jotna may wax ni nanu ma ci jëf ci bamba ku jëful ci serigne bamba serigne saxay ma fa lamp bo faata bu takka sa tangé dugul ci bu bammel bu la borontu ba mag bammel nga mel ko may xani ku nek pexem waye ku nek paxam talibi lu sen pexé ah dekk ba ngi don goor ñay daan waxat la dé ah lu ci xalat xana pexé ci ta fexé ci te jëf ci wassalam
10: légi man ngeen ñoo top ci plateforme yi gëna siiw ci réew mi man ngeen ñoo sétane suñu page Facebook bi di jant bi tv mané bul ko yéxé dawal gaaw fekk ñu YouTube man nga def jant bi tv duggal gaaw ta nga abonné so abonné ba nopi bul faté bëss na colosse bi loli moy waral vidéo bu dugg nga mëna am notification bi indi nañ leen site internet man nga def jantbitv.com suñu ñetti radio yépp man nga ko déglu fofu mané su aduna di dox da ngay dox adak mom
11: Hamdallah mursidi dama wa dai wa mursidi sibai wa dawai
12: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang len di nuyu di len share ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit sen mbakku serigne abdou geyri dial ma fasiyene waxtan ak yeen nak waxtan wo xamne dana len amal njariñ bu baakha baax rawati nak gor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé gor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñen soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal leen lol ba nara tass seen keur motax ñu geussu garab gi indil leen ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo resultant bo xeye dello ci wat ko jël la nga joxe won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxe te radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréales mu bëgg faju ci garab réewum ñewal jël suñu garab gi ñuy woyé gor pir 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal dello ci wat ko jël la nga joxe won garab gogo na kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci soufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñewal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokal ma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am benn jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt ciir bi dina tollu na nga bëgg ta du am benn ngañ du am benn effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci souf étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal leen lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safara wu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci souf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hemorrhoid dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hemorrhoid ndax dañu xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak way amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34. Amna ñoo xamne dañoo amé hépatite B wala hépatite A. Hépatite yi nak bari na. Waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencer di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem teuf ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci suuf di commencer di jam di ko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru min bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi won ci 77 940

0: walé daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay daanel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu
1: 77 94 86 mako fa bayyi fu amul jamm dana fa joge ngir fekki jamm famu nek kon da fay am solo lol jamono bu nek rek ñuy waxtaan di soññante ak di denkante ak di fatlikonté yoon mi nga xamné ci lañ wara mëna jaar ngir am jamm ju sax dak law bawan ba yegg fepp kon soxna si ñu doon sakku ci yow rek ay cadeau yi jëm ci walu jamm baatu jamm ci radio Jant BFM ak Tiener FM soxna say batay dara bismillah
2: jeureujeuf wa Jant BFM ak Tiener FM ci cadeau jamm gi ngeen di laaj yalla no sa borom dole dimbali say rek batine li may jamm moy la ngay yene sa bop nga yene ko ñep lu bax li nga yene sa bop yene ko ñep soko defé rek di nga am jamm say rek batine lo yene sa bop lu bax lu yene sa bop yene ko ñep soko defé rek di nga am jamm aduna ka alakhirah lan leen gor gorlu ci jamm yalla te diko rafetal te diko selal te yene suñu bop lu bax yi diko yene bindef yep def lu bax wax lu bax yene lu bax moy li am jariñ kat jëf lu baax wax lu baax yene lu baax lepp nga ci jamm de dimbalante ngir yalla yeureumalante ngir yalla teralante ngir yalla sa bay daf lan wax ni fu ngeen fekk ku baax na ngeen ko def ni sama jëm ji bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli su ko amul dina leen baye ak li yalla def ci yeen waaw loolu dan wax fu ngeen fekk ku baax na ngeen ko def ni sama jëm ji bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli su ko amul dina leen baye ak li yalla def ci yeen di dimbalante ngir yalla di doxuk bok ngir yalla di len siar gaay baxi te yalla tax di len siar gaay baxi te yalla tax di siar bok yi di dem ci ñom ñu ñew ci yow ngir yalla na ñepp yi wax alhamdulillahi rabbil alamin ku xeyti na ko wax numu tutut na ko wax yett yoon ba lu ko upp numu tutut nga wax ya salam yett yoon bu ko uppe bax la sekem carton rek ya salam ya rabbil alamin ya salam ya rabbil alamin julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lol dal lay digal ñepp mom lay digal sam bop mom la lay digal soko defé jam rek ngay am aduna ak alakhirah
1: jerejeuf soxna saybata aydara mom seigne abdullah yaqin aydara ñu di la sante bu baax di la gëreum kon mbokk yi nonu ngeen ko déggé rek mu di batub jam ci jant bfm ak tiener fm soxna saybata aydara ñu andon ci ak mom mu yëkëti ay cadeau yu am solo lol ku nekk la nga yéné sa bop nga yéné ko sa morom ko gis nga jappé ko ni sa bop muy lu am solo lol bok ci li indi jam ju sax dak law bawan ba yegg fep yalla nañu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala defal ci barkep serigne touba cheikh ahmadou bamba khadim rasoul jere ngeen def
3: batu jam bi wote jappelenti ak wolontu and ak yaakar batu jam bi wote jappelenti ak wolontu and ak yaakar

0: ne yefte bole ko yene lolo moy ngir ma gene yefte bole ko yene
1: wada djune wada yefte bole ko yene lolo moy ngir ma yefte bole ko yene
0: ko dara djol ana ma ni solo ko ay ne

ati kon mi ngi non ak sonu Khadija bu ngay ci 88 b 628 337 la ñiata ko ba mu yatu si yaare mbollem bay boy yek yay boy ni jaay yek yim pañ yek rak yek mag ñek kef ko xamanteni ya ngi baye xero sa detel ha divisote la ngale de lumière ñi ngi lay bégué dara ko suñu bay bay bala jeng ak mbollem bay boy yep bay wuñu kenn xadim ya ngi ci dessar

0: Scusa. C'è? Katarfantuidile don si sa fantuid terestran satela kubaki manoko salamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Salam.
0: Serigne Cheikh Cissé talibé Serigne Sidi bu Serigne Abdoul Khadir mom Serigne Touba.
1: Waaw.
0: Ma ngi lay ziar bu wéré wér dilé bé.
1: Sono ndagum Allah djifalu.
0: Mom Cheikh Mamadou Bamba Khadim Rasoul.
1: Yalla na Allah djifalu ramo.
0: Allahumma amin ñi bokko. Ndaysan.
1: Konta na ci yow.
0: Wallahi ma gëna bé ci yow.
1: Kër altina da nga arar.
0: Wallahi dama gennon nak.
1: Da nga don ci yalla Ablaye
0: Diouf. Sono sore tout gis nga wa suñu jëru na fa nekkone def la am solo.
1: Wax nga deug wax nga
0: deug. Ndaysan.
1: Nga may ñu nak xet Ablaye Diouf na to di Kerkeran.
0: Serigne Abdoulaye Diouf na to di Kerkeran.
1: Ma ci siara wa jenn faaba.
0: Ndaysan.
1: Ak sama bay buuy bay bala jenn.
0: Deug la.
1: Ak bay may doofu ko.
0: Aha.
1: Ak suñu papa Touba doofu ci Diadio Mansour.
0: Ndaysan.
1: Ak mère Cheikh Mariste.
0: Deug la.
1: Waaw ma lay siara bu baax.
0: Delo na la ziar bu wéré wér.
1: Yalla na suñu borom may guddu fan ak wér gi
0: yaram. Allah ma min tan and ko ak yeen.
1: Bay bala jang mang koy ñaanal guddu fan ak wër gi yaram.
0: Bay bala jang ndaysan ku baax kek.
1: Waaw ñu siara ñep.
0: Ndaysan deug la.
1: Seigne Cheikh Mbakam Seigne Aliou yalla na yalla guddal lu fan.
0: Allah ma min ak yow kep ku ko wax.
1: Waaw xona nda ko ñu xaar Abdoulaye Diouf bi.
0: Inshallah rabbi na ñew legi ci kanam.
1: Ak dina nak def nga rar de.
0: Mbadu gis nga de dama xawona genn
1: tuti. Ablaye netu nanda da nga nekkon ci xew yi.
0: Ablaye kay mom xamna na xamona na bu toge ci antenne bi mom sama dar ju baax. Toñ rek lay def Ablaye rek te da wax na xam ngeen mom soxna yi mom seen programme moy xew yi ak ci di ngeente yek dem ak dik rek su ngeen len deggu ci yoy rek la ne ay xewu jamm la rek 88 628 337 la ku baax ki salam aleikum wa rahmatullah
2: na nga na ni morop
0: seigne massamba yow da ngay toñ
2: ye dama gis nga gaddu woli ci
0: ma gaddu moma jaaxal tegal sama ñaaru wus kay ngay wax bolé ci
2: waaw
0: nga na xamna ndang mi da dugg avion nak nima ko gisse ni
2: ndang da jël avion
0: ah bon voyage la warona bindal ko
2: ndayna
0: wal ba yang ci jamm wolis di koy voyage la xaar bo beug rek so ñewé ma jaala
2: waaw
0: ba yang ci jamm bu ba
2: rafet na la
0: ndaysan deug la jerejeuf
2: la ko yalla barke
0: allah ma amin jooba jooba
2: amin
0: yar balimin
2: yaa ci dem mom ngeen
0: deug la ndaysan pourtant sa waji dem mom la classe ci kaw beug mu bakkal ma seigne fallu
2: man de bay mom ñu ma bo na nga yobu ma ci waawan
0: yalla xamna na kon da ci am solo mom
2: aw ma seeti omar ba xam ci fu tooli
0: ton seeti omar yalla yow ma samba da nga gis de ndax te fi ne de seigne mustapha bi de ah seigne sambu wala fal bi mu bolé seigne touba ak seigne babakar mom la bolé no ñom
2: ñaar bo tegal ko omar
0: ndaysan jere jef job contane nañ ci yow
2: merci
0: beaucoup allah ma amin seigne massamba
3: cieñex fm teula

0: acca kon mi ngi nono wala faru sama mo do fa del mbacke bakko sona khadija bu ngay lañuy daal di andalu bi len ci bu mu joko gi sa su nek dañuy daal def ni baye cheikh cissé ma ngi ñew ci dafa fekkone ma bëgg Mohamed Mustapha Seck bakkal ma ci Cheikh Mamadou Fadel Mbacké
1: Cheikh Mamadou Fadel
0: ma samba job jëlal
1: Cheikh Mamadou
0: képp ko xamanteni soppé Cheikh Mamadou Fadel nga wala nga bëggé Mohamed Mustapha Seck wala nga bëggé jënt bi ak ci ñëram ñi ngi la ci nuyu bu baaxa baax
1: Fadi fole tejiko bana mo fal ngay fere kuma saibul kumara
0: aha
1: awlu fara ilu manam yaadul mom rawna mbole fi yaram ci walu gune

0: جل سرين فلو خليولا انا محمد المختار مالك يا شيخنا فالدنيا ممي في مي مجلا لولا كشف له
1: joxal lema ko soxna penda sek rak mohamadou mustapha sek mi ngi ci groupe soppe mang koy beug bu baakha baax mo soppe sona ndak and ligue sem modou fadel mbake ñi nga xamanté ñi ci diaspora bi diñu baye xel ñom ñep ñi ngi len di nuyu
0: falila falila
1: qatar 28 bi lay don 628 restaurant 7 la ku baax ki salam aleikum
2: salam
1: señ bi ñi ngi lay ziar mbam nga jamm bu baakha baax alhamdullilah seigne pap tubu mom seigne sedjo mon so seigne pap gën na la deg nak mbam nga jamm bu baakha baax alhamdullilah sant sun doom bu baakha baax ablaye kay mon xamoo bet mo ne man la fi nekké ablaye mom ni rek lañ koy baye man ablaye lu mu konté sama takusan bi sax ak ko jox ndigal pour mu gont la xamul abla nak nekata gontu ci takusan jam li nek fi di san xer borom rek la ci djublu ni ñi ngi lay delo ziar bu wéré wér bobu de ma nga nekkon man ci côté mbour da jaaron na mbour ba genn rom na gina mbour dal ndaysan deug la ndaysan deug la
2: jaara baye dal la
1: ndaysan di sakku serigne djiri drame jerejeuf serigne pap ayo jajeufal nañ ko baakha baax serigne pap ciub la mom serigne cheikh diaw man soor ñing koy ndokkel diko jox waccu wayam man de len mom xamna ko ci ndax serigne cheikh aliou mi ngi may deg legi dal rojo bu lugo lañuy wut bu ko def bu mbour rojo mbour ndax lugo amna tayi su fekkonté mbour amna rojo suma démé bu ngont joté ma mëna dem ci rojo ba gont kenn xam fuma dem abla do fi dara tok di ma sa nexé
0: lawla ka xefalu
1: nga fi dama don bañ mu ramo mo poson ko
0: lawla ka ipallu lo wax borom duuga gogo def de la way djibo
3: alu diwa demolo ya
1: ka 428 di lay don 628 restaurant 7 la ku bax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum assalam day tala barikatu
1: ma ngi lay nuyu bay boy
2: za sam badia
1: bayan masar gina la deg
2: wa dañu deg deg ñu deg
1: ana wa ngeen sar ba ñu ci jam
2: duguna way neko fon
1: deug la ndaysan
2: abdou sama bani ko
1: wallahi werna
2: mu ngi togn rek
1: bla de non rek la fi nek mom dal
2: waaw ja
1: sarana wa keer gi
2: sant yalla
1: baax ngi jamm bu baakha baax
2: ma ngi jamm rek
1: ñi ngi sant yalla baax
2: yalla yalla doli
1: allah ma amin
2: yalla doli
1: amin ya rabbal alamin
4: cheñer fm
2: parce que ligue bi
1: amin
2: dafa len lo ci barke
1: Allah ma amin amin ya rabbal alamin
2: contane non lol ci
1: wallahi wallahi ma la gëna bekk
2: contane non lol mo fa ci bi
1: ndeysa
2: yalla ñu dina len gëna señ ci ba
1: Allah ma amin
2: yaar ñu dox bi yépp na ak dox xali bi
1: ndeysa
2: bayyi wuñu kenn
1: wallahi rafana
2: ñu dina ko ñu taxa di ko ñaan ndax ya ndey wër
1: amin ya rabbal
2: yalla may ko jëmi reata tan yaru ande ko gëri ñaan
1: ay wa amin way
2: ci radio yi di ci tambak ali seigneur bi da tanu yi
1: amin ya ba amin
2: ci radio seigne dakay gay ci daru gay
1: seigne
2: atam tam tam tam ay ali ngeen mak draage
1: aha
2: seigne sar mak draage
1: aha
2: ak seigne bi mak mak mbugen
1: deug la
2: di ci yaa ba mo di gën ci la
1: aha
2: ci yaa ba bay bay gën
1: ndaysan
2: di ci yaa neuf ci mo di on a santa di wa gën
1: deug la
2: yaa bay ba ci bi mo mak gën bay
1: aha
2: di ci yaa ba wa ak yaa di gën mo ma dal sa
1: ndaysan
2: ngi ba ci bay tam ba gën
1: aha
2: di ci yaa wa ngën sa
1: ndaysan
2: di ci ngën bay sa tu na ka ci ngi ñanam yaa di tan li wër
1: amen ndaysan Allah amen
2: yalla yalla def ñu jamm ci yeen
1: amen tay sun borom yagal la fi lool ndaysan amen
2: yalla yalla def ñu jamm
1: amen amen yar baara jere jef sar contane nañ jere jef bay boy jere jef
3: bay boy gan giri dal fi khallam ko fal borom gawan ni jël borom je khallam ko fal Amadou Fall tayay ñay lampu ba
1: suñu bay bay yeen ma sar ci diwanu ngeen sar la ci ente ngeerum daal nakoy ñeel ñong koy jëfël bu baax diko ñaanal jamm ak tawfiq
3: Amadou Fall
1: bay bay Modou Jerisalem diko nuyu bu baax diko ñaanal jamm ak tawfiq bay ma sambalo keur Modou Binta baam di sall keur Seigne Fall go ci luga mu ñong koy bëgg bu baaxa baax
3: Fall
1: di nuyu Seigne Mbacké Cissé ci sé keur Modou Ndaw ma ci yonna ndjay ci diwanu luga
3: ba
1: Seigne Cheno ndjay ci diwanu Italie di nuyu mbolam wa sam jakké ndjere yépp
3: Fall
1: bay ma ndjay Diouf ma nga fa di ñu baye xel ma nga fekk suñu bay bay Fall Diop Cheikh Kebe diwanu Gédé Babacar Bey Seigne Kossofa ñom ñep ñinga fa di ñu baye xel bay Nass Diagne mom Serigne Modou Fadel Mbacké da di ñu ndokel bay mom Diop borom darab la bay Talé Rebina Ladji Sar bay Sadekh Ndjay mi ngi fa ci Konni su Bella bay bay Dam Lo mi ngi fa ci diwanu Bombali mo ne di ziaré mbollem kep ko xamanteni ya nga dëkk ci Bombali ya nga dëkk fa ci Ndioka wa ñap na dundeen ma sa faté wa di ñu bu baaxa baax ñi nga xamanteni ñi ngi fofu ci diwan ndok ko carrière momi ñongi len di bëggé pa pof di momi tam njabatu Serigne Ahmadou Mbacké ga tayji lañuy amal bis wacce Kamil ñaan Serigne Barre mi wote wajurum wa yalla ko suñu borom katanal ta sam ko fi yagal ko wajurum wu jigen
3: ak
1: rakam Serigne Khadim ak mbolam njabatu Serigne Ahmadou Mbacké gep
3: mami Serigne Cheikhou Bawor Fall ampo bal borom dawa hiru jël
1: ci kon Mohamedou Mustapha Seck la ñaanaloon jamono yi ma ngay yëkëti kaddom Serigne Abdoul Hadj Diouf na todd kër kraan mom lañu daal di sété

0: Serigne Cheikh Cissé fof ci diwanu Baghdane mo fi jaar ba ko degg. Ñi ñi ndokkel gërem jajjefal mbolem suñu baye boy yépp ndokkel nañ leen. Serigne Khadim na nga fexé bu bul génné sa bop ci baye rek bu dé baye Khadim Sar nga tuddu dénga. Ya nga ci biir. Baye Serigne Diagne ci mes rek Mame Balla baye Sam borom an borom Sam fofu ñing koy béggé.
1: Khairul anbiya'i
0: Sinna ni waxon baye mbey lo rek kenn ku ne nga dinañ Abdoulaye Samb kerek toñim la fa toñ waye baye Mame Diop dinañ cielle ci rek bi sinna nak tay bu fekkone man ma da ci kaw kenn day commencer suma duggé rek lay ñew na man dak bama nako amuna man dak baye toñ mu gis na na day jeng mais amul problème man sama baye boy yaangi fi ñoma fi nekkal ndaysan baye mohammed mbaw diwanu mbacke maangi lay nuyu baye mustapha mbaw fofu ci diwanu lugo lo serigne sambou dina ñew waye buñu paré serigne pap ci bu mo dina ñew ke dina ñew mom tam inshallah rabbi serigne jili drame ci yees bu tarxé ak baye mriane massar ci ngensar

0: 88 628 37
1: la ku barke. Salam aleikum wa rahmatullah.
2: Wa alaykum salam.
1: Ñi ngi lay ziar
2: ziar wer
1: señ mbacke ma yang si jamm bu baakha baax
2: de yalla bo
1: ana wa keur sa ko ki job
2: ñi jamm baax
1: alhamdullilah
2: amna solo de
1: ndaysan alhamdullilah
2: ziar ñu ci da jaar
1: deug la ndaysan
2: bayan mo mom
1: bayan ma sar waaw
2: ziar ñeb lay sam
1: deug la ndaysan
2: xarim tok ziar ma mbal ñoon
1: deug la
2: sama yaa ci façon la gey ak ci garlo
1: Mhm.
2: Ba ma jallo.
1: Ndaysan.
2: Sa jallim jay.
1: Deug la.
2: Deug la am fi.
1: Aha.
2: Yar bay mo rujeri ci la.
1: Bay mo rujeri waw.
2: Waw bay mo suwa mbaw.
1: Aha.
2: Bay mbattri.
1: Ndaysan.
2: Yar bay am di jallo.
1: Aha.
2: Yar bay Ousmane jay.
1: Mhm.
2: Yar soono nokay fal.
1: Deug la.
2: Ay yar bay Sidi Mbou.
1: Bay Sidi Mbou keur kab.
2: Bay dam maram.
1: Bay dam maram jay.
2: Fon yaay ndi groupe bi.
1: Waw.
2: Fon aji sal.
1: Ndaysan deug la.
2: Ni yawe mi dia
1: mu je kraale
2: mu je kraale
1: ndaysan
2: ni ziar ñep rek
1: wallahi rafetna contane na di sen
2: baye ziar ñu ndjay
1: yalla xamna ko xamna mi ngi lay deg jere jef job contane na ndaysan.

kër sa señ mbacké job la ci kër sa koku job ñong koy nuy bu baaxa baax way wa kër manta sa yépp ñi ngi leen di bégé ndokkel gërëm jaajeufal bu baaxa baax wa yabatul job wa njambaane ak wa kër dam wa kër sulay duñ leen massa faté wa kër ali fall suñu bay bay sulay jama nga fa bay cheikh jami ngi njambaane

0: acu ko ñu xaal ko mo mbokk mo mbote ci 88 628 restaurant satela batu jambe kaddu mak ñi radio bi wota jam ak jappalante wulantu ganda yakar ñaan ci cheikh modoul mustapha fadlu lo yal nañu ko yalla fayal ta yagal fi serigne djili mbake gudd fan ak wer ku baax ki assalam alaykum wa rahmatullah mbokk mi bismillah waaw
1: banare
0: xamna na bay mam yow mom
1: mané fay
0: ya ñew ni
1: waaw
0: kon baana leg ablaye num fi nekk won nak
1: ah ablaye kay mom ñu neex rek
0: ah kon baxna kay deg na le
1: ñen kal mom lay bëgg wutal ab ñaarel na ngol
0: nga ne
1: ñen kal mom gën
0: ah yatu tapar gare na la fekk fofu yatu tapar
1: bo ñu ngi dekk umu jorla
0: bay ma
1: no jaram ñaarel ngol
0: ta de lima mëna war moy so paré su fekke ben buntu keur nga am bu fa ben père nekk rek da nga na xaral len ma père mi waye yow do jaar ci buntu keur gi di dakar rong ben
1: ma neex la jaar
0: wa legi me wutal ñu la wutal ñu la wëral buntu keur gi yow bu ci bolé sa
1: wa ma ngi koy ci yaara ba
2: ci ñeñ
0: FM
1: da na am kenn ngon dem
0: ha
1: wa ñu ngi taw ba yépp
0: ah baxna
1: man da la
0: bal na la jaar
1: ba may lo
0: deug la
1: wa ma taal ka
0: aha
1: ba gor gor
0: ñepp ñu ko deg insala
1: pap ci bo
0: ak pap ci bo waaw
1: na ko
0: mi ngi lay deg nga ko legui ni
1: kay
0: ah
1: ma ngi ñepp ak ci da mom
0: ndaysan ba ma ndjay mi ngi lay nuyu ba ma ndjay ndjay
3: ba ma ndjay ndjay dang fa demon
0: nuyu na la moy moma yandul tay ñu and ba ci radio bi ndaysan
3: ah ma ngi gëné ci sax
0: la ñu la sakk wala la tan ko wa day mag rek
3: waxon nako ko
0: wax nako dama nako demal ba lek
3: wa bax na
0: mom yoni mu ci ben
3: ba ma ngay da ba
0: ke bax kay la ndaysan
3: amin
0: jere jef jere jef
3: ben mo ngi nan ñaaral ngon
0: ah wa baxna ya nga ben nga ko yatam taxaw di la xaa lolu mom
3: duma
0: ci debal man kay tuñu ma yow yaay ndebal ablaye lim fi wax rek wa man lepp wax na waaw ablaye mom lim wax lepp deg nako
3: am nako baye ganaram lay wure ci dama baye mom ka waxul bima yenn
0: wa leg wa ablaye mom waxul dara xamna am na ñatt ñu dugg bolu mak ablaye

Señ ma Samba Diop Daru Karim mo fi jaaroon sakko daal dina ma joxal mako Seydina Omar Dieye ci diwanu yeesi ak mbolam talibé Cheikh yi kon accu mi ngi nonu Serigne Sambu lañuy andal ma nga ci xassi dek Serigne Didi Gok Serigne Touba Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul wala ka mbindum Serigne Babacar Sy dila am solo ma sha Allah ci yaatal ba makoy jox Ababakar Batuwar mbolam talibé Cheikh wa di ci nuyu xassi de Serigne Didi wax lu ray yep way sama do mam Khadim daf koy bégué ba Cheikh Niang ma ngi lay ndoké dila jox sa waccu wa di ziaré mbolam wa kër gi soxna mbaye suñu tante ma ngi koy nuyu bu baakha ba soñe wé ji suñu rakki bop ji ande ba téré ci 88 dilay don 628 37 la baye mam djob ci daru habra di ko ndokel ma nga fa fego suñu baye ba aliou ndiay ak baye bamba ndiay soxna khadiwa dum mom cheikh mustapha al karim soxna mbien dal yow wutal kula karal bunti baye mam yep rek nga tok ci garabuk attega di ko xaar

bayan masar ngeen sar jeural serigne bounama mbay poulay mang ko ci bege ak mbolam kurel xassade yep di len jajeufal di ziar mbolam jema ñi nga xamne ñi ci jumaa touba

kon bu baakha bax dama ci ziar Mohamed Mustapha Niass diko ci begade begay ko lo hospital xeya wa di ci ndokal kep ko xamanteni yaang fofu ci jumaaji comme nima ko xeye baye bass serigne abdul baakha gay fofu ci diwaru tend baye bass gay serigne jilukhuma barabu serigne abdul khadir mbake baye gorakan alcorane mi ngi fofu ci diwanu barabu serigne murtala mbake yalla wa lu kamel yep ñing ko ci bege wa di nuy serigne cheikh diane ci ke serigne manjay jong wa nu ñu nuy baye alassi ndjay borom touba ci karam ay mod wa di ci keparu serigne mod fadel mbake ga babo sen mi ngi fo ci ke serigne mod fadel di ñu baye xel ak mbolam jëmone ñi nga xamne ñi ngi fo ci diwanu jumaaji di ñu baye xel ñep ñi ngi leen di bege suñu baye baye abdou diom nga ci barabu serigne touba bi baye tala jeng mi ngi ci barabu cheikh modul mustapha al karim ba ñi ngi koy nuy bu baakha ba di ko jox waccu way andey batere ci 88 bi lay don 628 restaurant 7 la

0: Batu jamu diwate jamkren di aku ulung tuku pantek jaga. Batu jamu diwate jamkren di aku ulung tuku pantek jaga.
1: Jantu biasa, jantu biasa, jantu biasa, jantu biasa.
0: Katrol Kipas
1: Jantu biasa.
2: Ni xam ak ba tere ci 88 bi la doon 628 307 la suñu bay bay pap ci am ñu ko ci nuyu bay ñogu ci am ñom ñep jaajeufal na leen bu baaxa baax ak mbolam suñu mag yi bay xel suñu bay boy yi di leen ma sa faté ñi ngi leen di ndokkel andé ba tere ci 88 628 307 la radio bi leen ni bëgg ci wala fal ci kuru la mbinu mag ñi bañi xassa serigne touba seydou bamba khadim nga sol ma dess wa na leen radio bi leen ni bëggal ci du leen buggal deg deg bi neex ci nepp ci saral xol jant bi ke ci neeram ci cadeau gi sonna ndak jël mom seydou fadel mbake askal wi ñu di leen nuy bu baax baax di leen jox seen waccu way ande ba tay ci 88 628 307 la ñata ko mu yaatu jotay mbekté baangi non bay samba numéro 2 serigne dam jele wuyo bay cheikh jañu bay nas alar bay serigne fallu ji ñu ngi koy bégué
0: la wadra peut solidarité de les soudan
2: ñu bay bay bege kurules bi taraxé bayam ma sar ngeen sar lañ ci daldi bégel ma di ci ni ndokkel gërem kep ko xamné yaang fi ci Touba Play di ko baye xel Serigne Modou Lota Dia diwanu gédé momi daf koy bégé ñing ko ci nuy bu baaxa baax Serigne Bay Bé ko ni su gédé momi ma ngi ko ci bégé bu baaxa baax damane yekep ko xamanteni yaangi yor sa dolli wala sa jukki jappal ni ñi ngi la ci ziaré wala nga yor sa course nek ci sallallahu

mbacke lo mo ndaw ma ngi la ci bege serigne salih jaw xel dem ci mom ang bo wana bo ji yep ñi ngi len ci ndokke ñu ñaan serigne mustapha mbacke mohammed mu yag fi te wer wa daira ibal khadim yep fu ñu meena ñi ngi len di bege ziyara sabah khalat ba mustapha basirulo ma ngi lay bege serigne ahmadou ndjay ngi

0: 428 bi lay doon 628 337 la ku baax ki salaamaaleykum wa rahmatulah Serigne Goro Diop Jannatul Mahwa ñi ngi lay delo ziar bu wéré wér ndeysaan ana sonna nday baye mam diop waw ndeysaan baye mbaylo Seigne Modou Fallo ñi ngi lay di non da jëm Seigne Fallo jere jëf
1: ak wala wa groupe bi ñi
0: rek wala rafet na Seigne Goro
1: da tourner ci groupe bi ma ngi lay
0: ndaysan
1: yaare Omar Gueye
0: ndaysan
1: yaay di ma ngi kay da da la jëf
0: waaw
1: ak kepp di nga radio rek
0: wala lolu rafet na
1: ngay café
0: ndaysan
1: maté wu ma ko
0: deug la
1: Abdoulaye Sam lo ak Mam Khadi so
0: ndaysan
1: Mustafa ko de mam di arage sindi ak lay dal lañ mam dal lañ di won
0: deysan
1: ahmadou kebe
0: deug la
1: ahmadou jang
0: sa
1: soxna gay ak kepp yëngte
0: la
1: radio rek
0: deysan adim
1: ñay ak mustafa ñat
0: deug la wala rafet na ndaysan ci rapport bi mum serigne jeure job bu jannatul mahwa monoko amati na solo man ko nuyu ma sona nday ngom madame job

0: amna ku ma jox ma ndarga ci kër ga no waxuma ko no man ci bopam nak bu boba yow nga téy sa bop nga ñew ñu tayti tay mbir mu dëñ ci jëm ak salam
1: ay ca mbokk mi ngi nonu kon képp ko xamanteni yaangi ci ay jafé jafé bo genn dal ci benen waye na saytu nako ba xol ba xamni liggéey mo lako def kala ko liggéey amana da ko liggéey zulman yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fétis lay doon wala muy jatt wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mën di doon jeexital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudel la ak ñanga nekkal yaq sa alal wala yaq sa yaram wala yaq sa xel wala wulbeuti sa lum mëna doon ngay gën di dendu ginaaw di nekk ci jafé jafé damay japp ni liggéey bobu du liggéey bu baax serigne bi neena bo ñëwé bu mu sét ko ba xamni liggéey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak woko ci 78 431 77 84 kuko ci wo rek ci katunu suñ borom dang ko jot mom serigne modou ndjay serigne bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yeggagul ni liggey nañ ko wala mu ragal ab liggey wala ñew na ba nga dindil ko liggey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
0: waaw loolu lepp am nañ ci bo xamni sax sagat bo xamni ci bopam sarul sama tamp bobu boko bëggé sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam samp bobu kër goko sango kër gogu day tass yaangi deg al bobu it boko koy sango nit kula train day rar dekk bi liggéey bobu ñima koy liggéeyal Dakar sax tour kep bo xamni amo auto ba amo auto bu la mëna génné fi auto bo xamni yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxé dama la wax né talal ta auto ba dem bu ci al bi ci bopam bo xamni kën du la gis ci gudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal ta auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci sa yaram yaratu ngay tit lo xamni loxo moko def mba khatim moko def mba sheikh moko def mba liggéey moko def mba loxo liggéey bu ñu xamni dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamni dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggéey bo xamni ci bopam nit moko defon ci lek ci bopam bala muy joge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu nekké ne ci bitel la ko def du ko indi ci pour nga tandoxu naan bala muy activité bi da jek jek daanu ci suuf toj bu kassara lay doon ci yow de nga lolu mu nekkone da la ko keppal fofu tegal fofu sa reer ci sa neegam bala nga ak ci bopam mus man na jaar ci palanteer bi ci bopam bo tour reer bobu kara nga xam nga ne fofu ken amul fi am bo yore ci sété ci bopam benen ci sété dendak yow jaakarlo ak yow bu ga yax ta ci sété ci carton yi safaram amna fi
1: te acca mbokk mi ngi non deng ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju te it fagu sa bop bala dara di la elewtiku ngay doora jog di outi kulok ci dimbali danaka donut lu gën motax it kep ko xamanteni bëgg nga mucc ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexé la wala aji iñan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karange gu ma sekk ci carton suñ borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kep ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanti 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bare ngi ñuy deg amana ñi ngi tit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi deggo wuñu njabot gi jubo wuñu njabot gi duñu laalé kenn di ci yërem sa morom kenn du ci dimbali sa morom
2: alhamdullilah
1: légui nak seigne modou way jur wo xolam neexul te bu sañon njabotam yépp benno dego ku nek top ka nga wara top ñu yërmante ta jappalante kër gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
0: kër gu bari ciow tawar nañ ci waxtan tak tour limay wax tak tour lolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj kër dama la wax na tak tour dañ koy safara kër do wax na tak tour dañ koy tampo ndañ njabot bu dégante wut pexem amna fi njabot bu nangul topante pexem amna fi ay soxna yu andut té nop amnañ fi té sagat amna fi de nga dama la wax na ci bopam lolou lepp luma ci upp rek nekul lo xamne ci bopam dañuy waxtan bu jibo rek nga may ma ay fan ma jox la air bi ngay ñew bala nga ñew ta liggey par na nekul lo xamne xey xey rek nga ne dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tay mu par dedet man duma doxé nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow ya borom kër gi say kër to ta kër anduñu ma xol ta puwa borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor puwa kër gi ma la liggeyal ta liggey bu par def ko ci kër ga bul tita dara ndax dama la wax na ci bopam amna ñu xamna ci bopam da nga te buntu kër bu paré bu guddé am ño xamna xamoo ruñ ci kër gi deku ci kër gi ñew fi ñew di la fi tan ay bagage yo xamna moy lolu ñaaralu ci op nak dañ la am ño xamna dañuy ñextane li ci op tap ay mbir rab ñokoy def ndax rab dafa nek lo xamna dafa yaatu ci aduna bi fuñ tolli ni di yakal ni ci bopam di yak yo xamna ci bopam amu tek nit ki do xamna ci bopam lu muy defat ci aduna sax dootu ko tey
1: mais seigne modou ak dekk bi ñi ci wax ci rap nan rap di ci fajj te nit ñi rap di leen gëna galan koor rap di leen gëna indi ak ñi xam sax ñom ñoy kérél nit ki rap
0: ci bopam dafa lu muy laxaso ci nit ci bopam dafa bari laal wax ci bopam nit rap da ngay xey wara liggéey sax rap tey la rap da ngay xey wara liggéey sax mu tek la ci galan koor yo xamna ci bopam nit ñi ñep dañ ñew tim la ko dara dula ci dal dara dula ci fek rab dalay galankor yow te bop ngay genn sel te genn sa nek da nga jek jek woñe ko wat lolu lepp rab da ko tek ci nit ki rab dalay xey mu indi la problème yo xamne ci bop do xam pumu teggu te bop gon rab da ngay yor nit ci bop nan la man luma yor dama yaakar mu tass mba luma liñ ma nit deg ñu ko digewon lolu lepp duma ko jot lolu rab da koy def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexantalu rab manuma ko expliquer lepp nak kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yaqal facture gudeek becc ñewal
1: kimi yaqal alalam kimi yaqal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamne dakoy deudele ak njabotam ki nga xamne tay mom dako mam lu mu yaakar rek rab yaqal ko ak ki nga xamne tay sante bu mu tambali duko agale ak ki nga xamne tay mom xamul sax ndax rab mokay yaqal wala lenen mokay yaqal
0: rab ti bopam degol mala wax man la taklo xele bo xamne ti jigen bo xamne ci bopam yaak mom de nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolel ak jigen go xamne ci bopam yaang koy mu ngi lay sel ko du ngeen man la am dom yaak mom mba mu baxuna ci bopam mba mu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam dom bu jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo dom bu gor xam nga yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benn nek xam nga tank xamoko jaxandu fa gawa am dom de faaw nga sayti ko bo xamne rawanu jigen bi ni la jëm rawanu ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko sayti ko jëm ko leen ko safar bo boole leen seen rawan manana ko leen ben to lolu meuna am seen digënté ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax na man dama ñaan pour am dom man dama ñaan pour am tout tank bo legi man mo fexé bo am dom mom meuna la fay jëkki bay bu dem takat keneen koku non la koy defat bu tay
1: kon ku jëkër jafé
0: bu jëkër jafé ku ñëwé ci bopam lolu tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xele yu jigen yu bari yu gatt yi ni lu ci op lepp ay far rab lañ yor
1: le ku gor ku jabar jafé it gaay célibataire yu gor yi
0: bo tay rek rab da ci la xat wentaji ndax da ngay gis ko xamne ci bopam na la leer na yor na xalisam bo mo tek mu dem fe waxan ak xele bu jigen bo xele bu jigen bu bokk ko takale bu jigen bu wan ko ginaaw mu wax xel bu jigen bu wan ko ginaaw ak bari yak fa xal tam lepp ko do dara manatu fa sorti lolou ko yomba def rek ay galan ko rab da ko yow dama def mba nit ko xamne ñu lako fe wala fi mba mu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xel bi ci bopam xel bi meuna bok de yaaji bañ mba xel bi meuna bok baaji bañ mba xel bi meuna bok ni jam bañ gon lolou lepp ci pexe rab lay bok ñaare ndax buñ ko sayte ci bopam leer na seen fami lepp nga gennul ñuko gennul yaaji genni baayu ke nga gennu baayu ki genni baayu ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkorango bi ci carton yalla luñu ci wax rek bi soobu yalla buñ la wax ni tak na fa am rek par ko day am ci carton yalla
1: ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaay yu jigen yi mbaay yow mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngeen na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko tay xamoo lan mo tax seen digënté mënuta neex su ngeen digënté mu neex lool bu ngeen gisanté nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 seigne modou damay ñëw nak ci li nga xamni tay dëkk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nekk dañoo joggé woon ci ay xew élection amoon na passé na nguur gu bes am na coow yi bari na wax yi bari na am na ay dossier ñi ñuy convoqué ñi ñu convoqué gul ñi bañ ku leen convoqué ñi luubal ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
0: lolu sa warna ci waxtan ndax na am ñu bari yo xamni ñu may deglu am na xamni ma ngi jox la deg ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi luma ci tontu kep ko xamne deg na émission bi ñu waxtan ci bo dego ndax lolu waxtan tu tudal la ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jëlé lo xamne nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci am ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay dom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawan ci bopam ay liggéey rawan jigéen liggéey ni ci bopam dañuy dugtal digënté ak ñoo yu nga xamne ñoo la wara tétti buñ fexé yon ti gudi lañ wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam farab bi danti bu nekké ne bëcëk la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sawarna ci waxtan bo xamne ci bopam bu jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñima ci son dañ na ci son boston bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek buma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woot ma won bu bëtt tamay japp
1: ci yoy la
0: ma la wax lolu bañ na ko bo tonu xam nga
1: man modou kilifa yi nga xamni tay ji fiñu tani dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogale ma waye dana ci xous ngir ñi ñi deglu kilifa yi nga xamni tay ji seen dossier xam nañ ni bu genné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seen wax mom mujjuna sen
0: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël ciow bi rek mën nañ ko fay lañ la
1: wax ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour
0: bo tay
1: bo fay nga seeni wax ba paré te bëggu ñu
0: bo tay rek bo bëggé loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñewal ñu fël la ko rek loolu la ngay wax ku ci bëgg lo xamné ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëti yit amna fi
1: wa ñi xëccio nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu seigne modou ak jongante waye yit ci biir jongante bi dañuy sannante ay missile di xéxante di sëfënte di defante lu nekk
0: wa président sax bu suma la sañu mën na la ko wax kalang kalang yi ni nek ni man la ko tegal buñ tol ni man la ko tegal de ni comme ni ma la waxone ci bi passé ni man la waxat ci bi ni ñewat ni duñ mu sax man la dutal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man la ko wax wax
1: gaay dañ
0: ta don wax
1: dañ lay setti wala
0: dañ ma setti kum mën ta don bu
1: nek dañ la setti
0: bo ma xam nga lu tax ma jangat lolu lepp seen liste bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawane gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté khurdu yaangi deg am nañu xamne mën nañu am ciow lolou lolou ko duñ ko jot bu ne bu ci wara djublu ko ciat yakal len de nga
1: simou pongal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bu def li bu def li damal genn sarax sangam
0: mo pongal bobu ci bopam lolou mom mo yakal bopam mu ngi may deggi bu ma deggi dina xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
1: mu ngi ken deggatu
0: wa kay jeexna tak ko tak affaire wi ci bopam ni
1: ba setti wat na
0: no dafa ñëmé wona mëna mëna ko hey bu ma wax dara nek ma waxon lima la waxon ci bopam boko saytone top ko si won na lol nda gis nga ko chat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yeen nak di nga di bëgg nak tak tour ku leen di tojal ay yaako man bokku ma ci non doxewuma nonu
1: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinjil la mbokk yi kep ko xamanteni amana yaangi ci xat ak ay jafé nga bëgg na ku la ci dimbali ba mbir mi sedd guyu budé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mën na la dimbali mu sedd waye na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom do ci nangu kenn ku togn kenn waye mën na fexé ba jam ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu diis la nak jokkol ak mom rek ci carton suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 78 431 77 84 képp ku ko ci woo rek inshallah ci kàttanu suñu borom da nga mën a jokkoo ak moom sëñ Modou nag damay dellusiwaat ci tey boros nga ko sànq waaye dafa bari lu muy dal ay nit mu doon sutura doon kersa di tax kër yu bari di tas kii takk soxna sëy ak moom ay at mënuñoo am doom jigéen jii sëy ci kër di taxaw te moom xamul lan moo koy taxawlu wala mu am doom ba pare taxawaat lu yàgg
0: moma gënal li nga may wax lu nga may laaj ci loolu lépp de na li nga wax ni ci boppam képp koo xam ne am nga soxna nga jékki-jékki soxna si nga dem ba ci diggante bi rek mu jékki-jékki war bug caa dugg ñëwal képp koo xam ne tak nga xale bu góor xale bu jigéen bu amante far bu dem ba bugg ko won ginnaaw na ñëw ndax ñaare ci boppam loolu nit day tollu fee gis seen diggante mu ratax muy yàq seen diggante da ngay tollu foo xam ne ci boppam li liggéey moo koy def dafa am loo xam ne ci boppam rab moo koy def dafa am loo xam ne ci boppam nag seen rawan ak seen rawan ñoo koy def yaa ngi dégg nit raawanam ci boppam tànk li muy def nii ci boppam tànk saytoo ko ba xam ko mënoo ko wax len ndel dama la wax ne misaal ma ne boppam boo ma junjalee man daal damaa def nii nag bay mag sama bopp bay mag sa bopp rek yaa ngi dégg ndax mbiru raawan ci boppam amul lu mën do yàqal nit sa raawan bu bëggee lii saytuwoo ko defoo ko ci jafe-jafe rek ngay dëkkee loo bokk ko mu gént yow sa raawan bu day dugg sa digganteeg moom gon rawan dafa am loo xam ne dafa nekk ci ngeneel ci nit ci première nit rawanam la boo xëyee suba teel rawan moo lay yeewi boo ubbee booy nelaw ba dëkk jëkki rek yeewu sa rawan moo lay yee boo xëyee sa jigi dëkk sa xel jàpp ci leneen sa rawan moo la ko joxloo ndax la wax ne ci boppam lu mu lay defloo noonu ci boppam na nga ko saytu boo xam ne lii la bokk ci boppam nga topp ko ca su ko defee rek la ngay wér da nga ko mën a am par force maa la wax loolu
1: ay ca 78 431 77 84 mooy numéro Serigne Modou Ndiaye yéen ñi nga xam ni da ngeen am gàllankoor ci seen biir néegu sëy amaana nga sëy ay at te mënoo am tout tànk wala it nga doon koo xam ni am nga ko ba noppi taxawaat taxamoo lu ko sabab boo ñëwee bu ko xoolee ba xam lan la bu fekkente ne yàlla dogal na muy lu mën a nekk rek incha allah ci kàttanu suñu borom dana la teggil boobu la gàllankoor ci kàttanu yàlla jokkool ak Serigne Modou Ndiaye mu dimbali Modou nag damay ñëw ci li nga xam ne tey sangat yi may gis fi moom pour lan la
0: sangat boobu de sa war naa ci wax ndax boo gisee nit ki ci boppam taxu ci yoo xam ne da nga sa yaram day diis mbaa ngay gént yu bari mbaa ngay sa am rawan yoo xam ne ci boppam day am lu mu lay sonale chaque tour bés buñ ci waxtaan bu ji ba bés boo ci sango day dañ jafe-jafe bu mënta doon buñ la waxante woon di tegante la ay yoon si yéen yi lépp lépp ci kattan yi la boo fi duggee boo sa sango rek jam rek ngay am ma la wax lolu
1: wa seigne modou dama dajé ke way jour fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi genn la ni domam da melone melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon te la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la won di taxawalu ak yoyu waye bamu jëflanté ak yow amana bamuy ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg dëddeliko ak yoon wowo bëkk ko dëj ci yoon wu baax
0: waaw lolu alhamdullilah alhamdullilah ñu rafinta xam nga lolu mom lepp nekk xaju rafinta yi mom seigne moussa boko fa jëme net ci émission rek da ngay ton nda gis nga ko xamne cëpp yaangi tux cëpp yo xamne yaangi naan cëpp yo xamne yaangi mandi ci katanila bu fi ñew moussa faraw
1: xalé yi commencé di jëlantu nak
0: kep ko xamne yaangi sacc bo ñew ma sama defara lo xamne dang ko sa taxaso rek sa xel do du nekk sacc ma la wax lolu
1: ci acca mbokk mi ngono lolu buntu la won rek bo xamni amana fi ñukay dalale di waxtaan ak mom tombe nañ ci wayjuru mel nonu muy sante bay gërem 78 ngeen di joko ak serigne modou ndjay 431 77 84 78 431 77 84 seigne modou waxtu wi nak li dess bari wul te lima la bëgg laaj bari na te dañu nekk ci jamono jo xamni ni leg ñu deggmal ay examen école yi ubina ñu bari di fay ci lu ser ci école di daj lu dekk sen dom yi bëgg neex xel mu neex xirtal xalé bi ci mjang waye ñaanal ko bay lepp lu koy mëna fekk wala diko galankor wala liggey wala lu mu mëna don mo xam examen la wala concours la bu mu mëna don ken duko ci meuna fexel ludul dogalu yalla rek
0: waaw ludul dogalu yalla lolou mom taktour lolou lañu wax tax taktour ndax kep ko xamne am nañ jafé jafé ci yoyu am teluti ak tamé ab teluti jongante ak teluti concours ci katan yi la bo ñëw rek ñu safaraw de nga ndax dama la wax na ci bopam lolou bu waxtu bu jotté rek presque rek lu bop ci liggéey bi pour rek moma terelone la tax ndax ci bopam ko fu examen dafa metti ndax bo fay dem tay fami dañuy joy presque bo fay dem sa waker presque amul ku fa day amati jam luñ bëgg len ludul nga am jam rek mu waxata na kep ko xamne yaangi lijeenti ambassade muy lijeenti ay kayit muy tax ci carton yi lañu wal ma jox la sangat bo xamne ci bopam bo demé bo déposé joy rek lu nekkon say galankor na dañ
1: lolou dama yobbu ci seigne modou tay ngir waxtu wi sax dafa mat seuk waye ñi nekk bitim rew tay yag fa def ay at am nañ ay kayit waye nak teranga jëndon saku muy am amba dem nañ ba am ay galankor liggey jafaleen am am jafaleen ta bayyi nañu ginnaw njabot charge yi leen di xaar ginnaw bari na wa yit ñu nekk ci ay xat xat yo xamni yobbu nañ fa seen soxna am ak mom problème fofu wala ñu am dom ba noppi ak tubab bëgg tubab ba dimbali leen jox leen seen dom ñu dem di tribunal di yegg di wacc tay ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir
0: waaw ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir ndaw dama na seigne moussa dama la wax na taktour lo deggé ma lay wax ni ci bopam man sama liggéey lepp lu ci op rek nit ko am jafé jafé rek moma gëna sawar ci la mo la gëna sawaré dama la wax na nga nekk ci réew ma ci bopam woma téléphone nga bëgg ñëp ci dëkk nga nekk fa nekk ci ay xat xat wooma téléphone mbaa say nit yi nekk fii nañ ma woo ñu waxtaan ci ba jiboo ñu yónnee ko liñ koy yónnee nga déglu ay fan di ma la wax ñetti fan ñeenti fan de nga ay fan rek laa la wax ko fan moom kenn xamul fu mu toll wax day leer mu Seigne Moussa nga nekk ci réew mi fii ci boppam bugg a dem ngay lijjanti papier mu teex nañ déggante téléphone ma defal la sangatam tagal bu nag kaa ma wax na nag ñeenti fan nga ko sango ñeenti fan waaw bu len leer na sa rendu xaju te digante fofu ci bu mu xaju digante bi fexé ko fe bo xal rek bu mu xaj bi de nga bo fay ak ci bopam ci carton yalla buñ la woyé buñ bëss buñ agé ci dossier bi yow da nga fokk mok dossier politique yi rep ñoy yëm hmm waaw waaw ñoy yëp ay sangat la rek
1: fan yi de politique sen sonal lañ la
0: def waaw sonal lañ la kay no xam nga rek def lu leer wax lu leer lumay wax taktour lumay wax fi tank lu ma mënut dima ko wax ndax damay wax ne taktour ci bopam nga nek ci aduna muy neex ngay wax rek fekk lo xamne manoko nga koy wax ala alakhira ngi ñew ko alakhira nak di bopam man nga xam aduna de ndax alakhira manoko xam ndax bañ la wax ne bëss la sene kër ci tapax bobu ci bopam ñu dem bayila fa yak yalla suñu borom rek ak ta jëf rek mo nga fay defeti gën nak boy nekké ci réew mi di wax waxal lo man ak lo xam ndax boko xamut bayil bu ko xaalif bu la ko jaral bu grat bu la ko jaral na dama la wax na ci bopam kep ko xamna problème bo xamni mbaamu yor fièvre bo xamni ci bopam dem nga hôpital hôpital wër ba son man ñu gis ci dara ñewal ci Modou Ndiaye mo waxat na am nga jafé jafé go xamni ci bopam lew xamono ko lijeenti ci bi mo nga tey def bu genn ci ñewal ma defal lo xamni sanctuaire boko dugati dang ko yëkëti nga fondement kër gi ci bopam mo nga leer na tabax bi bang ko fondement bu légui man da fexé bu mot ñewal ma genn la liko tax mo kër bu man da at bu mot nga yor sa sisiere bi nga leer na sisiere bi dang koy def ci bopam ko leer na yow sisiere bi yang li nga ci yene lepp man da doxé non ñewal ñi gëssal lo xamne dang koy gëss ci sul ci buntu bi ci carton yi sa ci dé day indi xat tak tour
1: té ay ci mbokk mi ngi nonu aksi nañ nak fi ñuy yëkëté li nga xamni moy jotaay bi ndax waxtu yi ñu cëlélé won ci biir émission bi matna sëkk 78 moy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84 ci mooy mënu ñak nak ma boros bayré la tamay tej émission bi bayré ndjay bayré mbolo bayré tour hein ak bayram ubbi ko rek
0: bayram mom parce que boko yeketti wut sax gaay xamantani sax ndax lu ci ñew rek ñu ngi wonale ñi fi jaar ñep ñu leen ko luñ ci indi jaratul tax publicité ndax comme da nga bëgg ñu tenki ko nañ ko ci duggal bayra ndjay dafa ndjay bu mu mënta doon dafa am façon boma laccé mané la ban place ngay liggéey loolu lepp pour bu nga xam nim lay duggé sa bayra la boma laccé nga na ci séré da nga am la yor té loolu lepp mo waral ma la koy laccé boma laccé mané nga ban quantité ban bidig nga yor mané bidig la yor duggé défé sa bayra dafa am spécial bu nekké nak commerçant ngay def lu mënta doon commerçant bu mënta doon rek wax mané commerçant li la ya xam commerçant papier ya xam commerçant lu mënta doon dal nak mo wax né li lay liggéey sama place rek duggé défé dina xam ni makoy saytu ak duggé défal ko ta liggéey ta bayra ndax bayra bi damay wax facture am lo xamné ci bop jaaro lay doon amna lo xamne ci bopam dañ la koy defal pour nga sangu ko amna lo xamne dañ koy def ci place bi amna lo xamne dañ koy gas ci place bi ci souf tuul ko fofu tay bo ubété rek client di commencer di ñëkante ak yow dé nga ma la wax lolu mané la défaat na amna ci site yu bari yo xamne dañu fay luñ ci duggal mo ci bokut ya nga rek nda ci site boko tidié ci bopam ak kër go koy tidji war nga ko xol bo xaré ñaan ko war nga ko saytu bo paré té do nga ubi sa place war nga ko saytu amna sa place bi day dem ci digënté mu arriérat lolu lepp war nga ko jangataat dé nga ndax société boko yoré war nga dem bo am ay mémoire yo xamné ci bopam war nga fa xej sarax def ko fa té société bu mëna jogat lolépp lay am ci

0: Barakallahu.
1: Ay bay Samba. Mashallah. Cham yalna ko yalla fay. Marché ngelaw lay addo. Budut momit amna ko top ci ginnawam. 88 628 0618. Allo. Allo. Allo. Allo.
2: Assalamu alaikum.
1: Ah yay boy, alaykum salam.
2: Yay Maysa.
1: Sek yay boy.
2: Na wa daara ji.
1: Ñepp ngi sant yalla sant la.
2: Yalla na cëntu yok Njay Maysa.
1: Amin bark Serigne Touba.
2: Seigne Ayib yeen ñoo ngi leen massaw kat. Yeen dekk sa auto ci da ci bokkon ni.
1: Ba ci la de. Wallahi yay boy ci la de.
2: Man kay tay do na wax na damay wote ci radio ndax sa numéro dama xawana reer
1: wax nga deug
2: wone jox mako ma laaj la fa xam ba bokko ci
1: ci la bokku de
2: legui nga diko wax jaay
1: wallahi ci la bokku
2: yalla amna lu ko upp
1: abillahi ay wande danaka fatte nako
2: waaw ndax bo xole bakkan yoy to war kal rek
1: waaw deug la
2: waaw yalla doli jam
1: amin barke serign bi
2: doli jam jaay
1: amin
2: lo xam yalla nako yalla sama borom yombal li defar bi
1: amin bark serigne touba amin
2: ya ko defal ba day da xawa do war way nak yalla bax
1: na yi way ya alhamdullilah yemuna yewen na
2: bokk na gëna for rek
1: ah wa wallahi
2: buñ ko ci xolé rek
1: mo dal
2: yi man tay degg na ñu nan auto yi sax yi nu rak auto yi
1: yaako auto buy fi melni layu ci di dem kero kay ku ne gis nako auto yu ne ci ndox may fey di wey lol ken mus ko gis
2: lol non kay ñu koy def wallahi
1: aw wallahi
2: xara ñu jappal ndax day am ñu dug dug
1: wallahi sek
2: amin
1: amin amin barke serign bi
2: baxna lol ndax borom bay ñu ngi ñaan rek mu gën ko oyofal rek
1: barke amin barke serign bi
2: barke
1: jere jeuf yaay boy jere amin amin
2: kenn ko deg sa njabot
1: ah big na ci lol deug la deug la deug la amin barke serigne bi amin sek amin
2: barke ma ngi ci
1: dina amin ya rabbi jerejeuf sek akaba sunu yaay dañ ko deg sunu yaay di yaay radio bi luguna jaan ji yalna ko yalla fay so degg wo kaddom rek ak ñaanam da ngay am segere xoli ñepp day sedd ma sha Allah bo gisee ma di ko xejlu ci lumay ma fekke ma gis bokku na ci ñamu dal nga xamne luñ tek baram la kenn du ko weddi waye nak alhamdullilah rabbil alamin lepp yewen na te du man dong ndax yalla mom du def lu bon muko sa buy defal da nga yaakar ne day yaq nan ko jappé non yene jeuf yaay boy ñi ngi lay sante bu wax di la gërëm moy yaay radio bi nak kon 88 628 0618 dengen sunu yaay luguna jaan ji kon kumu soop rek ma ngeena jaar fo file ñu ma sawunte ci ndox mi ci ñi nga xamne lor na leen ñi boromi auto nga xamne ñu ci bari dundu nañ ci jafé jafé yu metti waye client yi ci daan dundit ñu ci bari dundu jafé jafé yu metti nda xam doxé pompier ba pikine wala nga doxé pompier wuti geejawé wala nga doxé pompier jëm wakam wala nga doxé wakam jëm ci geejawé wala nga joggé doxé parcel jëm pikine ku ne xamné né metti na wayé noy def gisso auto boy dug wa kumba 88 628 0618 allo
3: salam aleikum
1: aleikum salam
3: bay ay ngay
1: mbacké bari
3: ñong lay nuyu lu bari di la ziar
1: mang lay nuyu may tam lu bari te di la dolé ziar
3: may tuddu serigne ci xol du ndjay ciergan dekk ma xey lambay di passiman fi ci dakaro
1: wallahi werna ma sha Allah

0: ndar ga ci kër ga non waxuma ko non man ci bopam nak bu boba yow nga téy sa bop nga ñew ñu tay tay mbir mu denc ci jam ak salam
1: ay ci mbokk mi ngi nonu kon képp ko xamanteni ya ngi ci ay jafé jafé bo génn dal ci benen waye nak saytu nako ba xol ba xamni liggéey mo lako def kala ko liggéey amana da ko liggéey zulman yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fétis lay doon wala muy jatt wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mën di doon jeexital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudele la ak ñanga nekkal yaq sa alal wala yaq sa yaram wala yaq sa xel wala wulbeuti sa lum mëna doon ngay gëndi dendu ginaaw di nekk ci jafé jafé damay japp ni liggéey bobu du liggéey bu baax sëriñ bi neena bo ñëwé bu mu sét ko ba xamni liggéey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak wo ko ci 78 431 77 84 kuko ci wo rek ci katunu suñ borom dang ko jot mom serigne modou ndjay serigne bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yeggagul ni liggey nañ ko wala mu ragal ab liggey wala ñew na ba nga dindil ko liggey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
0: waaw loolu lepp am nañ ci wax sax sagat mo xamni ci bopam sarul sama tamp bobu boko bëggé sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam samp bobu kër goko sango kër gogu day tax yaang rek al bobu it boko koy sango nit ku la seen day rar dekk bi liggéey bobu ñima koy liggéeyal Dakar sax tour kep ko xamne amo auto ba amo auto bu la mëna génné fi auto bo xamne yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxé dama la wax ne talal ta auto bu dem bu ci al bi ci bopam bo xamne kën du la gis ci gudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal sa auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci sa yaram jaratu ngay tit lo xamne loxo moko def mba khatim moko def mba sheikh moko def mba liggéey moko def mba loxo liggéey bu ñu xamne dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamne dañ la ko jox nga lek ko bu ko tité ndax bu nekké liggéey bo xamne ci bopam nit moko defon ci lek ci bopam bala muy jëge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu nekké ne ci bité la ko def du ko indi ci pour nga té ndoxu naan bala muy activité bi day jëk jëk daanu ci suuf toj bu kassar lay doon ci yow de nga lolu mu nekkone dala ko keppal fofu tegal la fofu sa reer ci sa neegam bala nga ak ci bopam mus man na jaar ci palanteer bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga fofu ken amul fiyam bo yore ci sété ci bopam benen ci sété dënd ak yow jaakarlo ak yow bu nga yax ta ci sété ci carton yi la safaram amna fi
1: té ci mbokk mi ngi non deg nga ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju tayit fagu sa bop bala dara di la eleutiku ngay doora jog di outi kulok ci dimbali danaka donu lu gën motaxit kep ko xamanteni bëgg nga muccu ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexé la wala aji iñaan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karangé gu ma sekk ci carton suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kep ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanti 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 78 431 77 84 78 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bare ñuy deg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi deggo wuñu njabot gi jubo wuñu njabot gi duñu laalé kenn du ci yërem sa morom kenn du ci dimbali sa morom
2: alhamdullilah
1: légui nak seigne modou way jur wo xolam neexul te bu sañon njabotam gep benno dego ku nek top ka nga wara top ñu yërmënte ta jappalante kër gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
0: kër gu bari ciow tawar nañ ci waxtan tak tour limay wax tak tour lolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj kër dama la wax na tak tour dañ koy safara kër do wax tak tour dañ koy tampo ndañ njabot bu dégante wut pexem amna fi njabot bu nangu da topante pexem amna fi ay soxna yu andut té nob amnañ fi té sangat amna fi de nga dama la wax na ci bopam lolou lepp luma ci upp rek nekul lo xamne ci bopam dañuy waxtan bu jibo rek nga may ma ay fan ma jox la air bi ngay ñew bala nga ñew ta liggey par na nekul lo xamne xexex rek nga ne dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tay mu paré dedet man duma taxaw nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow ya borom kër gi sa kër anduñu ma xol ta poids borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor poids kër gi mala liggeyale ta liggey bu paré def ko ci kër ga bul tita dara ndax dama la wax na ci bopam am na ñu xamna ci bopam da ngay te buntu kër bu paré bu guddé am ño xamna xamoruñ ci kër gi diko ci kër gi ñew fi ñew di la fi tan ay bagage yo xamna moy lolu ñaara lu ci op nak dañ la am ño xamna dañuy ñextane li ci op tap ay mbir rab ñokoy def ndax rab dafa nek lo xamna dafa yaatu ci aduna bi fuñ tolli ni di yakal ni ci bopam di yak yo xamna ci bopam amu tek nit ci do xamna ci bopam li muy defat ci aduna sax dootuko tay
1: mais seigne modou ak deuk bi ñi ci wax ci rap nan rap di ci fajj te nit ñi rap di leen gëna galan koor rap di leen gëna indi ak ñi xam sax ñom ñoy kérel nit ki rap
0: ci bopam dafa lu muy laxaso ci nit ci bopam dafa bari laal wax ci bopam nit rap da ngay xey wara liggey sax rap tay la rap da ngay xey wara liggey sax mu tek la ci galan koor yo xamna ci bopam nit ñi nepp dañuy ñew tim la

0: ko dara du la ci dal dara du la ci fek rab dalay galankor yow te bop ngay genn sel tay genn sa nek sax nga jekki jekki woñe ko wat lolou lepp rab da ko tek ci nit ki rab dalay xey mu indi la problème yo xamne ci bop do xam fu mu teggu te bop gon rab da ngay yor nit ci bop nan la man de luma yor damay yakar mu tass mba luma liñ ma nit dig ni ma ko digge won lolou lepp duma ko jot lolou rab da koy def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexante lu rab man mal ko won expliquer lepp ndak kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yakal facture gudeek becc ñewal
1: kimi yakal alalam kimi yakal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamni dakoy deudele ak njabotam ki nga xamni tay mom dako mam lumu yakar rek rab yakal ko ak ki nga xamni tay sanci bu mu tambali duko agale ak ki nga xamni tay mom xamul sax ndax rab mokay yakal wala lenen mokay yakal
0: rab ti bopam degol mala wax man la taklo xale bo xamni ti jigen bo xamni ti bopam yak mom da nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolé lak jigen go xamni ti bopam yang koy mu lay sel ko du ngeen man la am dom yak mom mba mu baxuna ci bopam mba mu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam domb jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo domb gor xam nga yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benn nek xam nga tank xamoko jaxan du fa gawa am dom de faaw nga saytu ko bo xamne rawanu jigen bi ni la jëm rawan ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko saytu ko jëm ko leen ko safar bo boole leen ten rawan man na ko leen ben to lolu meuna am ten digante ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax na man dama ñaan pour am dom man dama ñaan pour am tout tank bob bu legi man ma fexé bo am dom mom man la fay jekki baye ba dem takat kenen kokit non la koy defat bu tay
1: kon ku jeuker jafé
0: bu jeuker jafé ku ñëwé ci bopam lolou tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xélé yu jigen yu bari yu gatt yi ni lu ci upp lepp ay far rab lañu yor
1: le ku gor ku jabar jafé it gaay célibataire yu gor yi
0: bo tay rek rab da ci laxatu wentaj ndax da ngay gis ko xamné ci bopam na leer na yor na xalisam bo mo tek mu dem fe waxal xélé bu jigen bo xélé bu jigen bu bokk ko takal bu jigen bu wan ko ginaaw mu wax xel bu jigen bu won ko ginaaw ak bari yak fa xalsam lepp ko do dara man tu va sorti lolou ko yomba def rek ay galan ko rab dako yow dama def mba nit ko xamne du la ko feewale fi mba mu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xel bi ci bopam xel bi man na bok yaay ji bañ mba xel bi man na bok baay ji bañ mba xel bi man na bok ni jam bañ gon lolou lepp ci pexe rab lay bok ñaare ndax buñ ko sayte ci bopam leer na seen famille lepp nga gennul ñuko gennul yaay ji genn baay ke nga genn baay ki genn baay ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkorong bi ci carton yalla luñu ci wax rek ñu soobu yalla buñ la wax ni tak na fa am rek farfof day am ci carton yalla
1: ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaay yu jigen yi mbaay yow mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngay na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko tay xamo lan mo tax seen digeunte meunuta neex su ngeen digeunte mu neex lol bu ngeen gisante nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci li nga xamni tay dekk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nek dañu joggé won ci ay xew xew élection amone na passé na nguur gu bess amna ciow yi bari na wax yi bari na amna ay dossier ñi ñuy convoquer ñi ñu convoquer gul ñi bañ ko leen convoquer ñi loubal ñi tay ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
0: lolu sawarna ci waxta ndax na am ñu bari yo xamni ñu may deglu am ñu xam ma ngi jëfël ndek ñom ndax dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi luma ci tontu kep ko xamne degna émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan tu tural la ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jëlé lo xamne nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci am ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay dom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawan ti bopam ay liggéey rawan jigéen yi liggéey ci bopam dañuy dugg ta digënté ak ñoo yu nga xamne ñoo la wara tétti buñ fexé yon ti gudi lañ wara ñew da nga gis ko xamne day tétti lam fara bu dënd bu nekké ne bëcëk la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sawarna ci waxtaan bo xamne ci bopam bu jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñu ma ci son dañ ma ci son ba son bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek buma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woot ma won bu bëtt tamay japp
1: ci yoy la
0: ma la wax lolu bañ na ko bo tottu bopam xam nga
1: man modou kilifa yi nga xamné tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogalé ma waye dana ci xous ngir ñi ñi déglu kilifa yi nga xamné tay ji seen dossier xam nañ ni bu génné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seeni wax mom
0: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël ciow bi rek mën nañ ko fay lañ la wax
1: ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour ñi xamne fay nga seen wax ba paré te bëggu ñu
0: tay rek bo bëggé loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñol ñu fël la ko rek loolu ngay wax ku ci bëgg lo xamne ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëtu yit amna fi
1: wa ñi xëccoon nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu Seigne Modou ak jongante waye ci biir jongante bi dañuy sannante ay missile di xéxante di sëfënte di défanté lu nekk
0: wa président sax suma la sañu mën na la ko wax kalang yi ni nek ni man la ko tegal buñ tol ni man la ko tegal de ni comme nima la waxone ci bi passé ni man la waxat ci bi ni ñewat ni duñ mu sax man la dudal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man la ko wax
1: gaay dañ
0: ta doon wax
1: dañ lay set ci wala
0: dañ ma setti ku mu mën ta doon bu
1: gaay dañ la set ci
0: man boma xam nga lu tax ma wax jangat lo lepp seen liste bi bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawane gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté khurdu yaangi deg am nañu xamne mën nañu am ciow lol ko duñ ko jot bu ne ba ci wara djiblu ko ciat yakal len de nga
1: Seigneurou ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bul def li bu def li demal genn sarax sangam
0: mo ponkal bobu ci bopam lol mom mo yakal bopam mu ngi may deggi buma deggi dina xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
1: mu ngi ken deggatu
0: wa kay jeexna tak ko tak affaire wu ci bopam ne
1: ba set ci wat na
0: no dafa ñëmé wono man nga hey buma wax dara nek ma waxon luma la waxon ci bopam boko saydon top ko si won na lol nda gis nga ko chat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yeen nak di nga du bëgg nak tak tour ku leen di tejal ay yaako man bokkuma ci non doxewuma nonu
1: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinjil la mbokk yi kep ko xamanteni amana yaangi ci xat ak ay jafé nga bëgg na ku la ci dimbali ba mbir mi sedd guyu budé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mën na la dimbali mu sedd way na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom du ci nangu kenn ku togn kenn waye mën na fexé ba jamm ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu diis la nak joko ak mom rek ci carton suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 78 431 77 84 kep ku ko ci wo rek inshallah ci carton suñu borom da nga mëna joko ak mom Seigne Modou nak damay delsi wat ci tay bros nga ko sank waye dafa bari lu muy dal ay nit mu don sutura don kersa di tax kër yu bari di tas ki tak soxna sey ak mom ay atta munu ñoo am dom jigen di sey ci kër di taxaw te mom xamul lan mo koy taxawlu wala mu am dom ba paré taxawat lu yag
0: moma gënal li nga may wax lu nga may laaj ci lool lepp de na li nga wax ni ci bopam kep ko xamne am nga soxna nga jekki jekki soxna ci ngeen dem ba ci digënté bi rek mu jekki jekki war bok ci dug ñewal kep ko xamne tak nga xalé bu goor xalé bu jigen bu amate far bu dem ba bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam loolu nit day tollu fe gi seen digënté mu ratax mu yaq seen digënté da ngay tollu fo xamne ci bopam li liggey mo koy def dafa am lo xamne ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamne ci bopam nak seen rawan ak seen rawan ño koy def yang rek nit rawanam ci bopam tank lu muy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko mano ko wax len ndel dama la wax no misal man bopam boma djunjale man dal dama def ni nak bayma sama bop bayma sa bop rek yang rek ndax mbiru rawan ci bopam amu lu mën do yakal nit sa rawan bu bëgge li sayto ko defoko ci jafé jafé rek ngay dekké lo bok ko mu genti yow sa rawan bu lay dug ta digënté ak mom gon rawan dafa am lo xamne dafa nek ci ngeenel ci nit ci premier nit rawanam la bo xeye suba tel rawan mo lay yewi bo ubé boy nelaw bo dekk jek rek yew ta rawan mo lay ye bo xeye ta jigi dekk taxal taxal japti lenen ta rawan mo lako jox lo na la la wax ci bopam lum lay def lo non ci bopam nang ko saytu bo xamne li la bok ci bopam nga top ko ja du ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am par force ma la wax lolu
1: ay ci 78 431 77 84 moy numéro Serigne Modou Ndiaye yeen ñi nga xamni da ngeen am galankor ci seen biir neegu sey amana nga sey ay atta mëno am tout tank wala yit nga don ko xamni am nga ko ba nopi taxawat taxamo lu ko sabab bo ñewé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal na muy lu mëna nek rek inshallah ci carton suñu borom dana la tégil bobu la galankor ci carton yalla jokol ak Serigne Modou Ndiaye mu dimbali Seigne Modou nak damay ñew ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
0: sangat bobu da sa warna ci wax ndax bo gisee nit ki ci bopam taxu ci yo xamne da nga sa yaram day dis mba ngay gentu yu bari mba ngay ta am rawan yo xamne ci bopam da am lim lay sonale tak tour bes buñ ci waxtana bu jibo bes bo ci sango day deñ jafé bu mën ta doon buñ la waxante won ci tegante la ay yoon ci yeen yi def lepp katane la bo fi duggé bo sa sango rek jam rek ngay am ma la wax lolu
1: Seigne Modou dama dajé ke way jur fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi genn la ni domam da melone melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon te la ko ci gëna metti moy dom ja jigen la won di taxawalu ak yoyu waye ba mu jëflanté yow amana ba muy ñew mi ngi ñaan bay joy tay señ moddu ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg dëddeli ko yoon wo bëgg ko dëj ci yoon wu baax
0: waaw lolu alhamdullilah alhamdullilah rafinta xam nga lolu mom lepp lu nekk xajjo rafinta yi mom señ Moussa boko fa jëme net ci émission bi rek da ngay ton nda gis nga ko xamne cëpp yaangi tox kep yo xamne yaangi naan kep yo xamne yaangi mandi ci katani la bo fu ñew Moussa Farow
1: xalé yi commencé di jëlantu nak
0: kep ko xamne yaangi sacc bo ñew ma defal lo xamne dang ko sa raxaso rek sa xel dootu nekk ci sacc ma la wax lolu
1: ci ca mbokk mi non lolu buntu la won rek bo xamni amana fi ñukay dalale di waxtaan ak mom tombe nañ ci wayjuru mel nonu muy sante bay gërem 78 ngeen di joko ak serigne modou ndjay 431 77 84 78 431 77 84 seigne modou waxtu wi nak li dess bari wul te lima la bëgg laaj bari na te dañu nek ci jamono jo xamni ni leg ñu deugmal ay examen école yi ubina ñu bari di fay ci lu ser ci école di daj lu dekk sen dom yi bëgg neex xel mu neex xirtal xale bi ci njang waye ñaanal ko bay lepp lu koy mëna fekk wala diko galankor wala liggey wala lu mëna don mo xam examen la wala concours la bu mëna don kenn du ko ci mëna fexé luddul dogalu yalla rek
0: waaw luddul dogalu yalla lolou mom taktour lolou lañuy wax sax taktour ndax kep ko xamné am nañ jafé jafé ci yoyu am teluti ak tamé ab teluti jonganté ak teluti concours ci katani la bo ñëw rek ñu safaraw de nga ndax dama la wax na ci bopam lolou bu waxtu bu jotté rek presque rek lu ba op ci liggéey bi pour rek moma téré lon la sax ndax ci bopam kofu ak tamé dafa metti ndax bo fay dem say famille dañuy joy presque bo fay dem sa kër presque amul ku fa day amati jam lu luñ bëgg lén tudul nga am jam rek mu waxata na kep ko xamne ya nga lijeenti ambassade muy lijeenti ay kayit muy tax di carton yi lañu wal ma jox la sangat bo xamne ci bopam bo demé bo déposé joy rek lu nekkon tay galan ko rena dañ
1: lool da na ma yobbu ci seigne modou tay ngir waxtu wi sax dafa mat seuk waye ñi nekk bitim rew tay yag fa def fa ay at am nañ ay kayit waye nak teranga jëndon saaku muy am amba dem nañ ba am ay galankor liggey jafaleen am jafaleen ta bayyi nañu ginnaw njabot charge yi leen di xaar ginnaw bari na wa yit ñu nekk ci ay xat xat yo xamni yobbu nañ fa seen soxna am ak mom problème fofu wala ñu am dom ba noppi ak tubab bëgg tubab ba dimbali leen jox leen seen dom ñu dem di tribunal di yeg di wacc tay ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir
0: waaw ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir ndaw dama na Seigne Moussa dama la wax ni taktour law dege ma lay wax ni ci bopam man sama liggey lepp lu ci op rek nit ko am jafé jafé rek mo ma gëna sawar ci lool mo la gëna saware dama la wax ni nga nekk ci réew ma ci bopam woma téléphone nga bëgg ñëp ci dëkk nga nekk fa nekk ci ay xat xat woma téléphone mba say nit yi nekk fi nañ ma wo ñi waxtanti bu jibo ñi yonne ko liñ koy yonne nga déglu ay fan dima la wax ñetti fan ñenti fan de nga ay fan rek la la wax ko fan mom kër xam fu mu tollu wax day leer no mu Seigne Moussa nga nekk ci réew mi fi ci bopam bëgg dem ngay lijeenti papier mu téx nañ déggal téléphone ma defal la sangatam tagal bu nekk kam wax na nak ñenti fan nga ko sang wax ñenti fan
1: 4 jours
0: waaw bu len leer na sa rendez-vous xaju te digante fofu ci bu mu xaju te digante bit fexé ko fay bo xal rek bu mu xaj fi de nga bo fay ak ci bopam ci carton yalla buñ la woyé buñ la boss buñ agé ci dossier bi yow dang nga fokk mok dossier politique yi rep ñoy yëm
1: hmm
0: waaw waaw ñoy yëp ay sangat la rek
1: fani de politique sen sonal lañ la dé
0: waaw sonal lañ la kay no xam nga rek def lu leer wax lu leer limay wax taktour limay wax fi tanka luma mënut dima ko wax ndax damay wax ni taktour ci bopam nga nek aduna muy neex ngay wax rek fekk lo xamne manoko nga koy wax al-akhirah ngi ñew ko al-akhirah nak di bopam man nga xam aduna de ndax al-akhirah manoko xam ndax bañ la wax ne bëss bi la sene kër ci tapax bobu ci bopam ñu dem bayila fa yak yarak suñu borom rek ak ta jëf rek mo nga fay defeti kon nak boy nekké ci réew mi di wax waxal lo man ak lo xam ndax boko xamut bayil bu ko xaalif bu mu la ko jaral bu grat bu mu la ko jaral na dama la wax na ci bopam kep ko xamna problème bo xamni mba mu yor fièvre bo xamni ci bopam dem nga hôpital wër ba son mënu ñu gis ci dara ñëwal ci Modou Ndiaye mu waxat na am nga jafé jafé go xamni ci bopam lew xamono ko lijeenti ci bi mo nga tuy def bu gene ci ñëwal ma defal lo xamni sanctuaire boko dugati dang ko yëkëti nga fondement kër gi ci bopam mo nga leral leral tabax bi bang ko fondement bu légui mën da fexé bu mot ñëwal ma gene la liko tax mo kër bu mën da at bu mot nga yor sa société bi nga leral leral société bi dang koy def ci bopam ko leral yow société bi yang li nga ci yene lepp man da doxé non ñewal ñu gëssal lo xamne dang koy gëss ci sul ci buntu bi ci carton ya sa ci dara day indi xat tour
1: té ay ci mbokk mi ngi nonu ex nañ nak fi ñuy yëkëté li nga xamni moy jataay bi ndax waxtu yi ñu cëlélé won ci biir émission bi mat na sëkk 78 moy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84. Seigne Modou mënu ñak nak ma boros bayré la ta may tej émission bi bayré ndjay bayré mbolo bayré tour hein ak bayram ubiku rek
0: bayram mom parce que boko yeketti wul sax gaay xamant nañ sax ndax lu ci ñew ret ñu ngi wonale ñi fi jaar ñep ñu leen ko luñ ci indi ma jaratul tax publicité nda comme da nga bok ñu tenki ko nañ ko ci duggal bayre ndjay dafa ndjay bu mu mën ta doon dafa am façon boma laacce manela ban place ngay liggey lolou lepp pour bu xam nim lay duggé sa bayre la boma laacce nga na sisiyete nga am la yor te lolou lepp mo waral mala koy laacce boma laacce man nga ban kant ban bidig nga yor mo na bidig la yor tu ko defé sa bayre dafa am spécial bu nekké nak commerçant ngay def lu mën ta doon commerçant bu mën ta doon rek wax ma commerçant li la ya xam commerçant papier ya xam commerçant lu mën ta doon dal nak mo wax ne li lay liggey sama place rek tu ko defé dina xam ni makoy sayto ak lu defal ko ta liggey ta bayre ndax bayre bi damay wax tak tourne am lo xamne ci bop jaaro lay doon amna lo xamne ci bopam dañ la koy defal pour nga sangu ko amna lo xamne dañ koy def ci place bi amna lo xamne dañ koy gas ci place bi ci souf tuul ko fofu tay bo ubété rek client di commencer di ñëkante ak yow de nga ma la wax lolu manela defat na amna société yu bari yo xamne dañu fay luñ ci duggal mo ci bokut yaang rek ndax société boko tidié ci bopam ak kër gokoy tidji war nga ko xol bo xaré ñaan ko war nga ko saytu bu paré té doga ubi sa place war nga ko saytu amna sa place bi day dem ci digënté mu arriérat lolu lepp war nga ko jangatat de nga ndax société boko yoré war nga dem bo am ay mema yo xamné ci bopam war nga fa xej tarax def ko fa té société bu mëna jogat lolu lepp day am société ko société da koy laccé ndax da ngay gis ño xamné suñu société suñu ubé suñu société ñu jéki jéki rek dox rek ñu fatali ñu wara def lepp
1: wa ñi am seen société nak seigne modou waxtu bi man na sax wayé pour ñu gagner ay marché day nekk problème
0: wa lo gis mbir mo gis ci Sénégal fuñu tollu ni bi ñu tollu ni Sénégal ti digëna ku la wax na serigne amu fi ngir ni rek da nga nax sa bop waxal ne kay yow yoral ta portable ta responsable su bop rek baña dem ci serigne ne yalla xamné ko xamné defu yaangi doxé nen yaangi ci erreur ma la wax lolu
1: lu musiba la kon ay ci mbokki ex nañ fi ñi yëkëté jotaay bi waye seigne modou asmada bari ci jamono ji nawet bi rawaté na lélé bu xiiné wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi dé ndax ku ko am mëna ñëw
0: waaw asma am nañu bari yo xamné dañ koy tikalé ak xoret dañuy yor xoret bu par nan xasma la yor yaangi dég ndax ñom ñor dañu xawani ro mengo
1: saxat rek
0: waaw ngay saxat na asma la yor ko fek xoret nga yor yaangi dég xoret nak boko dege ci bopam man na dal nit ci bopam ngay jek jek ngay saxat nga japp nak asma nga yor la ngi rek asma nak mandar gam ñaar da ngay saxat no da ngay andi fat asma yi botay day misa mandar gam day mi rek ak yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ñoo xam na ñoom ñoy mom aw ñoo koy defar tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likek ñoom boko gisee nga yakara asma nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor bu am waxtu yo xamne bu la xéñé parfo mba leneen bu la xéñé ci bopam yow doto am jam dang rek ngay tidori mba ngay xat rek ko fek yaa nga yor mba nga japp na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona na ñu dañu mel ak sama xal dañu nax lek sama xal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kefe loolu lañ ci xam
1: da ca mbokk yi mu ngi nonu ak si nañ nak fi ñuy yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy serigne modou ndjay mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 78 431 77 84. Señ bi lan ngay taggo mbokk yi ndax tay mom dama bëgg taggo bi nga taggo walé mbokk yi séréer yi
0: waaw mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmat rek xamne kene Modou Ndiaye wax rek ak sin ak gimna nu santa tan wax na nu jëm fa salam tak tour na Sénégal waxe anu na taar mi ajafé jafé ko la dé da té ngi mën ken def na rek Sénégal demé rek na afel ka pam no hidol na koy felke ndax hidol na garam mo xam Sénégal afel yo ma waxal leen ñeen bokki olof yi Sénégal estay metti na lool ndax biñu jëm Sénégal dana neex lool ma leen ko teeng ñaanal la liñ ko ndax xam na fuñu tel ni fuñu mema yi juj bopam loy duggé premier bu mu metti mu naqari xam na jafé jafé rek la premier bi da nga jéki jéki rek dundé wo ay jafé jafé premier bi mu jëntil ba da nga dundé ay jafé jafé lool mo waral suñu rew mi estay ni nga gis ni ñu dundé ni ay jafé jafé yi ci kanam touri da nga gis mu neex am na ñoo xam nak bo leen ko waxe da ngay japp na neen la leen la non non non man suñu lool rew bi du dox rek la moma ñor nun rew bi du amé jam rek moma ñor même bu rew bi nekké ci jafé jafé rek neexuma ndax ci bopam ñi xamni ñoo wara ñew ci yow comme comme lañ la wara indi ñu amul jam nak yow do am jam deng aku. Lalu mahu tak bawa kau nyandek, nang kau nyandek jamak salam rak tak tur. Tapi gudek gudek.
1: Jerejef. Echam baku mino. Lalu mahu ilai sun barang wahon ni. Saya je alulah hubah ada usulin usulan guna ujaf ujaf. Bukan abjapan dalam macam topo. Kau nak dengan fala sering mahu dana le ekadom. Limu ye ne bapam le ye ne nyep mawaran mubeg dimbelen tegiam ya le. Echam ham baku sun barang jaglel. Ni mahu bingen dijoke ang mom nak guna imisuan binopina 78 431 77 84 78 431 77 84. Mboki ci sama kaddu serigne modou mu ngi len di sante di len geureum di len jox abdik inshallah benen jotaay ci yeneenu tombu ji ra ngeen jëf.

inshallah ci lesni abou bakkar ibrahim ndiaye fassiyene andu ñun tay ba lañu ko jox kaddu bi rek dañuy fatali mbolo mi ne inshallah li fi tuba bi ay deg